0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhay.
2: Ay, money na ay karon. Basta ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, wapa ka akong buhok?
2: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wapa ka ayaw ka sa imong buhok.
1: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, huyog dali sa RK Beauty Salon sa Aglayat, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Ba? Diba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa pud ibas ka ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay managi? Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Gilberto, security guard, uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabella City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratul-tulon ang 4X Car Rental.

0: Star Wars.
1: Merienda time na.
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven. O made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay 9, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ragway ang masulun inyong mga palangga. Inaarot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaarot nga magpadayon kita ng ligon glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dimlayan. Kumbati, galing!

0: iyalah, naon sa maningakong multigab ng lahi na maningtingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, bati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
6: Bullseye!
7: Alas 8.14 ang oras, mga katropa! Itugli-ili rin gamay na kung urasan na rin cellphone o computer na amaday na kung urasan na istubangan, katropa ang rusto mo. Silat. Pasan na kuwa, o? O? Ah, nindot pag ikay ang urasan, katropa, mga katropa, gikan pa ni Og Japan. Third floor. Japan surplus. Balik ta sa taang nga tulumanon ang programa nga Bullseye!
6: Bullseye!
7: Aron katropa nga malikayan ang bukol-bukol sa lawas, labi na mga babae ha, bukol sa matres, ovary, suso ug waiter mga katropa. Ato agyo nga batasanon katropa ang pagtumar kanunay og Xanthon Plus capsule. Xanthon Plus capsule mga katropa na pamatud-an na bisan pa kani adto mga katropa unsa ka epektibo ang ato ang Xanthon Plus capsule. Pagitaa katropa ang Xanthon Plus capsule sa mga pharmacy doon sa inyong lugar. Make sure mga katropa nga ang sulanan katong color maroon or brown mga katropa mao kana ang Xanthon Plus capsule. Right, so mga katropa, nasa pikas linya si katropa nga Jonathan Soriano alang mga katropa sa mga updates na nakuha gikan sa lawak sa kapulisan mga katropa. Live report.
8: Yes, katropa, gamari, live taron diri sa PNP Malaybalay. Apad, walay nakatala ng mga bagong record sa naghimo o gimaayo diri sa Toga, Ciudad sa Malaybalay. Nakalabay nga 24 oras, katropa, gamari. Apad, sa pika sa bahin, katropa, gamari, posible official nga ipasar sa ngunyang panglungsod sa Dakbayan sa Malaybalay, Karumadlawa, ang final nga ordinansa na maghatag og legal nga permit og motorized tricycle operator's permit alang sa mga nagbiyahe nga bawbao, recap o motorized tricycle nga atong syudad. Ang maong lakang nagtumong sa paghanay sa sistema sa papublikong transportasyon sa Dakbayan, paghatag og legal nga kahimtang sa mga driver o operator o pagsiguro sa kaluwasan sa mga sumasakay, pinagi sa mga ordinansa matudloan o mga limitahan aga ruta sa mga sakyanan aro masunod ang mga direktiba sa Department of Interior and Local Government o Land Transportation Office katropa gamari. Gilauman nga pinaagi sa mga pagpasa sa SP Malaybalay, matabangan ang panginabuyan sa mga driver sa Dakbayan samtang gigabilin ang kaangayan ug hapsay nga dagan sa trapiko katropa gamari. Ini giduso ni Sangguniang Panglungsod o City Councilor Rindon Jojo Sanggalang katropa gamari. Kaya kini paghatag og paghatag na og permit nga dili na mahimong bawal katropa gamari nga maglawig diri sa tong syudad sa Malaybalay o kahadlanan kini mga babao katropa gamari kini mga tong balikayan dagdahan lagi kay babao ka sa tong syudad sa Malaybalay o kini dako po ning tabang para po sa tuwa mga sumasakay katropa nga gamari.
7: Kini magung Ako katropa Jonathan, nakita na ako dere, dili mo uyon ang syempre kining duna na existing mga prangkisa. Kay mahulog naman ning gamay na gali lang halin karon or kanang income kay gamay ang pasahero, so mas mo samot pag yun og gamay ang ilang pasahero plus magpingit sila sa sakit sa bulsa katropang Jonathan kay mahal ang gasolina unya gamay og income.
8: So sumala ni Konsehal Sanggalang katropang Marina uyunan kini sa mga regla.
7: Sa mga regla.
8: Oh, nauyunan kini katropang Malikay, katropang Marina. Kini po dili lang kay permit ang ilang kwaon sa city kundi franchise po katropang Marina.
7: Oh, mukwa sa franchise. Sama na sa katong sa palengke katropang Jonathan nga apuslan man nga na maligya mo diha karne mag-usa ta dire ana ba.
8: Mahimo na po ang murasag na imong kwan kanang sa tawag atong pasabot nila na line firmer.
7: Maraga, gusto nila o patas nga kanang panginabuhian.
8: Yes, katropang Maraga. Ibang ganito, tumalikan ang ubang mga baubao. Looy pa ng ubang, katropang mali baubao. Nga dikis na kalusot sa iwi. Kaya po nungkot sila. Naroon sa mga alternative route ba nga ginasubay
7: katropang. Bawal sila sa mga adagko ng mga lugar. Bawal man gitsa highway ang mga motor pero dili sila kani maubao, dili sila kapenetrate sa kaning dagko gyud nga mga sentro nga bahin sa Malaybalay diin daghang mga pasahero. So naaras la diha sa mga subdivision, mga kanang mga suok-suok nga mga lugar.
8: Pero kung kani mapasar ni katropang Mario, may imposar ning mao nga ordinansa, posible nga pwede na ang baos highway. O nya murag na sila yung mga dalan nga pwedeng agian ba nya. Pero sa akong sabtan magudaan eh, sa kuha lang kagulingo, sa akong sabtan, sila ka, namang decision karoon. At yun yung pangtana kung sila ba, mutabok sa highway, muhatod o mga pasahero, kung hindi sila pwede mo pick up nga sama sa multi-cab.
7: Murag ka.
8: Kaya karoon adlawa po, ipahigayon man po yung katropang Mare, o gani, sa Barangay San Jose karoon ng mga meeting para sa mga babao, drivers, o association, pero una ang bangkod katropang Mare, kay mas layo, manggod. So, sunod na lang sa nusi ini katropang Mari. Kaya magsabot katropang Mari. Kaya ini nga maunga o binansa. Daghang magod nalipay, daghang nalipay yung mga buhatan o permit o franchise. Pero ang uban, medyo nag-ool gamay. Kaya kwarta magod ni. Nang inkuha na po na dugang bayro nun. Pero kaya isa rin po kayo noon.
7: Mabitaw na nga gusto sa mga operator, sa mga motor, nga doon na iprangkisa nga i-legalize ni sila kanin bao-bao kay para mag-usat ang tanan. Gasto kay imidaring franchise ka mo po para makagasto ang tanan. Dili siya ka ng tawagan na katropang Jonathan. Dili ba unfair?
8: Legal.
7: Himog yung legal kay kinimanggong mga legal na itong mga trike dire sa Malaybalay, nagabayad magini sila o ka ng yearly nga obligasyon. Niya. Kining bao-bao, wala sila bayro noon. So dili kayo sakit sa bulsa. So okay ra gid ni. Okay kayo nga himo ang legal unya. Kini manggong paglegalize sa mga bao-bao katropang Jonathan kasama sa imong giingon, nagkadaghan naging bao-bao sud sa Malaybalay. Sign manggo ni siya ngang isa ka lugar ni Lambo.
8: Labi na katropang Mare nga. Adunay tay mga tourist spot sa tong syudad. Gani kung adto taog kanya yan, bao-bao ang atong sakyan katropang Mare. Diyan ta manukad sa barangay 1 kanang transmitter area, so diha na daan ka tropang Mari nakong tabang sa transportation ang bao-bao labi na sa mga gagmay nga mga dalan nga kinilang mga sama nga masakyan nga ni ang makasuod.
7: So unta naay mga lugar diri sa Mindanao nakita nako nga ang mga motor bao-bao mukros na sa highway para sa kuha lang ni ha, para sa kuha lang. Don't get me wrong sa mga drivers diag bao-bao. Maradili siya angay nga mag-cross-cross sa highway kay makakreate gid siya o kanang traffic and then disgrasya katropang Jonathan na ay mga lugar nga ingunan na nahitabo. So I just hope nga ang kining paghatag o kanang legality and franchise sa mga bao-bao operators naaputay limitation ani. Ana lang.
8: Ini, number possible na ani katropang Mari, dili ni siya makuan kung walay limitation ng ato mga bao-bao kung kailan kay mo po na karon ang idus tiwason mo ni karon lawa kung association katropang Mari kay third reading naman ni only after ani katropang ang ko ni kay sama ra gyapon si sarila kay mga permit na mga ang permit nimo na picture sa operator then ang atong sa kilid ni mga pangalan nga maklaro katropang Mari kung nakita na ko ba maora gyud siya sa pag kwan paghata og permiso sa atong mga rila drivers sa tropang Mari sa mga operators.
7: Pilay gasto magkuhag franchise.
8: kana wa pa na to maisgutan katropa nga wa pa po na kung pila gyud kay aside sa permit city man na nag-check pagi na katropa ang Maril ang mucik na TMC oh. Para matagaan kag permit imong bao-bao ba kompleto bag suga nadabay seat belt kung sa baka katropa nga Maril kanyang sticker is dapat fundon ang sticker na gihatag katropa ang Maril ayak ka makakuha og permit.
7: Oh, nindot ni nindot, marang mangutang tagbabawa ni Diyos. Ang sama yung ipaabot ni Mudungagi na na!
8: Ah, wapan na impas, kapulan driver.
7: Dungaga, puslan man nga doon na ay kanang prangkisa legal na Dungagi na na, naunsa di ay.
8: Hindi, niya ka natuwig, renew franchise.
7: Oh. Oh. Okay. Murag, kini, kung karon, kung karon limitado ang biyahe, ang access tungod kay walay franchise, walay documents, wa man pud siya kay obligasyon sa gobyerno. Oh. Pero kung ma-legalize na ni nanay franchise, mas dako tuod ang imuhang scope na makaadto na ka bisag asa, pero ang mahitabo, dapat kay bayron noon kada tuig.
8: Kada tuig na bayron nga trupa nga mare.
7: Oh.
8: Yan na po ni sa mga kwan kung may mga sumbanan kung nasupak nimo ang
7: violations nun, pa.
8: Oh, violations. Oh. May mga penalty, 500, pataas sa tropang mare, unya, posibleng ma-revoke ang imong permit.
7: Ang problema, ani, katropang Jota, nakabahong tik-tik sa ani, kung kuhaan og franchise, magbayad ka sa gobyerno, matagtuig, unya, maurag yapon ang ruta nga ihatag sa imuha, murag, lugi man, may paywa na lang i-propose.
8: Lugi, unya, depot sa gasolina o krudo, katropang mare, marupilding yapon. Sa gasolina,
7: ano mahal
8: man? Kayo. Yeah, ato po ang tanawon kung natay franchise o permit ang pangutahan na ang pilitihan.
7: Pilitihan? Kanya, marigilate na.
8: Kanya, napag-ikwa na ito pag maray kung asa yung mong ruta, kung dito ka pwede mo biyahe.
7: Unya, kung dito ka pwede
8: mo lapas lain.
7: Unya, karon kay, kung illegalize na na, syempre, sa maruna sa, kanang mo join kay isa ka grupo ba, musunod yun ka unsay patakaran, unsay policy nga gi-stipulate sa LGU para sa mga organization. Now, pag na legalize na na, unya, doon na kay boundary sa imuhang, kumbaga, doon na mga limitation ba sa pagbiyahe. Unya, kay kung maingon ka nga, mas maayo pag wa na lang nag-legalize, unya, kay kung dili po ka mo sunong, di po ka mo parehistro, mahimo na maka-illegal na hinoon.
8: Illegal. Unya, kay, dili maningon nga, gusto na kay permit o franchise sa Tropang Mari, dapat na kay association. Na kay usa ka association ng Tropang Mare ganit din sa nusi nade ang BCDO tuda. Ano nga naman ni mga tuda ka Tropang Mare nya matag association ng Tropang Mare nanay mga livelihood. Nanay mga livelihood nga bukuan pang ibang butang dia nya usa sa naghatag og livelihood ng Tropang Mare ang congressman sa distrito 2 Janjan Flores. Dugang income gyapon nga matag meeting ug di ka motambong penalty 150.
7: Mao lagi. Ambot ba? Dili ra man ni sa mga tricycle pero nakita nato ba nga ang kining mga magbuhat kini bitang magnegosyo nga legal musunod gyud sa unsa gi tama business permit unsa pa na di franchise para mahimong legal ma-recognize sa government ang imuhang panginabuhian murag mas malisod-lisod pa man hinuon.
8: Pero na uta nga makuha og mga franchise og permit apil na lang ta subsidiya sa fuel.
7: Subsidyo niya kay kasaran po dihatag.
8: Yes. Dapat taga lugane apil lang ta subsidy sa fuel ani kay apil man ta sa sacrifice ng kwarta mang gobyerno sa tuwa. Nalatay rason nga habulon sila asa mo singgit di asa nga mo subsidy sa fuel nagbayad big permit o franchise nga wabi mo. Part naman ta sa nagbayad si gobyerno kay time ta permit.
7: Basta kay lahi yun, lahi. Pero sige lang, kay okay ra po na ang mindset sa Filipino nga gusto gin nato nga illegal kay we want to be kanang belong gid ba na ma-legalize na kay nindot na siya nga practice katropang Jonathan kaysa naman nga itolerate nato ang kining panginabuhian nga di man siguro nga illegal kay tarong man ang panginabuhian pero matawag nato nga dili gid siya legal kay wala siya proper nga dokumento. Ingon ana tama ra po na ang nabuhit ang patas tanan.
8: So mo na ato pa marimo atong atangan unya dito sa Sangguniang Panglungsod sa pag sa third reading ani unya ala una man ang pandiya session katropa mare pinagi ni
7: unsa bay mas dako og kanang gastos sa gasolina kani ba nga baol kaning regular nga tricycle na to
8: depende katropa mare eh mas bugat man og kahaning rila so magbugat pwersado
7: unya ang capacity pod
8: ang sa capacity isa rila katropa sa baw-baw katropa mare mo sakay man pod siya og lima duha sa likod na kanang kilatili sa driver na may duha nang kuranan basta walay ulan.
7: Sabay ulan.
8: So lima, lima.
7: Nahisgot man taog ka ng sakyanan, no, rela. Mahinom duman ako sa Pagadian City, katropang sunod ng sakyanan ka ni Adto nga mga motor, katong maghangad. Katong mutungas o bukid, mutindog ang driver niya, kusog kayo mutingog ang motor, aso kayo tambutso. Toto.
8: Waman to, brutos man to nga mga motor, brutos, Kawasaki.
7: Kawasaki. pag abot sa baw-baw katropang Jonathan, wa nagi manakay atong motura. Maraga sad siya paminawon ba.
8: Okay. Kung gamang kumunay yung katropang Maringa, nagkabago ang dagan sa kalibutan. Sa maraga po na kaniyadto ba nga ang radyo.
7: Napalong.
8: Kung dili lang kay radyo, naanabot tayo Facebook Live. Muna nga, paminaw sa radyo, mutanaw sa Facebook Live. Kito una, pwede rin tayo magprograma, bisa pag watay si Dina.
7: Mama.
8: O, may makita ito.
7: Karon di na pwede.
8: Yeah, pwede.
7: So pasabot na ko ani katropang Jonathan, posible nga kini atong regular tricycle nga maogi na himong emblem sa Malaybalay, itsura gid sa mga tricycles sa Malaybalay, hinay-hinay ma-face out gid ni kay
8: di pud siya ma-face out katropa nga mare kay dili man ingon nga ang ruta sa baw o ruta sa rilas. Sila.
7: Di pasabot na ko ba? Hinay-hinay ma-face out kay syempre allowed na maday ang baw-baw karon na mag-shift kog baw-baw kay mga pasahero, ngita man gud comfort katropang Jonathan.
8: So, depende ka trupang marik. Mas daghan magsulot ang rila.
7: May noon po. Noon.
8: Lagang sulot. Lagang sulot ka trupang marik. Niya, ang bao ka trupang marik is, kama na siya, kanang medyo, dali ba, kuan ba? Dali mabalintuan.
7: Dali mabalintong. Ayaw, babadaot na din. Sa mga kaibau-bao niya. Pero sige, ha? Good luck. Good luck sa ito ang, sa tanan, no? Good luck sa itong LGU, good luck sa itong mga operators. Nga unta, dunay quorum ni ini o himong hapsay ba ang pagpahimutang sa tanan para tanan, happy, manginabuhi tanan nga patas. Alright, katropan Jonathan. Nawa na. Nawa naman katropan Jonathan. Nagyaw-yaw na rin. Sigyaw-yaw na rin. Nawa naman na rin eh. Nya, kanang,
8: yes,
7: walay, line pa ato, walay sulod ang, walay kanang natala nga krimen sa Malaybalay, pero doon ay sulod atong presuhan.
8: Na, katropa, maray, team, naghihapon.
7: Oh.
8: Wapa na nga web ang mga, wapa na nga commit, ang mga naadri, katropa nga, maray. Kumitay pa ni. Di po taga ingon na kalos manaw, di masutlan, kay Martes naman pagkaroon.
7: Bisita na po ka rito sa baby girls.
8: Basin, mawa na, kay naka-uniform ko.
7: Ah, wala.
8: Mga po nagbisita, kay naka-uniform po, katropa ang mare.
7: Ano din naka-uniform?
8: Basin, makaingon, ay, XFM. Tapos magpa-picture ba? Basin, magpa-picture katropa ang mare.
7: Bisita ho man, tarong man pagbisita. Dali, muwado ka dito, dali po doon ka ng drinks na unsa po ka.
8: Okay, mga ipag pangkapi.
7: Dali dito, labon bitaw dito. Ikaw, pili-pili man kalabon bitaw dito sa BGMP. Naaman kay gusto ka tuong tagaag kapi o sabon dito. Raga.
8: Bita to, bita to, tropang mare kay paan man to, kanang di man to BB girls. Hindi lang ito. Ipidagulag.
7: Sige.
8: So, muna ang tropang mara itong report. Karo ka kabuntagod sa programa Kabusa. Itong mga tropa na, pabili na itong Mindanao ang atong kaligon sa panglawas. Ito, ligon ang panglawas o kabukugan. Mga katropa, pinagis pagtumar o premium D3 soft gel capsule. Gikan sa gawas nga bahin, katropang Jonathan Lee Suriano sa programa Kabusa. Live report.
7: Kaya salamat katropang Jonathan Lee Suriano sa mong report. Mga katong mga katropa ha. Good news na alang sa to ang mga nanag-iyag baubaong intaw na ningkamot po katropa na ginabuhi po diya sa ilang mga lokalidad. Makahappy mga katropa nga kini sila na ningkamot po nga mahimong legal mga katropa ang ilang pagpanginabuhi. Muna'y tama. Muna'y tama. Unya, makahabi po nga ito ang gobyerno, mga katropa, andam, no, andam katropa nga mo, mo agakay ani nila nga grupo, aron katropa nga, kung sa Manila ang mga gusto mahita mo, mapaabot ganito sa konseho. Mas maayo man ang magpatas ng tanan, di ba? Kung ang itong mga regular tricycle, nga nagapamasahiro, nagabayad sila og franchise, nagabayad og renewal every year, so, dapat lang po nang itong mga bao-bao operators sa same ilang buhaton kaya nanginabuhi mo po ni sila. Patas nga pagpanginabuhi, mag-usat ang tanan sa kamahal sa krudo gasolina. Mag-usat ang tanan sa kamingaw. Sa kamingaw sa kanang pamasada kay daghan na kayong mga tricycles. Mayang buntag di, Sir Francisco Alimorin. Java Jurset, da? Nindot ba yan na sakyan ang bao-bao? Tama, tama, tama na.
4: Tama.
7: Oh, nindot sakyan ang bao-bao, eh.
4: Tama.
7: Komportable kayo ka ba niya? Marag secure po ka feeling ni mo. Nagsakay kag sakyanan, nga gamay nga, gamay nga sakyanan. Di po ka mabasa. Di ka mabasa, yun. Niya, kung masakay kag ka ng bao-bao, mga katropa, walay, natingala ko ba, kanabi itong musakay ka og, boys, kanabi musakay bitaw mo og motor? Katropang Rosto, musakay og motor ba? Normal ra ba na nga kung ikaw na ulahi, ikaw gyud ang musuot mo ato sunahan? Di man mangirog ning pasahero? Pati sa kanang multicab. Bisan lagi nagkinagang ka diya, di gyud mangirog ang pasahero bay. Ikaw gyud ang mulakaw padulong susunod. Oh. Ay nako, pero kani bao-bao mga katropa, gamay ra man siya og kanang kapasidad. Nya di po siya ingon anak bitaw ka dagko ang lingkuranan, na di ka pang kapiot-piot. Nindot po ni sakyan ng bao-bao, mga katropa. At ang oras, katropa, alas 8:33 na sa buntag. Kining mga lalaki na itong mga katropa, sige, gadula, huwag ka ng basketball. Paminaw mo, mga boys, gasigdulag basketball. Delikado biya na mga katropa kung kulang ka og protection. Basin, huwag sige na nagsakit na imang itmi games diya. Ha? Pero mga sige sakit ang itmi games ba? Delikado ka na mga katropa kay basin o ka na padulong sa paghubag sa prostate. Hubag ba? Hubag ang prostate mga katropa. O niya, padulong na prostate cancer. Delikado na mga katropa. Delikado na. Magzanton capsule. O magzanton plus capsule mga katropa. No, zanton na plus capsule. Kana siya katropa, anti-inflammatory na. Tabangan nga, mawala katropa ang mga... Ano ba itong pagdako, pagbukol mga katropa? Zanton Plus Capsule. Mga katropa, no, dari kita sa ito ang hisgutanan na karong adlaw ning adlaw nga Martes sa programang Bulsay. Bulsay! Bulsay! Basang gubuta katropa si VP Sara og si kanang Presidente Bongbong Marcos. Gubot kayo, sin gubuta yun. Ha? Gubot kayo mga katropa. Kaning awais politika mga katropa. Nga gisugdan sa ito ang duha ka pinakadagko nga lideres nasod Pilipinas, President Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte. Kini lang bangi mga katropa, nga siyempre, ang Office of the President, doon na siya mga galamay. Si Office of the Vice President, doon na siya mga galamay. Both anak nila, doon na sila mga supporter, doon na sila mga advisor, doon na mga consultant, doon na mga legal team. But pasabot mga katropa, kung kining duha ka opisina magbangga mga katropa, na? Kung kining duha ka opisina magbangga, dili lang duha ka tawo katropa ang nagbangga. Tanang departamento mga katropa nga kung asa sila under, tanan mga katropa ang kaliado kung asa sila pabor, asta ang gubuta. Maumito na mga katropa nga bisan nga ito ang Senado mga katropa, di gina sila magkahiusa tungod kay doon na puno sila faction. Labi na ang ito ang Congress mga katropa. Ha? Labi na ang ito ang Congress. Ya, siyempre, anamagina, normal man na, kung ikaw ang pinakataas nga adunay kanang katungdanan or position, mas daghan yung kagkalyado o mas daghan yung katropa ang mutila o lubot ni mo. Naman, naaman sa imo ang last word. Naasay mo ang power. Kaya ikaw man ang pinaka. Ikaw ang pinaka-presidente. O niya, ang isa, vice-presidente ra. So, ato ang sabton nga, mas daghan yun ang, mas daghan ang naa naglingkod sa gobyerno, mga katropa, nga mas mutila o lubot nga dos presidente kaysa sa vice-presidente. Pero kung atong tanawon, mga katropa, kining kagubot ta sa tuang presidente ug vice president, ang labing apektado, kita! Kita nga mga katauhang Pilipino, kita nga mga nagbayad og taxes, kita nga kada sweldo ginakaltasan ang atong sweldo, bayad sa atong contribution diha sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, bayad pa ka og tax nimo diha, buwis nimo. Kita nga mga katauhan nga unta, deserve nato nga tagaan sa tao, kanabi nung aftercare, no, after nga kita nag-contribute ta sa tuang tax, after kita nga nanarbaho ta, nga nag-share po ta sa tuang blessing si gobyerno, tungod kay ang tanan na to nga gipamalit, doon na siya VAT. Unta, doon na tayo makuha nga nindot nga outcome, nindot nga serbisyo, nindot nga proyekto, gikan sa gobyerno. Pero ang nahitabo karon mga katropa, kita nga working force, kita katropa nga naa sa ubos mga katropa, napabayaan ta. Kinsa may ingon dihag wala gipabayaan. Naay mga ayuda, naay mga gipanghatag, no, dili na siya mo'y tambal. No? Kana mga band-aid solutions diha, band-aid solution man tawag ana. Ana mga ayuda, ha? Mga ayuda nga gipanghatag sa tuwa, di man ama oy solusyon. Kailangan nato mga katropa og kanabang nga ekonomiya mga katropa nga makasustain sa itong mga panginahanglanon. Ekonomiya mga katropa nga makaingon ta nga secure na nga ito ang secure na nga ito ang next generation. Secure na ito mga kaanakan. Gobyerno mga katropa nga makaingon ka nga dili na ka mabalakas pagkaon. Oh, mga inana ba nga inana katropa nga mga panginahanglanon. Mga katropa nga, ang ato ang gobyerno, doon na untay dako nga matabang ka na ito. Apan tungod sa ilang bangi, bangi sa presidente, bangi sa vice-presidente, napurnada mga katropa, no, ang pag-angat, pagtaas mga katropa sa itong ekonomiya. Bullseye! Day one sa paglingkod mga katropa. Wa na tayong nakita nga tarong nga pagpanerbisyo. Tanan na lang nato makitaan mga katropa. No, nga hearing diya sa Senado, hearing diya sa Kongreso. Kung mahisgutan ng mga katropa ang mahitungod sa katauhan, benefit sa katauhan, top power lang mga katropa, top power kayo. Mas nakafocus ang itong gobyerno katropa, no, sa santaiyan nila ng mga personal interest. Santaiya katropa o santaiya katropa o nga bato o ano bang labay o lapok, hapak o lapok. Santa iya og file og kaso, santa iya og limod, santa iya mga katropa og kanang kamas sa ilang kaugalingon. Murag sila na lang ang gobyerno. Oh? Sila ang gobyerno, mura ba og sila ang sila nga circle diha mga katropa, mooy kanang naaba sa sulod mga katropa sa tinuod nga kanang kaharuhay, tinuod nga kinabuhi mga katropa, no, sa mga katawhan sa mga katawhang Pilipino. Murag sila ang Pilipino ba? Huh? Tungod kay sila ang naka-benefits, more nga naka-benefits mga katropa sa unsa ang dapat para sa tuang mga katawhan nga naa. Mga katropa, ang gaya ngungo, gahangad, nagpaabot mga katropa sa kabag-uhan, tinod nga kabag-uhan para kitang tanan mga katropa, no? Muasin susab. Bullseye! Daghan kayong mga professionals nga nag-abroad. Daghan kay mga katropa ang mga professionals nato nga imbes diri sa Pilipinas katropa mag-render og serbisyo kay diri ning graduate labi na uban scholar si gobyerno. Ang nahitabo to sa laing nasod mga katropa tungod kay walay seguridad. Walay seguridad sa pagpanarbaho. Ba? So ingon ana katropa ka maot ang epekto ka maot katropang nahitabo sa tuang nasod. Oh, napa oh, ingon pa si VP Sara, palayo ko diya katropang Rustom. Nakita niya katropa nga, tanang mga illegal, nga mga pasangil, ipasangil niya. Huh? Statement katropa ni Vice President Sara Duterte, nakita niya sa administrasyon, nga tanang mga dautan, tanang mga illegal, ihapak nga to sa Duterte administration, ihapak nga to sa Duterte family. Bullseye! Matul pa ni Irene Dudyong, ang mga pink o yellow ang Manila ay o lubuters karon. O ang mga nag sene ang nagpaka buhi lang sa ayuda. Oh. Ang mga yellow daw o kanang yellow og pink daw Manila ay og luboters. Nintila sa lubot sa red. Og maoy nakapahimulos nang inabuhi sa ayuda. Matud pa na sa komento ni Irene mga katropa. So mao to mga katropa, matud pa ni Sara Duterte, unsa naman eh? Tanan na lang mga daotan, tanang mga illegal, akoa naman ihapak. Nganong sa akong pamilya naman ihapak tanan. So, tan-aw niya, kini siya political execution gihapon mga katropa, tungod ni, tungod og alang sa politika mga katropa sa umaabot ng 2028. Bullseye! Paliw ko katropang Rustom.
4: Alam niyo na pansin ko lang ha, na lahat na lang ng ilugan ay pinapahin nila sa akin. Trying to link us with drugs. So corruption, droga, ngayon meron sila na China funds. So galing sa China, ano pa? So ngayon meron iba din na wealth, lahat na lang. Nag-impeachment na sila, walang ebidensya ang lumabas. Gusto na nila tapusin yung impeachment prosecution nila dahil bumabagsak na yung kaso. Kaya nag-iiba na yung kwento, nandun na punta na nalil sa China at kung ano yung pagiging national security risk ng mga negosyo na merong trading sa China. Lahat lang ay ginawa kukuno at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin ako because this is about the 2028 elections. At sinabi ko din ito noong statement ko mga nakaraang araw. Sabi ko, ito ay impeachment. Pangalawa, ito ay charter change. At pangatlo, ito ay no elections. So, minamaningan ko na kayo mga matagal na, na yan yun. Hindi lang siya halatang ganun yung kanilang ginagawa dahil iniisa-isa nila yung kanilang mga steps.
7: So, mauto mga katropa ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. So, nakita niya mga katropa nga tanan na lang, matod pa niya, gibuhat sa administrasyong Marcos para pabagsakon mga katropa ang daoton mga katropa ang imahe o pabagsakon yun si Vice President Sara Duterte. Kaya dili sila gusto nga muabot ang 2028, gadoon na Duterte nga mulingkod. Muna yung tanaw. So, unang-unang isultin niya sa confidential funds. Wala nang itaga confidential funds sa si Vice President Sara Duterte. Pero dagko kay confidential funds ang laing ahensya sa gobyerno nga kanang mga banha kayo gasigi gakakak ng mga ahensya karon. Nga bisag si kinsa na lang ang pangdakpon basta kay dili ka kaalyado, basta kay musukol ka sa administrasyon, dakpon ka, doon na kay kaso. Kana sila dagko kayo sa intelligence funds. Mga na ito isa-isahon, daghan. Kailan na mo kinsa na sila? Ha? Kanang mga pangalan, balik-balik, gawas sa television. Dagko kay mga intelligence funds, mga katropa. Pero wala kabantay mga katropa nga katong eroplano nga gisakyan og illegal nga droga gikan sa Laos ikasiyam na unta nga magbalik-balik mga katropa gawas sulod sa nasod Pilipinas. May gali mga katropa kay nasakpan na. No? Walo ka successful flights mga katropa nga katong eroplano nga kikirgahan og gasyabo mga katropa nga kapin 500 kilos nisunod sa Pilipinas sa ikawalong higayon na. Dagko kag mga intelligence funds, mga katropa. O niya, karon ra ba kay nagpagawas ang PDEA, mga katropa, ug hint kana ba nga hint bao dili pa totally pero marag hinay-hinay bitaw gipagawas nila mga katropa nga matud pa kining illegal drugs, illegal drug trade, syndicate drugs mga katropa ang matud pa sa ilahang nasagap mga katropa nga impormasyon kini siya gilink nila sa mga business tycoons katropa nga naa sa Davao. So, paggawas ana nga balita mga katropa bisan kita. Bisan kita nga ordinaryong tao nakaingon ta nga na shock me. Oh, di ay tinuod ito? Sa Davao? Mura mo bisan kita mga katropa. Bisan kita nakita nato mga katropa ang umaabot nga mga lakang. Nasayod na ta nga padulong gini sa mga Duterte gihapon. O, di ba? Wa ta nasayo sa atong pangaghap. So, wala na ta na-shock. Wala na ta na-shock mga katropa kay nakita naman nato daan na foreseen na nato daan mga katropa nga kining dagko nga kontrabando sa illegal nga droga. Padulong na gini sa mga Duterte. Sama sa giingon ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, nakita sa prosecution nga medyo tagilid, mga katropa, no, ang ilahang pagpaningkamot nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mauna nga dunay mga moves karon mga katropa, para sa iyaha, nga nangita gyud pamaagi ang atoang administrasyon para gyud ilubong, mga katropa, ang mga Duterte sa politiko. Bullseye! Doon na po'y bag-o katropang isyo nga gihapak sa ilaha nga daw ang mga Duterte na nag-iya mga katropa o mga mansion, resort mga katropa sa kanilang lugar sa Davao area. Di ba na pwede manag-iya nag-resort? Di ba na maka-afford ng palit og yuta, kapalit og farm? Nga isa katao ramanggali, bana ramanggali ni Representative Luis Trudeau, doon ay utang na 8 million. Isa pa lang nakatawo. 8 million ang utang. So, di ba maka-afford? Kini nga issue katropa, gipadako ni dito sa Luzon area. Nga naman. Sagad sa ilaha dito, wa sila kaadtog samal, wa sila kahibalo nga bisan ordinary ka nga tawo. Pwede ka mag-own og yuta diya sa samal. Bisan ordinary ka nga tao, pwede ka maghimog swimming pool. Bullseye. Bisan ordinary ka nga tao, pwede ka maligo anang nindot kaayo nga mga beaches diha sa samal. Bullseye. Marabag gihimo bitaw siya katropang gipa excuse me. Gihimo bang extravagant ba ang balita mga katropa nga nag-own og kanang villa, mansion nga dunay mga swimming pool. Well, kana siya normal na siya nga life diha sa Davao region. Labi na og naa ka sa samal nagpuyo kay kanang samal area. Design gina siya mga katropa kanang Garden City, Garden Island City of Samal, Igacos. Lagi Igacos. Kana siya nga lugar, touristic gina. So, kung ikaw mupalit kag yuta, diha. Mupalit kag yuta. So, ang mainly, ang purpose ni mo is recreation yun. Purpose ni mo, diha, magbaton ka diha o ganang balay pahulayanan. So, normal gina nga dunay swimming pool o normal gina nga matawag siya nga resort ni mo kung nakas daplin sa dagat kay dagat maginang samal. Naunsa di ay? Ha? Kung maka-afford sila og balay nga ingon ana para sa kuha nang ako ani kaugalingon katropa nga komento no kung makabaton sila og balay nga ingon ana well deserve nila na mga professional man na abogado abogada man na sila ha huh? Public servant man na sila diin naglingkod sila og posisyon sa dugang panahon dili man limpyo kay di magid mawala ng kurakot na amanggid na. Naa manggidag, budawat magali ng mga kapitan diri mga katropa og 10% nga. Ay, nako. Nako ninyo. Doon na magali 10% na mga kapitan. Bullseye. Kada pa ba ang mayor, vice mayor, congressman? Sanay mo? Nganong equation man yung doon na yung mga villa diha, nga tanan, maka-afford man anak ko doon ay kwarta, doon na pag ininegosyo.

0: matod pa kay tubag man eh, namahayag si Bongbong Marcos katropa, tubag niya kang Sara Duterte sa aligasyon nga mato pa ni Sara Duterte, kaya si Bongbong, tanan na lang mga illegal, ihapak sa kuha. Tanan na lang mga illegal na hitabo deres nasun Pilipinas, ako mo'y sanan. Bongbong Marcos, wa mangi kakasulbad ani halapan nga problema sa droga. So, si Vice President Sara Duterte katropa, ayang gitudlo si Marcos nga matod pa maoy utok sa mga pagpangdaot kaniya. Ha? Maoy utok sa pagpangdaot kaniya mga katropa. Ano na patay oras? Palihog ko katropa nga Rostom.
1: Doon nga sa akusasyon ng Lisset. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, kayo raw po ang nasa likod ng paninira sa kanya. Nasa likod ni Rodolfo Gracioso. Dismiss police na nagsabi ni deliver siya ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Ano pong tugon nyo sa akusasyon ng DC?
2: Well, you know, everybody, ang importante, kung malaman natin kung ano ba talagang totoo. Ano ba talaga ang totoo? Totoo ba to o hindi? Kung hindi totoo, di good. Hindi walang problema. Eh kung totoo, may problema tayo. So the first step in dealing with this whole situation, these allegations that are being thrown on, is let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan. If it is true. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's the one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
1: Pwede po ni Vice President sa...
0: Oh. Siyempre, i-deny gina ni Marcos. I-deny gina niya kay personally. Wa mong ginatunadungo, gikan siyang ba-ba mga katropa nga, oy, ikaw Sara Duterte, ikaw ingon-ani ka ingon-ana ka, ikaw nalambigit kasi ingon-ani, ingon-ana. Di man yun siya personally ang nag-istorya ni Ana, di ba? Pero, syempre, doon naman na siya mga galamay. Doon na yung mga galamay. Mura ba, og, ang iyang ginabuhat mga katropa, ang ginabuhat sa mga nagbatikos, nagukod mga katropa sa mga Duterte, mura sila ka ng trial and error ba mga katropa? Ha? Samar ko na sa impeachment? Kung ma-impeach, maayo kayo, pero pag diligali, okay ra po. Di na po ta, move na po ta sa lain na po na to nga plano. Kini. Ato siyang hapakan, inani nga issue, inani nga kaso. Kumulusot ba? No? Mura ba o ka nang nagapangita mga katropa o issue para ihapak mga katropa sa kapwa high-ranking official kay kung madutlan, pabor sa ilahan. Ay nga na ang ginabuhat mga katropa. Si Marcos may nintubag ni Ana. Ha? Si President Bongbong Marcos may nintubag ni Ana. Mura ba og buhatan nila og sayo, buhatan og sala ang isa ka tawo. Tan-aw na lang kung mulusot ba. Ha? Well, kung hindi yan totoo, mas maganda. Doon na pa ingon Ana. Wala ba tay i-file nga kaso, wala ba tay ihapak nga issue diha nga tinuod nang yun nga ma-convict nang yun ang isa ka tawo? Na, puros ba presumption na lang tanan? Puros na lang issue. Puros issue mga katropa. Mura ba og mangita sa og issue nga ihapak sa usa ka tawo, mangita og issue nga ihapak sa vice presidente, and diha na lang nato i-develop unsa patong pwede maduot anak niya. Di ang nahitabo ang resulta na puros palpak, puros back to you administration. Gasigig pangita og issue mga katropa nga ihapak nga to sa vice presidente. Nakalimtan ang tinuod nga problemas nasod Pilipinas nga unta. Tabangan nilang duha og sulbad. Bullseye. Bullseye. Oh, come on.

0: Dad, kontento pa sa kontento pa mo sa inyong kinabuhi mga katropa? Ha? Ako gikapoy na ko sa pobre mo. Ha? Kapoy na kayo mahimong pobre. Kumingon tao ka ng pobre. Pobre mga katropa. Mo ka na iya status kinabuhi mga katropa nga ultimo pagkaon maglisod na ta. Dunay mga pobre mga katropa nga disente ang balay. Dunay mga pobre katropa nga makakaon gihapon og 3 times a day mga katropa do na pa snack. Pero nowadays katropa kung may unta og pobre, pobre nga kulang na lang manglimos. Bullseye. Inana ka worst mga katropa, nga unta ang duha nato ka mga dagko nga lideres magtinabangay arong masulba ng kapobrehon. Pero nahitabo katropa, our government spend billion of pesos katropa sa intelligence para lang mangita mga katropa o baho sa ilang isa kakauban na diha sa gobyerno. Bullseye. Gigamit mga katropa ang atuang kwarta sa panudlanan para dauton ang iyahang kauban nga unta, kauban unta na niya sa pagpalambos nasod Pilipinas. Bullseye. Huh? Security threats daw matod pa mga katropa ang gibuhat ni Sara Duterte nga pakig-alyado sa China, pakig-negosyo sa China. So, gawas mga negosyante. Huh? Tingog mga negosyante nga nagkuha og partnership negosyo sa China. Ana pa si Sara Duterte. Ha? Security threats na pala ngayon ang pagninegosyo sa China. Bullseye. Malapas na pud ko sa oras. Malapas na karon Martes man karon. Mura man nagdili presidente ma'am matod pa ni Romeo Caparas. Ikaw ba Romeo Caparas na feel ba nimo nga doon ay presidente? Mura daw dili presidente. Ambot lang. Ah, mag-away, iya magaling gaway si Auntie Claire tubangan sa media. Iya magaling gisupo si Auntie Claire tubangan sa media but pasabot na ani mga katropa. Nagpamatuod lang, tinuod ang ato ang hagam-hagam, tinuod ang ato nasa itong utok mga katropa nga dili tanang mga words, dili tanang mga statement ni gawa sa baba ni Auntie Claire, gikan as presidente. Diba? Atubangan sa media, gikonfirm na ni President Bumbong Marcos, gawa siya nagsulti ana, pero si Claire, ito talaga si Auntie Claire. Ah? Wag yun. Mura mo nagdili presidente. Di gisa presidente para sa kuha. Di gisa presidente utok. Ang presidente dapat ma-feel na to nga naata sa pinakaubos kita nga mga tao na sa pinakaubos. Dapat ma-feel na to ang suporta. Ma-feel na to ang serbisyo sa gobyerno. Dili kay bisan asa ka mo ato ayon sa gobyerno. Mura kang nagpakalimos. Kag opisina sa gobyerno mura ka nagpakilimos mahurot pa imo mo ang kwarta pagpamasahe libot-libot. Alas 9:01 atong oras mga katropa. Aron dili ta ma-stress. Likaya na pagka-stress mga katropa ha. Kay pwede ka nang muhatod kanimo sa depression. Pagtimpla pag inom og Xanthon plus coffee mix. I-boost ay imong cognitive system mga katropa. Kung kita nagkaedad ng mga katropa, unya dahang kita problema ang giatubang, makadaot ka na sa itong brain cells. So kung madaot na itong brain cells mga katropa, muna ang hinihinay nga limtanon kita, dali kita masuko, muna problema mga katropa. Oh, so likayan na ito ang pagka-stress, nga muhatod sa depresyon, muhatod katropa sa mga delikado pa nga mga sakit, karon pa lang daan katropa, atoan ng batasano ng pag-inom o Xanto na plus coffee mix. Balik na taon sa itong program ang Bullseye. Bullseye.
1: Ako si James, nagana kayo po ng diliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara din nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang takid, sakto ang kaisog, mafeeling din mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Xanthon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy yun ninyo para masagdan ninyo akong experience sa Xanthon Plus.
2: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
3: Santo Bus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dun ay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
3: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang mga Santong Plus Herbal Capsule na pamatuk-ang epektibo.
6: Hindi na kasi ninyo. Nilis na sa ninyo ang sibo. Kaya ang Santong Plus. Kaya mo akong tulog. Ako kayo. Hindi na buka tulog. Iba yun. Magkamatong kubuka na sa pagbalik patulog. Kung malatini ka tulog na bumukun na patulog ba yun. Bawa niya. Mayroon ako ng tulog. Magbangyo na gudgo. Kaya ito bilik man.

0: Suma ang gabi na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Senator Garcia, Pagapulo, Diamond, Matina, Playa. 75, Vero Bascog pa. Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka ablaw, tulok ka ablaw. Muramag ni Bascog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok. Bakaw na? Siyempre, hadi panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Itong mga karyan ako na senior citizen, yun ay nagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawang ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na ko.
0: Nagtopi ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pundobre, okay! Ang nininata sa Supplemento in One!
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule, Adunay Mangosteen o Kamunggay, Dobre Ingredients sa Usalan ka Kapsula, Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule,
3: ang Supplemento in One
2: na masaligan.
3: Suggested Retail Price,
2: 13 pesos lang.
3: Mga kabaalala,
2: ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin para mo sa namang uri ng sakit.
0: Santo Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung ang sahong ko pag niwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santo Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag inom ang Santo

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.

0: Nationwide.
1: Premium DV user.
2: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Ligyo dahi lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, magkang sukat, nadonggan ako. A premium day 3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, dinong dayong ko premium day 3. Dinugod ko, batiyo ng kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, naglongin ko. Depresa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium day 3. Condition ko pirmi, basta, naka-premium day 3.
1: Na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumo salud sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3 mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakatatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Sus! Nga naman eh! Murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
7: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Kuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto si ang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: At ang oras, katropa, alas 9:12 na sa buntag. Bali kita dari mga katropa sa toang programa nga Bullseye. Ang presidente lang naman ang yumayaman. Kita nga pobre, pabiling pobre. Tinood.
1: Tama.
0: Tinood. Sa una mga katropa, duplikayod. Karon di na pwede maduplikayod mga katropa. Bisa na nga to ang ulo, apil itong ungad sa pagpanarbaho mga katropa. Kung ato ang sistema sa panggobyerno, maurag ihapon mga katropa, huwag kita na ipadulungan. Basin mo abot ang panahon katropa, nga igo na lang ta manarbaho para makakaon. Which is kasagaran sa tuang mga makita sa palibot katropa, maurag maon na ginay na hitabo karon. Nanarbaho na lang para makakaon. Bisan pa manggali mga katropa, pamasahe o papaiskwela sa anak, lisod na kayo karong panahon na. Na mga basic needs katropa nga unta ang gobyerno atong kasandigan. Na ato yung scholarship. Proud kayo musulitig, doon na tayo scholarship. Pero kinsa ra ang naka-avail. Doon ay ayuda man tuon mga katropa. Subsidy, des, gasolina, krudo, unsa pa na diha. Kinsa ra ang naka-avail o kanus arapod. Doon na magali cash assistance diya. Pero kinsa ra pod ang matagaan. Ngano, kita nga nanarbaho, kita nga mga taxpayers, di tamo kaon. Doon na magali, baligya di ang bugas. Tag 20 daw kilo, pero asa mapalit? Baka palit pa ba ka? Di ba doon na mga tag-iya? Ingon anak kalisod mga katropa. Ingon anak kalisod ang atuang panggobyerno karong panahuna. Kita hugot bakos. Apil ihigot mga katropa ang habol. Tanan na lang buhaton pagtipid gibuhat na nato. Tanan na lang mga katropa nga kanabang pag cost cut mga katropa gibuhat na nato. Daghang company mga katropa nagtanggal ng mga trabahante tungod sa krisis nga panahon. Dayang kampanya ang nagsira mga katropa tungod kay nalugi. Pero ato ang presidente vice president kasigar gapuk away hantod karon. More pa nga away tungod kay nagkaduol na pod ang 2028. Bullseye. Animalis ng mga dagko ni sila. Paspas kayo mo approve katropa sa budget alang sa DOJ, alang sa mga ahensya sa gobyerno nga ilang kalyado. Pastang paspasa kayo. Lipay kayo mga congressman. Pakpak pa. Pasalamat pa to si Rufus ng mga katropa nga. Paspas kayong paghatag o ganang pag-aproba sa budget ni Boying Remulla. Pasalamat kayo siyang anong siya mo'y pasang pagpasalamat mga katropa. Unsa kay share niya adto. Pasaging pasalamat. Pasa pang istorya niya ito, ang sa likod, pasa ng lipaya, pasa ang palakpak siya. Thank you so much. The fastest in history, the fastest approval of budget for 2027. Basta-basta lang ninyo ipang mood-mood ng ato ang kwarta des panudlanan sa itong gobyerno. Kalyado man, kalyado. Pasa lipaya ni Ombudsman, oy. Tungon sa kalipay ni Ombudsman, katropang Rustom, ganunsyo niya, sa'yo pa lang, ganunsyo niya nga, deserve na nila ang one-month bonus.
2: Karoon ako dadagdag. Karoon ako dadagdag. Sige, I think we all deserve a one-month bonus.
0: Deserve nila ang one-month bonus, mga katropa. Sayo pa lang kayo mga katropa, i-announce na ang syempre sayo pinakadali man po mga katropa nga budget na kuha nila. Pinakadali nga budget katropa nga bilyones nga kwarta gihatag katropa no sa office of DOJ mga katropa lipay kis Boying Remulla. Pakpak mga pakpak.
2: Thank you.
3: Maraming salamat po, Ombudsman Remulla.
2: Marunong ako dadagdag. Marunong ako dadagdag.
0: Unsa man?
2: Sige. I think we all deserve a one-month bonus.
0: Malis mo! Deserve one-month bonus! Deserve na nilang one-month bonus, mga katropa! Ha? Deserve nilang 1 month bonus samtang kami nga mga pobre. Di mo katiting mga katropa nga ayuda sa gobyerno. Uplift mga katropa. Nga uplift nga benefits unta na sa iyahang bana di makuha sa asawa bisan pag dunay dokumento. Kay gusto mo atong yun mga katropa ang tag-iag sa uplift nga narabahos bukid nun layo kayo. Ha? Ang nga uplift mga katropa makuha igura ituyok pamasahe di nakapalit og bugas. Ha? Paminawa ng ginang nga nagtawo nagpakiluoy na ngayo og 10 pesos para lang dunay pamasahe.
2: Sige.
1: Ito mga niyo, ma'am. O pwede lang sabi niyo, ma'am. Mga yung pa-pindin sa pamasahe.

0: cuando quiten el tapaje.
1: Basta sa kita sa buhok, mga tropa, makita ko sa kita. Nabit-bit niya yung anak, mga tropa, yung nga basusong anak. Yung tao na sa terminal, nangayo og 10 pesos para lang makapauli sa ilaha. Pamasahi, mga katropa. Kay wala gihatag ang uplift nga to kaniya kay asawa ra siya. Dapat ang mukuha ang ihag yung bana nga nagtrabaho ras layo nga, nga dapit. Diba? Kung kita mga katropa, ang ordinary nga tao katropa, nga igo na lang kita mukuha sa pinakatulo mga katropa sa kwarta. Nga unta para sa tua. Lisod-lisoron pa ta. Oh, pero sila di staas mga katropa, sayo pa lang, wa pa lang gali kalag-kalag. Ha? Mga animales nga nagko, ganun so na nga deserve nila ang bonus. Bullseye! Diba man yung computer ron, lagot ko ron. So, kamo, kung kamo daw, sige, analyze ninyo na. I-analyze ninyo ang kalahian mga katropa, kalahian! Kastang luuya nga imbes unahon ang pagpanerbisyo sa katawhan, imbes unahon mga katropa ang welfare sa katawhan. Labi na ni mga pobre mga katropa ang nahitabo. Kita nga pobre, ning samot og kapobre. Kita nga pobre katropa halos manglimos na natag ayuda sa gobyerno. Bullseye. Ingon ana katropa kanindot ang serbisyo nga atong nakuha gikan sa administrasyon karon. Bullseye. Ikaw na feel ba nimo? Kay kung ako, mas na-feel nako ang kasakit katropang giagyan ni ining inahan nga nangayog 10 pesos para pamasahe. Kay wala nakakuha og uplift mga katropa. Bullseye. Pero sila buying rimulya ang DOJ, pakpak sila, pakpak. Ah, pakpak sila kay finally doon na sila 1 month bonus kay deserve nila. Bullseye. Kanus-an nato ma-feel katawhang Pilipino? Kanus-an nato masinati ang gobyerno nga tinuod nga doon ay kasing-kasing para nato mga pobre? Bullseye! Atong oras ka, tropa, alas 9:21 sa buntag. Doon na kita yung mga balita nato nakalap sunod sa 24 oras, mga katropa, atong palutso ng mga balita. XFM Report. 64 anyos nga wanted si kasong murder na dakpan sa Don Carlos human sa 18 katuig nga pagtago-tago. Detalye ni katropang Rustong Villafranca sa XFM Bukidnon. XFM
2: Report. Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nakatubang sa kasong murder dihang gisilbi ang warrant of arrest pasado alas 9 sa buntag niatong Domingo, Oktobre 11, 2026 sa Purok 2, Barangay Sur, Don Carlos, Bukidnon. Giilaan dinakpan nga si Pablito, walay asawa o lumulupyo sa Purok 8, Barangay San Nicolas sa maong lungsod. Ang maong malampusong operasyon, hiniusang gilusad sa mga sakop sa Don Carlos Police Station, Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Provincial Intelligence Team, Lanao del Norte Provincial Intelligence Unit o Regional Intelligence Division 10. Gidakop si Pablito pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo ni ato pang Mayo 8, 2008 o kapendisi 8 katuig na ang nilabay. Isairan nga ang korte walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan, gitanggong na sa detention cell sa Don Carlos Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News. XFM
1: Report. Salamat katropang Rustong Villafranca sa imuhang report. Wa pa ka nagtago-tago, di nasolbad na unta na imuhang problema karon. Imbisin noon nga, padulong na ka bupahuway, 64 anyos na ka, imuhan ang spend, imuhang nahibiling kinabuhi sa mong pamilya pa. Kamu pa hinoon ka, ma-pressure hinoon. Ngayon ka, 18 katuig kang nagtago-tago, unta ka na 18 katuig. Ang pag-process sa imuhang, unsa may sala na imo, di sunak abtan siguro isa katuig, oy. Ha? Unsa umang, mas gipili man imong talikdan ang imuhang problema. Ya, nang ikaw matay. Maraga, sad yun ang balita. Batan-on nga suspect sa pagpangdunggab tungod sa inom, gisurrender sa inahan. Biktima, nagpabilin sa hospital. Chris Lee Gaspi sa XFM Jensen alang sa kompletong detalye. XFM Report.
0: Balhog sa selda ang 19 anyos nga lalaki nga nalambigit sa pagpanunggab sa kainom kagahapon alas 5:30 sa buntag sa Burok 24 Barangay Fatima ning Siyudad General Santos. Gilang sospek nga si alias Jeric, samtang ang biktima mao si alias Marlo, 20 anyos nga pulos residente sa Burok Placida, Barangay Kalumpang. Subay sa kapulisan, midiretso sila sa Dr. George Rieco Hospital kun diin gidala ang biktima og nasayran nga ayhan itabo ang pagpanunggab gikan sa malipayong inom ang biktima. Suspek og lain pang barkada, milabay ang pipila ka oras tungod sa impluwensya sa ilimnong makahubog, naglalis ang mga nasangpit nga miresulta sa pagpanunggab. Human sa insidente, niuli pa ang biktima kauban ng mga barkada apan gipukaw ang iyang ginikanan og gipahibalo nga nadunggaban maong gidala sa ospital. Samtang alas 6 sa buntag, miabot ang suspek kauban ang iyang ginikanan aron isurrender sa kapulisan. Sa pagkaroon, nanas kustodiya sa Fatima Police Station ang suspek samtang nagpabilin sa ospital ang biktima. Iabisuhan usab kini nga mag-andam og medical certificate isip ebidensya o galing idayon ang kaso. Ayaw ibutang sa alanganin ang kaugmaon sa pamilya, maniguro ng daan sa maayong paglawas, mag-Santon Plus Herbal Capsule para sa ultimate antioxidant absorption. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, XFM News.
3: XFM Report.
1: Good job sa inahan! Good job, inahan! Ha, nagpaka-inahan gid ka mo, ni inahan! Amo na inahan ka, tropa, dili itolerate ang hiwi nga binuhatan sa anak. Dili para sa to ni Sakad Res Station nga maopay na suko nga sigipag panghinawak. Nang hinawak, ikasabag taman si Dave Hiniralaw. Ngayon taon si Dave Hiniralaw, nagbala siya o ka ng tuyok-tuyok, lingi-dari-lingi dito, kinsa man ako masampit na ini nga. Ako roman isa na rin, nagtabangan kong tulo. Ah, mao na inahan ka tropa, di gid itolerate unsay binuhatan sa anak. Ha? Ah? Kay kung gitaguan na sa inahan ka tropa, magtuo ang anak nga tama ang ako ang gibuhat. Ana yun. No, ang kinimanggong pagbaton mangut ka tropa og maayong pamatasan, pagbaton og kanabang nindot nga gawi ka tropa mag-start ginas pa ni malayo nyang inahan. Inahan mao ginay una nga teacher magtutudlo. Ang unang itudlo ana ang maayo gid ka tropa nga pamatasan isip tawo. No? Kung do na manggali sala ang imuhang anak, di inaangay nga tabunan, dili nimo na siya kanang anak ka na bang spoiled, dili na siya ka tropa ingon ana ang pamaagi. No, kung love nimo imong anak, dapat kahibalo ka unsaon nimo pagpitol imong anak. Kung love nimo imong anak, dili nimo itolerate. No? Kay kung pasagdaan mo kung inahan ni mga katropa, no, itolerate sa ginikanan, sa inahan, huwag na kayo baluun sa pa'y mabuhat. Oh. Apil ang pagpasurrender, pagpangayo o pasaylo, o paghikay sa mga dokumento nga angay buhato na para nga makapiansa o makagawas, anaragin na. Oh? Anaragin na mga katropa. Kaya kung di na isurrender sa inahan, basin o maparehas ni aning balita sa pinakauna nga naabtag 64 anyos usap ang nadakpan. Una nga sa mga inahan nga wala gitolerate ang dili maayong binuhatan sa ilang anak, saludo mi sa inyo ha. Ano, among pagsaludo sa inyo ha. Kamu may tinuod nga inahan. Samtang mga katropa, Team Hipanaw, Mirango o Seikanda sa Regional, kuna Region 10, yep. Be Your Own Boss Training. Ang kompletong detalye pinagi ni Grazel Frances Libertad Adviento sa PIA Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Lima ka kabatan-onan gikan sa Bukidnon ang ni-appeal sa Region 10 Youth Entrepreneurship Program Be Your Own Boss Training nga gipahigayon sa Upol Misamis Oriental kaniadtong Oktubre 6 hangtod 8 tuig 2025. Atol sa tulo ka adlaw nga pagbansay, gipalig-on sa mga partisipante ang ilang kahibalo sa pagnegosyo, marketing ug startup pitching. Sa katapusang adlaw, ilang girepresentar ang Team Hipanaw, usa ka digital tourism platform nga nagtumong sa pagpasayon sa pagdiskubre o pagplano sa mga panaw sa Bukidnon. Tungod sa ilang maayong presentasyon, nakuha sa Team Hipanaw ang second place with a total score of 88.33 points. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grizel Francis Labada de Vientos of Philippine Information Agency Bukidnon.
3: XFM Report.
1: Alas 9:28 oras mga katropa. Matod pa ni Weldy Don Vlog, bonus ray gihuna-huna sa mga buaya. Kisa ko hindi malipay bonus, mga katropa. Lipay, oy! Lipay, ang tanan, basta na ay bonus. Ha? Ngawat pa mga ina sila diha. Kada pa ba nga legal nga gihatag bonus na gitna? Di ba? Sa mga nakailan ni Juanito, Juanito Lambos, usa ka senior citizen sa taga Barangay Uno, Malaybalay City. Katropa, palihog ko ang ilahang, ang iyahang ID sa senior citizen na address sa tuwang stasyon. Again, sa mga nakailan ni Juanito Lambos, taga Barangay Uno, Malaybalay City, Bukidnon, na paghihapon ang iyahang senior citizen ID address itong sibianan. Palihog kong inform, palihog kuha. Katropa, mamili kita ko itong lucky winner sa itong programa nga Bullseye ni Adlaw nga Martes. Kisa itong lucky winner, mga katropa. Mili tag mananaog na po. Mga hatag ta mga katropa. Kaya di lali mga minaw o ganang puros pangasaba. Mili ta katropa o gato ang lucky winner. Ay, announcement again ha, sa mga katropa na to di ang nagagamit o Xanton Capsule, Xanton Plus Capsule o Xanton Gold Coffee Mix. Ayaw ginailabay na mga katropa ang kanang karton sa inyong Xanton Plus Capsule. Kay duha kabuok ang nakatropa, pwede na mahimong isa ka-entry sa tong raffle. O sa Xanton Gold Coffee Mix, sa pulo ka sachets, empty sachets mga katropa, isa na po na siya ka-entry. Pwede ka makadaog katropa o 2,500 weekly. Or 50,000 pesos katropa sa tuang grand draw. So, tigom na. Sugod taong tigom mga katropa. Nya kun duna namo gawiran di ha nya gusto ninyo nga kanang i-submit na wala pa man tay mga drop box sa pharmacies kay nagbuhat pa. Pwede mo muani sa tuang istasyon, pwede na mo na dawaton mga katropa kami sa ang magtago ni ana. Ayan, congratulations to our lucky winner of 50 pesos GCash or load. Oy, mao mga pa ni gapon. Congratulations Alex Olivares, nakadaog ka og 50 pesos nga GCash or load. Pastilan. Pagkaswerte nga tao ni. Asang swertihag yun? Ha? Pasabot lang niini mga katropa nga kini ang tong katropa leta tinud anay gini. Ha? Kaya kung kami lay pabuton, di na mo pabalik-balikon, makadaog, nakadaog hapon karon. Siyagid ang natungnan katropa sa pagkaswerte karong kabuntagon. No, doa kaadlaw, gahapon o karon siya nakadaog. Daghan man po ang nag-share mga katropa. Congratulations kanimo Alex Olivares, nakadaog ka again og 50 pesos nga load or GCash. Sa mga wakadaog, salamat kayo sa inyong pag-participate, and I know most of you nakadaog na po sa mga ningagi. Murag di sa gitin inyong swerte dahil karong adlaw. Again, salamat kayo ha ninyong tanan. Salamat mga katropa sa inyong yung pag-share sa itong programa, and mas i-share pag ina to mga katropa para daghan nga mga katauhan nga Pilipino labi na sa probinsya sa Bukidnon ang masayod katropa or ma-inform no sa mga bag-o nga mga balita o mga init nga issues nasud Pilipinas. I-follow usab mga katropa ang YouTube channel XFM Bukidnon. Doon na tayo live program po diha mga katropa. Og mga balita nga ato ang gina-post diha para di na mo sigig pangita. No, sa ito ang YouTube channel katropa XFM Bukidnon. Katropa, salamat kay sa inyong pag-uban ka na ako sa ito ang programang Bullseye ng Lapasta. Pero sige lang, kay di man pwede katropa, di na to tiwason kay nakalabad ang ulo ng mabitin mga katropa. Salamat kasi inyong pag-uban ka na ako sa itong programa karong adlaw nga Martes, Oktobre 13, 2026. Ako si Katropang Mariko Dino, usa ka babaya pan dili babay lang. Kini ang programang Bullseye.
3: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.5.
5: Hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga kawal na sa atin dyan na gusto sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayong maka-avail na to sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ating Xanton Plus Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health. E pwede mabilihan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po mga ka-wellness Yes to Health 2011.
6: And of course, ang ating mga produkto pwede nyo mabili sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayo maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo mabili ang ating mga promo. Yung promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayo makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C.
5: Mm-hmm.
6: Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% off na pag bibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid, ano?
5: Mm-hmm.
6: Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement, ano? Sa panahong ito na sagana talaga yung, ano, kumbaga yung sources ng karamdaman, mm-hmm, ano, sa mga, sa paligid po natin. At the same time, sa Yes to Health, may mga modalities po tayo, ano? Na pwedeng subukan kasi minsan kailangan natin ng mga other modality. For example, yung mga bugok-buyang Korean therapy, acupuncture, meron pa tayong mga biozapper. Sa program naman, sa naturopathic medicine, meron tayong cleansing and detox, meron tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
5: Mm-hmm. Yeah, sa mga wellness natin, ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating pong mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naangkop na para sa inyong mga karamdaman. Ano? Kasi naniniwala tayo na walang certain modalities o walang isang gamot na para sa lahat. Ano?
6: Totoo yan.
5: Kinakailangan yung personalized doc na naangkop talaga para sa iyo.
6: Oh, walang ano, one kind of medicine that can cure all.
5: No, kaya parang magic pill, ano?
6: Oo, parang magic pill. Oh. Even yung ating Santon Plus Super Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ang sinasabi natin na it's a collective, you know, yung program na ginagawa, ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach. Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa, hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan, dapat tinatarget natin yon. Hindi lang yung isang bahagi ng health natin. Kaya nga pagdating po dyan, naturopathy is one of the best option na pwede natin gamitin in partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine, ano. Yan po yung pinaka-the best kasi yung iba, maintenance na maintenance, nagtataka, ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nanghihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karamihan ng doktor sasabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
5: Ayun. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mong makabisita, makapunta sa ating mga Yes to Health Wellness Center, narito po ang ating mga address.
6: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness, ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan, ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar, no? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A 3, 5, 6, and 7. Parang ang dami nitong pwesto na to, sa Guadalupe Commercial Center, dyan po sa Guadalupe City, Makati, ano. At ang contact number niya 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Kailo Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yes to Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin for, because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahababa yung oras natin doon.
5: Ayun. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila pong mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa inyong pangangatawan na matagal nyo nang nararanasan at marami na kayong pagamutan na napuntahan. Basta na natili pa rin yung mga problema po na ito sa inyong pangangatawan, ay sumukan nyo naman ang mga modalities ng ating pong Yash to Health Wellness Center, mga kaibigan. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayan. At ang mga wellness clinic natin, other clinics natin, merong pharmacy na yun na pwede nyo mabilihan ng mga gamot po ninyo, mga kaibigan. Ha? Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga wellness clinic.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie, ang mga kahanga-hanga at mga benepisyo na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong minom ng Santum Plus Herbal Capsule. Maraming kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman. Ano? Na ito po mga suplemento na ito ay nakakatulong ng malaki, lalo-lalo na sa pagpapanatag ng pundasyon ng ating pong pangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng ating pong pangatawan is yung nutrition. So yung nutrition na yan, dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain na ating pong mga kinakain. But sad to say, nagkakaroon ng tinatawag na nutritional gap. Kung tawagin, itong nutritional gap na ito, Doc, napaka ano, kumbaga, kung atin pong ano, ang titingnan ng husto, lalo-lalo na sa mga kinakain na ating pong mga prutas or gulay man yan. Nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihin natin ng gusto yung pagkain natin ng mga ano, gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o recommended daily allowance ng ating pangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin, and kung hindi pa tayo nakakuha ng sapat nito sa ating pong mga kinakain, talagang magkukulang at magkukulang tayo o makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
6: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness. Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan na ang kinakain natin, kaya nasabi ni Hippocrates, diba, let your food be your medicine.
5: Yes,
6: and your medicine be your food. Supposed to be ang format yung kinakain natin, yun yung gamot.
5: Tama daw.
6: Diba? Kaya lang ang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So, nang kailangan tayo ng gamot. Yun ang problema. At alam nyo na ang isa sa pinakang pangunahing kailangan ng tao to have a stable na foundation, kaya sinasabi mo. Sa mga macronutrients, ito yung protein. Ang protein, from dyan pala sa tiyan ng nanay natin, gamit na ang protein kasi every cell of the body is composed of protein. Tama, so pag tumitingin ka sa isang tao, tumitingin ka sa literally sa protina. So every part of this system is composed of protein. Ngayon, ang protina ay maraming sources.
5: Tama, Doc.
6: So if you want to select, ang dami sa nature na source of protein. Karamihan ng mga tao, maasa sila sa mga meat or animal sources katulad ng karne, katulad ng isda, katulad ng mga iba pa na galing sa animal sources. Pero may mga tao din naman na hindi na bagay sa kanila. Kadalasan, pag kumakain sila ng karne, nararayuman na sila, tumataas na yung kanilang blood pressure. So, they are forced to look for alternative. At walang ibang alternative, at actually, yan nga yung main source dapat ng protein natin, yung mga halaman. Diba? From the very start naman, Genesis 1 verse 29, wala namang karning nakalagay doon sa original diet ng tao. Ang nakalagay lang doon, di ba, yung mga plant-based. Ngayon, alam nyo ba na kung bakit maraming mga ka-wellness tayo na kapag umiinom sila ng Santon Plus Herbal Capsule, isa ang kanilang unang-unang comment. Lumakas ang kanilang katawan. Nawala yung mga pangangalay, nawala yung kanilang muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon Plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam ko bakit, ang Santon Plus Herbal Capsule ay may isang cup, pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Just imagine, tinatawag nga itong ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid ang moringa.
5: Moringa.
6: Yung malunggay. Kung i-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, ano. Meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies, yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Just imagine, mataas yan, ano. Then yung iron content niya is 28 milligram, yung calcium niya is 2,000 milligram, yung vitamin A niya ay 16,300 IU, in 100 grams lang yan. Ang mas more, yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade, na talagang extracted, na concentrated, ano. Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, ano, yung depende kung anong parte ano ng beef.
5: Anong klase?
6: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compared sa 28 milligram ng ano ng moringa. Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2,000 milligram nitong moringa. At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin walang vitamin A. Vitamin C niya wala din. Then yung chicken, medyo maayos-ayos pa ito. Pero medyo mababa din ng konti, especially mga chicken natin ngayon. Pinalaki natin sa karamihan pang mga poultry. So, based on study, kung ikaw ay nagdanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone. Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
5: Yes.
6: May beans, may dahon na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid among the plant kingdom sources, ano. Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, anong key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine, 25 to 30% of its light weight ay proteina. So, hindi ka talaga. Kaya tama yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, ba na shipwreck ka. Pag may ano daw doon, malunggay, at saka puno ng niyog, hindi ka mamamatay.
5: Buhay na buhay ka na.
6: Oh,
5: survive.
6: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. Oh, kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. No? Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium, at magnesium, which is needed by the body in day, from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidants. Ito yung lagi na highlight natin sa program partner, yung mga antioxidants. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa moringa. Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health and good source of fiber. Yeah, kaya kung titingnan natin yung total profile ng moringa, as a kumbaga source of nutrition, ay talagang nandun, kompleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na Plus Herbal Capsule, parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nga, paano hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa moringa eh. Diba? Kagandahan nito, ito yung moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas, dahon pa rin.
5: Oo nga. Yung nareklamo ng iba.
6: Kaya ito ay medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa pinili natin as one of the major ingredients ng ating hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong suplemento eh. Ang mahalaga lang doon, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement. At yan ang good decision ng Yes to Help na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kaya nga no wonder, Doc, na yung moringa, tinatawag siya na miracle tree.
6: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw miracle tree kasi may maraming nagagawa ang moringa that yung mga nag-study, eh, hindi nila mawari, kaya pala ng moringa yun. And also, Yung ngayon, mga latest na lumalabas, yung microplastic.
5: Tama, tama.
6: Kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig. Mm-hmm. Di ba? Using only moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also, hindi lang miracle tree. Mm-hmm. Tinuturing din nila itong tree of life.
5: Mm-hmm.
6: Kasi every part of moringa, hindi lang yung dahon, mm-hmm. Pwede mong gamitin.
5: Nagagamit siya.
6: Food or medicine. Parang, mm-hmm. parang yung ano, parang yung nyug.
5: Mm-hmm.
6: Sa mga Bisaya, ang tawag nila lubi. Tama mm-hmm. ba?
5: Tama na ka.
6: Tree of life din ang, ano, ang nyug. Kasi, mula sa ugat, pwedeng gamot. Yung bark, pwedeng lumber. Mm-hmm. Yung dahon, pwede mong gamitin ting-ting.
5: Oh.
6: At most of the most important is yung kanyang bunga.
5: Fruit,
6: oh. So, yun po yun, mga ka-wellness. Kaya nga, dun sa mga medyo mahina ang katawan, mm-hmm. alam mo, maraming mga kondisyon na nagpapahina sa atin. Tinamaan ka ng sakit.
5: Mm-hmm.
6: Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na-accelerate ng 40%. Mm-hmm. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes.
5: Mm-hmm. Tama, o.
6: Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang ano, parang fresh ka pa rin. Mm-hmm. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, oh, press na press.
5: Mm-hmm.
6: Nung magkita kami, parang, oh, parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. Eh, may diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
5: Lalo pag nagsama yan, dalawa na yan.
6: Hypertension and diabetes. Kaya nga, ang ano eh, ang, kumbaga, yung sustansya kinakain natin, dapat talaga, piliin natin, katulad nitong moringa, no, na talagang, pag ito ay laging mong, ano, kaya nga, superfood yan, mm-hmm. isa pa yung sinasabi yan, superfood.
5: Oo.
6: Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood, yung mga halaman na may malawak na nutritional profile, na kumbaga, pag kinakain mo everyday, yun pa lang, nandun na yung traces of nutrients sa kailangan mo in day-to-day ano mo, activities mo.
5: Oo,
6: kaya tinatawag nilang superfood.
5: Mm-hmm. Eh kung yung moringa nga, Dok, na raw, ay napakarami na tayong makukuha. Eh, most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ang ratio yan is 0 to 100. Eh.
6: Mm-hmm.
5: So, sa mga kabayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, mm-hmm. kasi ngayon, iba, di ba? Actually, malunggay, madali na akong patubuin. Pero meron talagang lugar, Doc, na napakahirap palakihin.
6: Ah, totoo.
5: Pabuhayin ng malunggay.
6: Ang gusto ng malunggay, yung mga medyo tabindagan, mm-hmm. yung mga buhaghag.
5: Oo, yan.
6: Yung sandy loamy soil. Pero pag doon sa clay, doon sa medyo, yung sa lupa namin doon mm-hmm. sa farm na, medyo putik, medyo hirap na hirap yung malunggay, nabubulok bago siya makalago eh.
5: Oo. So, ayan sa mga kabayan, gusto yung sustainable na sources ng moringa, especially yung concentrated extract po nito mm-hmm. na pharma-grade pa, Dok. Ayan, nandiyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Dok, maraming katanong, paano ba i-inumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin?
6: So, ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano? You just want to sustain your body with nutrients. Two capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na yun. Kasi, meron siyang, ano eh, 500 milligram, I think, 500 milligram of fresh extract mm-hmm. of santon. Santon. And another 50 milligram of moringa extract. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun.
5: Mm-hmm.
6: Kaya kung meron ka na sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes, o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman.
5: Mm-hmm.
6: So, you can take your standard dose na one capsule three times a day. Pag wala kayong maintenance, you can mm-hmm. take it after meal. Pero kung may maintenance kayo tinitake, much better to take it before
5: mm-hmm.
6: mealtime. So, kung ikaw naman ay may malubhang sakit, for example, may cancer ka,
5: mm-hmm.
6: may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala yung mga

0: to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yan ang kagandahan partner ng, ng sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Wala siyang specific target sa katawan.
1: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
0: Hindi siya. For example, you take this Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong ano, meron tong magnesium.
1: Mm-hmm.
0: So, saan magagamitin ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo ng masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba kailangan ng protein? Uy, para dun sa mga elderly na medyo naglulos na yung muscle, lumiliit na. Okay, may pinatawag na sarcopenia.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari yan, pag nasa ano tayo, nasa pagtanda na tayo.
1: Oh,
0: yung protein na yun, yun ang tutulong sa ating muscle development.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam niyo kung bakit, sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle while we age, eh malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome. Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar.
1: Yeah.
0: Oo, kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be.
1: Mm-hmm. Tsaka ayon sa mga articles no, kano, na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, you must build the good foundation of your muscle and bones.
0: Ngayon pa lang. Huwag na yung kung kailan, 60 years old na po kayo, sa kayo mag-gym.
1: Yeah.
0: Body
1: yeah, na, so habang bata-bata pa, pero meron naman iba dok na yun nga, yung late na sila naging aware sa kalusugan nila.
0: Mm.
1: Eh, kahit pa paano, nakakatulong pa rin yun. Pero kung ngayon pa lang, umpisahin nyo na sa early adults, kung tawagin, mas nakakatulong yun para pagka umilod pa tayo ng mataas-taas pa, build na yung foundation ng ating pangarap.
0: Oh, i-maintain mo na lang.
1: Oh.
0: Oh, kasi hirap-hirap na at your, labaw, nasa 60s na tayo, saka ka palang mag-build. Although, kaya.
1: Kaya naman, oh.
0: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad. Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.
1: So, yan sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapatibay pa at mapahaba ang malusog na buhay at pangatawan, eh huwag kalimutan na balansehin natin mga ka-wellness, ano, yung iba't ibang aspeto ng ating pong kalusugan. Most especially yung isa sa mga pundasyon ng ating pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Kaya huwag kalimutan isabay sa inyong pong diet, sa inyong lifestyle, ang Santon Plus Herbal Capsule. Uminom araw-araw mga ka-wellness, ha? Para mapunan yung nutritional gap na nangyayari sa loob ng ating pong pangatawan. Sa gusto makavail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ng Yes to Health, puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide, ganda rin sa ating pong mga wellness center. Speaking of mga wellness clinic natin doon, ano? Yung mga announcement po natin para sa ating pong mga wellness seminars, alam nyo dyan sa ano doon? Sa Pagadian, ano? Kakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan, no?
0: October 18.
1: Diyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur.
0: Sa Sunday na yan.
1: Sa Linggo na yan. So, sa mga kabayan dyan, ha, na gusto pong pumunta, gusto pong attend sa ating pong mga wellness seminar, ay puntahan nyo po. I-grab yung opportunity nyo, makabisita po dyan. At sa ano naman natin, yung schedule ng duty ni Doc Ned, dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan. Kasi ang Tugigaraw, medyo ano na yan, distansya na yan.
0: Sa Santiago.
1: So, sa mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab nyo din yung opportunity sa schedule day ni Doc Ned. Ngayon po darating na October 15. So,
0: sana yan. Sa Sunday.
1: Hindi, 15.
0: Thursday.
1: Ayan.
0: Thursday.
1: Sa Webes na po yan, mga kaibigan. No? So, nandiyan po si Doc Ned sa ano natin, sa station mismo natin, sa XFM Tugigaraw. Puntahin nyo yung ano natin dyan. Location ng XFM natin, matagpuan sa Libag Norte, Tugigaraw City. Ano? So, itong darating na Thursday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Nandiyan po si Doc Ned para po sa consultation, pre-consultation, as well as meron, of course, meron tayong mga ano dyan, mga modalities na pwede po ninyong masubukan, mga service ng Yes to Health na pwede po ninyong itry mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan ang ating pong FM station dyan po sa Tugigaraw, mga ka-wellness. At sabi pa mga wellness clinic natin, eh, puntahan nyo po mga kababayan, ha? Para makakuha kayo ng mga programs, especially yung mga dietary guidelines na

0: palagay po natin sa ating mga ka-wellness. Yung iba't ibang mga program natin, like cleansing and detox program, yung i-detox natin,
1: yeah,
0: at iba't iba pa ng mga service ng Yes to Health na gusto niyo pong matry, eh punta po kayo sa ating pong mga wellness clinic. We also have, ano doc, yung, ito yung nakaganda sa wellness center natin. Mm. Pero tayong mga way to check ano kung ano yung mga abnormalities sa ating pangangatawan.
1: Yeah.
0: Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin. Meron tayo dyan sa ating pong ano, sa mga wellness center natin para makikita kung ano yung mga weaknesses ng ating pangangatawan. Kasi dyan naman nag-uumpisa, Doc, yung mga problema sa katawan po natin.
1: Oh, pagsuhina muna. Oh, hindi naman agad dumidiretso sa sakit yan. Unless infection yan or
0: tama,
1: aksidente. And maalala ko si Doc Ron ay nandyan ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Ayun,
1: oh. Ngayong araw ho na ito hanggang mamaya pong 5 p.m.
0: Yan. Kaya so mga kabayan natin ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan niyo po mga kaibigan. Bigyan kayo ng mga personalized program at mabigyan kayo ng holistic assessment. Ito kasi yung mahalaga para makita kung ano yung kabuuan na kondisyon ng atin pong pangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kabayan. Okay? Para Dok, no? Napakabilis ng oras natin. Makakabal ka pang mensahe, Dok, sa atin pong mga avenues.
1: Siyempre, maraming salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin na pakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Oral Capsule. Kasi, alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So, maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tanghali o hapon sa after edition ng ating programang ito. Dok, Angie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakatabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa susunod po na kabinata ng ating pong talakyan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa alam po na ating butihin na CEO, Dok Remilito Uy. Ito po yung ko, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

0: Welcome mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Maing adlaw nga na kaninyo. Ani ana sa inyong health consultant si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon alang kayo da sa paghatod kaninyo sa usa ka katuyuan. Ug sa katumong mawagay ng paghatod og impormasyon alang sa pagkahimsog og pagkapiskay niining atong lawas. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungod kay live na usab ang atong programa karon mga katropa. Dinis sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamo din na? Huwag maayong buntag. Ako nanggapang hinaot mga katropa hanga din na kamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagkapapinaw nining atong programa mga katropa. Live usab kita karon. Sa 107.1 XFM Tagum. Oh my adlaw and happy listening mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ini atong programa The Secret of Health. And unya no, ako na usab kita pagtuon sa gihapon. May tungod kayo dining atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Kamusta kamong tanan din ha? Nining atong programang The Secret of Health mga katropa. Diin sa mga nagapaminaw, labi na sa atong mga avid listeners, welcome po ha. And then syempre, ubani ako ninyo mga katropa, nining atong programa, tungod kay pila namang kini ka minuto, no? 30 minutos lamang atong panaguban-uban. Busa sa mga naminaw din ha, ubani ko ninyo. If you have a concerns and a questions, welcome ka mo muuban nining atong programa, pinaagis pagpadala sa inyo ha mga mensahe. No? Sa ato agay yung text line number na 0909-17-62844. Subun ko, ato ang text line number 0909-17-62844. Welcome ka mong tanan, no? Mupadala sa inyo ang mga mensahe. Huwag ato ang hatagan o pagtagad ang mga katropagani. No? So mga nagkatanaw karon sa ato ang Facebook Live. No? Happy watching and viewing mga katropa. Dito mo mailhan kung kinsa may nananaw. Para mailhan tamo hala pag-comment po din ha. Atuan ng basahon mga katropa. And anyway, happy watching and viewing po mga katropa ha. And sa mga gusto pa mutanaw sa ato ang live, pwede ninyo bisitahon ang ato agayong XFM Facebook page. I-search lamang sa inyo ang XFM Facebook app mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. No, og live usab no sa XFM 107.1 na Tagum. Makita ninyo karon live ang ato agayong programa. And pwede usab kamo din na mo comment if you have a concerns no regarding kayo da sa tuang panglawas sa mga katropa. Ang programa The Secret of Health ayaw kalimot sa gapon na kinihatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center Nationwide. Kauban ang atong mga produkto sa gapon mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, o gato ang mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa, Premium D3 Coffee Mix. O kung ikaw adunay problema sa mata, kayo na nga ito ang Vision X Plus na din usa sa produkto sa Yes to Health. Ang atin gito is paghimo alang gayod sa may mga problema sa mata o kabuot ang maproteksyon na ng ilahang mata. Vision X Plus gayod ang mga katrapa. Alang sa ito mga kalakinan na syempre anausab ang ito ang supplement for men, ang ito ang turbo mga katrapa. Kiling tanan, available has ng butika nga doon sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kini ato ang mga produkto labi na kay tawag niini. Hapit na mahinapos ning tuiga mga katropa. Mas maayo maka-avail ta sa ato agayo mga promo. Kani gisigutan nato na ganina no tungod kay gihimo man tangkes sa programa sa Bullseye ni Sir Arnel Cortez ug Sir Brex. Anyway, painom dumso tanan dili lamang sa mga muadto og mutambong ha karo gayong pizza di utso mga 18 mga katropa sa tanan gading diin muadto kay sa to Yes to Health Clinic. Pwede kamo maka-avail kay sa ato ang mga raffle promo and a bigger discount labi na sa ato mga bundle promo mga katropa ha. Aduna kita yung mga dagko nga mga discount sa mga prices sa tanang produkto kay sa Yes to Health mga katropa. Labi na sa ato gayong Santon Plus Gold and the Santon Vitamin C. O niya, kung ato na lamang mo sa ato yas the Hualta Clinic, ay kalimot, magpa-check up na lamang po, no? Kalibre raman ni ato ang check up, good? May problema ho nini mga katropa, hilabi na kung dolra mo mismo sa atong Yes to Health Clinic, o ay na mo paglangan diha. Bisita ha ang Yes to Health Clinic ha, tungod kay aduna kita'y libreng health check-up at consultation. Aduna pag kita'y libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy and terahertz therapy. Kining terahertz therapy, nindot kayo kini, no? Alang sa atong mga katropa, hilabi na aduna yung mga gipambati din na silang mga lutahan, silang hawak, silang mga bukton, ang likod. Ato ganin mo Yes to Health Clinic, ato ang i-blow gamit ng ato ang terahertz therapy instantly. Diba kay maka-feel mo gayon o relieve mga katropa, okay? Ang good news at tungkol kay libre ka na, no, nga, pwede ninyong masinatihan sa diyang kamugay mo bisita sa ato ang Yes to Health Clinic. And syempre, para po makasuway sa ato agayong mga pagpanambal, no? Doon natin mga specific combination of herbal medicine, doon natin specific program, depende kung unsa gayon ninyo mga problema sa panglawas. At yung atong may sayran, gamit gayon ang atong pamaagi sa health check-up na iridology, nga diin na atong may sayran kung unsa gayon mga kinahanglan, hatagan o pagtagad, doon natin mga specific combination, no? Of herbal medicine and specific program, na ato ausap ipa-undergo sa inyo mga katropa 3 to 4 weeks, no? Pinakadugay mga katropa and by God's grace, I'm pretty sure na makaangkon dyan mo o kanindot, no, sa paminaw ang mga katropa. Gani, aniya ang testimonya? Inyuhang paminawan karon mga katropa, no, si Sir Richard, no, Rivero, mga katropa, nga diin adunay gipamatis kalawasan. No, usab kini ka avid listener ng XFM. Iyahang nadungog, din ado na tayo libreng check-up atong paminawan tungod kayo. Nibisita siya sa atong Yes to Health Clinic, mga katropa. Isuway sa atong pagpanambal, atong paminawan ang testimonya ni Sir Richard Rivero na nakaangkod o kayuhan sa dihangan ni Suway sa pagpanambal sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. May adlaw lang, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
1: Talonan kinyo.
0: Bago ka niya ito din ni Sir sa ito ang Yes to Health Clinic, unsa yung mga gipambati sa lawas?
1: Number one yung natungkupon ako sa akong kwandre, Milo. Kung ako kayo, ananaw. Yung problema na ko kay
0: Julius po.
1: Sabi nga din, kasuhon ako, niya human, nervyos, nabiyos.
0: Nalipong-lipong po ka ito, sir.
1: Nalipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta yung paminaw?
1: Tinyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na, wala na yan. Pero wala na.
0: Kailan ka adlaw?
1: Kuan, mga 5 days pa lang ang higan mo pag-inaw.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako mga 4 days o 5 days, kita yun ako ng Niyos na kitiya.
0: Oh, Niyos?
1: Oo, kita yun ako nga kuwan, nag-i-review.
0: Wow. Kanya, human sa kinsik ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay yung nga, wanay, wapay kinsik ka adlaw, wala na. Wala na, Niyos, ito kayo.
0: Ah, so nawala
1: na yun? Anto, pag abot, 15 days, wala na
0: wala, good. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Ah, wala na.
0: Wala na po, lipong-lipong,
1: wala
0: na, sir.
1: Wala.
0: Wow. Unsa yung maingon ni mo, sir, sa Yes to Health, magilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Ako, wala nga. Nagurahan niyo, pasalamat sa Ginoo nga, kwan.
0: Amen.
1: Kwagi, walang tagpaw niya. Kayo, doktor po.
0: Kayo
1: mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Na, ulit na ayaw niyo po.
0: Ayan.
1: Nagkuhang kwan, sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero, taga-asa ganit ka, sir, taga?
1: Katalunan, tikin niyo.
0: Davao
1: City.
0: Okay. Salamat and dalay ko na.
2: Salamat. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si John. Ito ka po sige ako lang. Wala dyan na ni inyo. Nag-inom na ko kasi lasing tambal pero wala dyan epekto.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Balik kita mga katrapan ining atong programa The Secret of Health and sagapan ninyo magkauban your health consultant si CJ Nedruda. And welcome han sa mga bagong abot din ha mga katrapa. Huwag ka pwede pa ka mamuhabol. If you have concerns and questions, pwede ka mo padala sa inyong mga mensahe. No, sa ato wag kayong text line number na 0909-1762844. Sir Richard Rivero, inyong nadungog mga katropa, no? Dita mag-asawa, no? Labi na ako tungod kay ibitong imuhang madungog ang iyahang testimonya. Kayong kag-genuine kaayo sa diyang siya nag-sulti ni Ana. Tungod galigay ko, no? So mga nagatanong sa ato ang Facebook Live, makita man ninyo na nga diin live dyan nato siya interview. No? Wala gipang basa din ha, kundi iyahagin ng mga pinulungan. Agi nang tawag ani testimonya gid na mga katropa and in nalipay jud sa tungod kay nakaangkon gid jud kayo ha gani kasi diyan nisu nato sa atong clinic kaya ang pinaka problema ani dai bukol ang iyang ilokan nisu jud tulog no naay paglipong-lipong pero pinaka kwan gid niya kay naay ni bukol ra sa iyang ilokan pila na daw to ka bulan pero nisu ay sa ato pagpanambal no gani uban staban sa atong buhing Ginoo tanawa na dungog ninyo sumala pa ka Richard Rivero upat or lima pa lang kaadlaw hinay-hinay nagkakuyos ang bukol sa iyahang ilokan gani ato ang gisubay wa pa na human ang gitawag nato ang kinsi kaadlaw wala na jud daw no okay na kayo nindot na daw kayo ang iyahang paminaw dili ila ang problema sa iyang ilokan yang pagtulog nindot na po daw kayo mao nang nalipay po ta tuod kay lagi natabangan nato si Sir Richard Rivero basta iyang gawag ang tanan ha if you have a health problem no unsa man ang mga problema din sa panglawas ay mo kaikog ay mo kaulaw bisitaha ang Yes to Health clinic no may budget man or wala ayaw ka na problemahan no tungod kay kini ato ang mga serbisyo libre kini mga katropa pero kung ando na may dugang igong budget edi mas maayo para maka-undergo og medication but usbon ko bisan pag way budget way problema tungod kay kini ato ang serbisyo ang ato kini ang pinaka purpose para gayud makatabang nining atong mga katropa kadi na basta adunay problema gayud sige tawag na to gapanglawas okay adunay kita duha ka branches mga katropa dinhi gayud sa Davao region kung kamo mga taga Davao ana kita sa Cellpole building door number 3 narata sa GSIS Heights mga katropa at bangtas sa Kawain Drive no Bantay Bata Matina Davao City tapad sa Tagum Cooperative na nakabutan din ha ang atuang Yes to Health clinic ang mga katropa abrido ka na matag Domingo hantod Bernes alas sa 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon unya ang schedule sa atong check up dinhi sa Davao matag adlaw Lunes o adlaw Martes na atong schedule ha unya sa Tagum ang atuang address anaapod ta sa M Central Building door number 8 sa first floor ta mga katropa sa Ganti Road magugpo is mga katropa tapad data sa Mr. DIY Public Market inyuhan na makita mga katropa no? Narata mismo sa highway dali na kayo nyo na malocate ha? Abrido sa Gapon Domingo at Bernas alas 7 sa buntag antod alas 8 gabi eh. Mas dugay ang atong oras din na Tagum kay tungod kay doon na puntay pharmacy and grocery essentials no kompleto na ang ato ang Tagum branch mga katropa unya atong schedule for checkup and consultation no sa mga taga Tagum is every Wednesday, Thursday and Friday kauban usab ang adlaw nga Domingo mga katropa okay so kita kids ta ha sa ato ang gayong Yes to Heart clinic labi na sa mga nagaplano din na nga din magpa-check up ayaw magka-ikog o ayaw paglangan na bisita ha para mag-uban-uban tanga matulukan ng inyong problema sa panglawas ato ta sa ato ang gamay ng health information kagahapon atong gitunan may tungod kayo dining gitawag na to arthritis and particularly atong naisgutan nining gitawag na to osteoarthritis mga katropa nining atong gamay pagtuon unsaon ato kini matabangan ma-manage no kini gayong gitawag na to nga osteoarthritis nga pinaka-common nga klase sa arthritis nining atong panahon mga katropa Saan na ito? Unsay angay na itong buhaton, Doc, para ma-manage kining gitawag na itong osteoarthritis. Mala sa pagtuon sa ato mga eksperto, doon ay tulog kabutang kinahanglan dapat no, hatagan o pagtagad in order to manage the osteoarthritis condition. No? Number one, kinahanglan, mag-focus ta sa pagbawas sa pain, no? Kapag arthritis ka na, maginay sakit mga katropa. So, ang pinaka-focus, to reduce the joint pain, and then, ikaduha, mamintinar na ito o ma-improve no, ang joint mobility. Kay kasagaran manggod sa may mga osteoarthritis, maglihok ni sila, murang mga robot. Ano, kay sakit man kayo na ilihok. So, usan na sa ato hatagan o pagtagad. And, ang pinaka-importante, pangtulo, atong mapahinay, kinigayong progreso niini nga sakit. Okay, kung imuha na mapasagdan mga katropa, no, nagsugod ng ka-damage ang imuhang, which is normally, nagka-daot na, na-damage na ang imuhang cartilage, kundi hindi mo nahatagan o pagtagad, mas musamot gina pila ka bulan or tuig mga katropa, but musamot, magkadugay, mas musamot ginang condition gitawag na ito ng arthritis. Man ang kinahanglan, aduna tayo management, baga may mahitungod gayon niya na. No? So kung atong isa-isahon, aduna yung mga simple tips and strategies nga pwede ninyong himuon. Labi na sa mga katropa na ito din hanga din aduna gayoy gitawag na ito ng osteoarthritis. Number one, ang pinakatambag sa ato mga eksperto kining tailored exercise. Dili pa sabot nga naka-arthritis, sige na lang kaglingko din ha, sige higda, kay lagi sakit ilihok. Pero sumala pa sa ato mga eksperto, gikinahanglan di ay kining gitawag na ito tailored exercise. Dili po gikinahanglan nga grabe naging alsa-alsa din ha, grabe na yung dagan-dagan din ha. Bisang pag a light exercise, no, kanagayo gikinahanglan na para lamang mapalihok ang ato ang mga kabukan. Kini ato ang mga lutahan, mga katropa. Gani mas mayo ato ang exercise naka-focus gayon sa kining mga muscles nga nagpalibot sa ato ang mga lutahan, no, sama sa atong tuhod, no, sama sa atong hawak. Naman yung mga muscles nga nagpalibot din ha. Muna ay gikinahanglan, mag-focus tag mga exercise para diha ng mga muscles. No? So yung mga exercise, particularly number one, no, kining mga aerobic exercise or activities. No? Kining paglangoy, o pag-bike, kung nakakay bike, mag-lizard ba kaglangoy, kailabi naglayog dagat, kanya kuha po kay bike, ahala paglakaw na lang, no? Kining walking mga katropa, usapon na sa aerobic activities, which is very helpful, no? Sa mga katropa nga din, adunay gitawag na itong osteoarthritis. Pangduha, weight management. Kung doon na nanggani kay osteoarthritis, ati man na ang imuhang timbang. Kaya kung sobra ka sa timbang, mas mabugatan ang imuha gayong mga lutahan ang mga katropa. Maunay pinakatambag sa ato ang mga eksperto, mind, body, and supportive therapies. Doon ay mga therapies nga dako kay ikatabang. Kung kabalo mo mag-gitawag na ito, Tai Chi and Yoga, pabalo mo ni Ana mag-execute, mas maayo kay dako po kayo nag-ikatabang. No? Focus na sa mga gitawag na ito, flexibility, no? Sa lawas sa mga katropa and sa stretching. No? Pero kung di mo kabalo, Ana, bahalag dito na lang ta sa gitawag na ito, massage therapy. Kinihilot mga katropa, pag-ampig rapod mo, ha? Labi na kung ang mumasad sa inyo, hindi po kabalo na. Kasi noon, mas mabalian noon, magka-problema noong samot, no? Kung ato mong tagong branch na ito sa Used to Health, panatay home service nga massage mga katropa with stembat and bentusa na siya. Wala na kanindot, no? Sa mga tagong rapod na, tungod kayo din ni Sdabaw, murag wala patay makontakt din hing pwede mag-home service. Pero stagom na atay inana mga katropa, pwede mo mato sa atong Yes World Clinic para gayod maka-avail no, sa atong home service massage, stembat, and bintusa mga katropa. Now, how about the diet? Take note ha, sa may mga arthritis, dakong importansya kining gitawag na itong pagkaon. Doon ay mga pagkaon, sumala sa atong mga eksperto nga din kung kini atong kaonon, dako kayo ikatabang para gayon ma-manage no, kini gayong osteoarthritis. Number one, piliya ang mga pagkaon na sagana sa omega-3 fatty acids. Kay kining omega-3 fatty acids, dako ka nang ikatabang number one for the blood circulation and especially to the health of our joints and the cartilage mga katropa. Unsa ang mga pagkaon particular, ako ang pinaka-recommend, no? Kining mga flax seeds, mga chia seeds, agaran na siya og omega-3 fatty acids. Kung ang imuhang arthritis, dili gout, dili gitawag na itong rheumatoid arthritis, pwede ka sa mga salmon, sa mga tuna, kasagana man na omega-3 fatty acids. Pero lagay kung aduna po kay kaot, dili na ako na ma-recommend ng mga isda, mga katropa. Bisan pa man, hataas ka ng omega-3 fatty acids. Tungod kay hataas po na siya og purine, no? Nga din taas po na og acid. E di mo samot, no? Nangimuhang kaot, no? O, dito lang sa chia seeds o flaxseed. Kinibitang Santon Plus Gold Coffee Mix. Sagana siya og chia seeds, mga katropa, ha? Unya, napoy mga extra virgin oil. Labi na sa atong virgin coconut oil, mga katropa. Ato ang premium D3. Kapes kayo na, mga katropa, ha? Doon na siya yung oleocanthal properties. Ngayon, usay ka anti-inflammatory effect, mga katropa, para gayod sa ato ang gitawag na joint pain. Matutag mga prutas, kini mga berries, mga cherries, mga strawberries, mga katropa. Dako kayo nagigatabang ha, tungod kayo kinihataas gayod ang antioxidant properties. Ang pinaka-common nga pagkaon nga din sa gana o sustansya nga din dako kag ikatabang may tungod sa atong arthritis. Of course, kinigayong mga lagot mo, na? Mga gulay, mga dahon-dahon, mga katropa. Kabalo ba mo nga kining mga dahon-dahon? Adunan na siya'y gitawag na ito sulforaphane. No, ang sulforaphane, mga katropa, usay ka-active antioxidant. Gamutabang gayod, mga katropa, para ihang babagan katong enzymes nga din mo ay nagaguba diha gayod sa ato ang cartilage sa ato ang mga lutahan. So dali nga pagkasulti, kumukaon kag mga gulay, mga broccoli, mga kale, saluyot, alugbati, no? Sa panadin na, mga repulyo, mga labi na kung nakapampalit o celery. Dako kay nagikatabang, mga katropa, para gayod maproteksyonan ang imuha gayong gitawag na itong cartilage. Of course, no, ang mga gulay, mga green na leafy vegetables, sagana usab ka na o gitawag na itong magnesium. And it is very important para gayod sa ato ang mga kabukugan, mga katropa. Garlic and onions. Perting lami ah. Abas, kinsay hilig mo kaon din og mga ahos o bumbay. Ang ahos, mga katropa, dako kay ikatabang may tungod gayod sa may mga gitawag na itong osteoarthritis, no? Gani ang akos usana sa gitawag na itong compound sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. And of course, don't forget hydration and prioritize sleep. Pag inong pirmi og tubig, unya, pagtulog pirmi sa kagabihon, dako kayo nagikatabang para gayon matabangan kining kondisyon na gitawag na ito nga osteoarthritis. Mga pagkaon nga dapat likayan, likayay kining mga added sugars, mga unnatural sugars, mga carbohydrates, na? Na din mga tambok, na? Mga mantikaon, likayay sa naunya. Kung gahilikag mo inom og mga ilim nun, ayaw sa undangisan ang mga katropa. Mga kadako po nag-ikahatag nga pagkadaot gayon sa ato ang cartilage sa ato ang lawas. Now last, ayaw kalimot pag-inom sa ato ang Santon Plus Go Herbal Capsule. Dako ka nag-ikatabang, mga katropa, ha? Sa santons, sa allicin, pag yun na siya yung picocyanin, ngayon ka na nga mga antioxidant, ihimo gina, gibutang ginato na sa ato ang Santon Plus Gold para gayod, matabangan o matuldukan kining ato ang mga arthritis ng mga problema, mga katropa, no? Usa sa may mga arthritis din ha, ang pinaka-purpose gayod nining atong mga produkto para gayod mapahinay ang progreso ng pagkadaot gayod sa cartilage diha sa ato ang mga lutahan. And by God's grace, sa kadugay ga ininom sa atong mga produkto, hilabi nagmakabisita ka sa atong Yes to Heart Clinic, makaangkon ka gayod og kaayuhan. Because sa ato ang pamaagi, o sa atong stand, as a naturopath practitioner, we believe, adunay kaayuhan, no? Basta nasayod rin ta kung sa'y angay buhaton. Wa naman tayo igong oras, dagan salamat mga katropa. Busa sa mga katropa natong kanin, adunay arthritis din na. Pag-inom mo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas mayo, ubani pag-inom ang Premium D3. The best combination para na sa may mga arthritis gayon, mga katropa. Particularly ang osteoarthritis, ha? Onya, kung ang inyong problema, gout, yung problema is rheumatoid arthritis, dahil na po na siya nga klases, ha? Itawag na itong arthritis. At tuwi, ang Yes to Heart Clinic ay mag-isigot na may tungod niya na mga katropa sa dugang impormasyon. Ilabi na kung gusto mo o medikasyon, no, nga din specific para sa arthritis, welcome ka mo mga katropa. Bisitaha ang Yes to Heart Clinic at dinhigayad sa Davao Region. Dagan salamat! Wala naman tayong igong oras, mga katropa. Dagan sa mala, salamat sa mga niuban. Okay, labi na sa mga nagtatanaw sa ito ang Facebook Live. Tomorrow, same time and same station. And kita-kits ha, karong gayong pizza ni Chiocho mga katropa sa anniversary gayon ng XFM Davao. Makita-kita ta din ha gayon sa barangay Agdao. Matungod kay kauban kita o makikuban kita sa Tiboga team ng XFM para gayon sa servisyong katropa caravan. Daghang salamat! Kini gayon ang inyong health consultant si Jenny Druda. Karoon ay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas. Og ang imong lawas mag-amping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tabon City o mga munisipalidad sa Asunsyon, Mucureya, Papalong, Sawata ug Talaingon. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug tigkalidad na kuryente nga angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Masayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimot posible pinaagi sa inyong pagsalig kanan. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects kasama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent and real-time updates sa atong operation ug active maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan mo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. Kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan ug mga higala. Daghang salamat kung magpuman pa sa pag-uswan.
1: Asahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Yeah!

0: nun nagamay nang ako ang microphone diha kana. Hello, good morning Philippines, and hello world, sa tanang mga laminas, Kabisayan ug Mindanao. Happy morning natadanay mga katroma. Mga katropa. Yes, ang inyong boss kay Galas Kanginan, ang usa sa mga bigatla diri sa XFM. My name is Master Inday Tanini.
1: Good morning, boys and girls.
0: Hello, bong. Ikaw bong, gara na kagtaka na kag... Basing palitan na kagdak. Namamalit para namigkuan, bong. Mga baldi, bong. Dakahan kayo. Isapot ako ni bong. But anyway, no, dito masabot support kayo. Nakainom ba yung tao ka sa Douglas Coffee Mix. So, anihan ako, kauban ka na nulay lahin. Gikan dito sa La Pilipina, Tagum City. Bago na nagdakop o galang kasili. Aniyala si Maring Erika.
2: Hi, kamusta? Kamusta na nga na rin? Kamusta nga to ang mga tapay-tapay?
0: Mga pamintay na to ni ha?
2: Kaya kami diri ama ngayon ka sa to ang programa kini ang Kung Ako Ikaw.
0: Uh-huh.
2: Healthy kaya ang mga tapay-tapay diri ang kanan niya. Sa to nag-violet na ngayon pero... pwede naman gapo niya.
0: Happy pa niya, nakawasing na niya, giwasingan na naman niya mga tapay-tapay. So wala na yung kurat, no? Di na madlock ang mga...
2: Ikaw na niya sa ginisa na niya.
0: Ginisa na na mo, o kuan, gigamitan na mo karburandum.
2: Isa na.
0: Kalabairan ba?
2: Bairan?
0: Mga bairan ba? Karburandum, may tawag mo naman sa mga sa Puerto Rico Negros Oriental, oi.
2: May tawag sa mga na, kaya kuan man, kanang bairan gapon.
0: Bairan gapon?
2: Kasi naman mga igala, alas 10:42 na katong oras, mga igala, welcome kamong tanan sa Tibok, Mindanao o Visayas.
0: Yes!
2: Tato ang pinakadidli nga programa, Dilit Andrea sa Mindanao, pero lakip sab sa Visayas.
0: Sa Visayas? So, hindi ba sa basta? Kini ang, kung ako, ikaw, kung sa mga bayot pa rin siya maringgay, kung sukaw, sukins.
2: Siyempre, kaoban mga igala, kini yung mga Gabi Group of Company.
0: Mga Gabi? Saan Gabi?
2: Gabi Nakla.
0: Bukod sa ito eh.
2: Ayun ba? Siyempre, bago na ito ang kung ano, gawa naman sa Darya.
0: Malang Darya, kung ano ka na yung, kung ano siya?
2: Wala na girin yung sa sec.
0: Wala na sa
2: girin. Kung ano ang ito ang, ito ang pangalan sa ito ang business.
0: Wala na mo among agi. Kung ano ito siya, kaya wala na, yung igwaga, yung sure, yung sure capital, yung igwan niya, yung pull out anan.
2: So, pagkawin pa lang, i-aprobahan sa sec, ito ang bagong pangalan nga, PBB.
0: O sa'yo, PBB?
2: Pabayot-bayot. Ako si Maring Inday Erika, diligwa pa nilinis testa at panibakumpensaan, tungod kay Mangunay og Silingan.
0: Yes, ang kanyang inyong obos, kay Galas Kanginan, ang inyong lingkod, nga sigirang perminting gabarog, ang nilain, Master Inday Tanini.
2: Good morning mga Maring, sa mga kanamati ka lang diri as, Dakpayan sa Mati!
0: Yes, that's an SFM Mati City!
2: Mga namati sa karon diri as, sa probinsya sa Bukidnon.
0: Aban, nandiyan si Michael Wenchadwal Ricamo, ang member sa DPWA, si Rostom Villafranca.
2: Saan sa na siya?
0: Nakugpuson, why hawak? di na tayo na nagtatang SM diyan, kaya mga kwanta diyan, masunog tang.
2: Kwanta na siya, kanang, yung sama sa kanang membro, o kanang kwanta siya?
0: Membro lang, membro. Sa DPWA.
2: Diri ang sa mga Maring, ato ang kawala, mabati sa takaroon diri ang mga igala, o good morning sa mga namati karoon diri ang sa mga taga San Fran.
0: Yes, labi na ang atong outgoing patient niya, wala na si Maring, Ray Alinton, ang kakaoban niya si Junji Libria.
2: O saan sila mga, wala sila mga... Mga personal sa, kanina ka sa DPWA, magkaroon sa DOA.
0: DOA, sa mga taga DOA. Si Junji Librias. Ang importante,
2: ala,
0: walay angol.
2: Siyempre, good morning sa mga Maring. Kay Gapiti-Piti po na ito ang signal karoon diri sa General Santos City.
0: Yes, nabilagyan niya ang atong pinakagusgan o pinakagwapa. Walay lain ang kabats ni Lala Montilibano o ni Lampil Kuwangko o ni Ana Marie Gutierrez o si ni Arce Emmanuel.
2: Yung Arce Munoz.
0: Arce Emmanuel. Malis na kaoban ni Pipsi Paloma. Walay lain si Ate Evelyn Sabasahe.
2: Go Evelyn! Siyempre sa mga Maring, kapitipitik na ito ang signal karoon diri sa XFM Tagalian!
0: Alamin na kayo itong amigo niya, ang malalain o si itong amigo niya si Stanley Duhinyasa! Aga siyempre nila ito, pambitin nila sa SFM Phil. Sa SFM Phil.
2: Mapuanan kung tama doon sa mga Phil.
0: Sa SFM Phil, wala lang ang ato ay very beautiful nga friend.
2: Ano, Phil Sambuanga?
0: Phil Sambuanga.
2: Phil Sambuanga. Ifil Sibugay Sambuanga.
0: Ah, yeah, alam lang Sibugay. Sambuanga.
2: Nagkasakay pinigab niya ka ng kuhan man ba?
0: Lay man to.
2: Mga Sibugay, Sibugay.
0: Sibug-sibug man to.
2: Sibug-sibug.
0: Wala na ito, hindi pa yan. I'm very sexy and very hot and very deadly. Single but ready to mingle. Matod ba niya? Wala na yan. Si Abigail.
2: Go, Abi.
0: Go, Abi. Go, Abi.
2: Ay, siyempre sa mga maring, di po na ito kalimtan kahit napitipitip na karoon diri, di pa kayo dugay sa namati diri ang sasrain.
0: Sasrain, okay. Siyempre, lalong-lalong na diyan. Kaya nanay ni outgoing diyan, no? Personal. So,
2: asa nga plan niyo?
0: Di na ito kaya si attorney nila. Minos si attorney. Go, attorney! Go, attorney! Ah,
2: good morning kang attorney Ryan.
0: Good
2: morning attorney.
0: Sorry po attorney. Okay, ito ba lang sa inang mga instructors dyan. Pinagyot ang pinakadidli diyang chip cook slash technician. Ang pag-umanggo ni Chip Boy Logro. Si DJ Tuti. Good morning muli ato. Si RK, si RK.
2: Napa si RK niya?
0: Ito.
2: Si Gilaba.
0: Si Rice. Wala ka po. Ang sabi si Kainet.
2: Si Kainet. Okay. Siyempre, ang ato ang...
0: SM. Ang atong SM.
2: Si Arnel Cortez. Yes. Siyempre, may galaan sa puton kong gamay ragtambok sa humpa.
0: Ang kana, malalain, no? Si Maring Daria.
2: Daria. Go, Daria.
0: Go, Daria. Go, Daria. Okay. Siyempre, atong station manager dyan, si Chip, si SM station manager, wala na pinabanggitan.
2: Ganyan.
0: Hiling sila yung perhero.
2: Hikagumtanin siya sa mga 70 plus.
0: 70 plus, hikagumtanin lang si Katmanin si si station manager Arnold Cortez.
2: Good morning, SM.
0: Si, kapagin si Sir Briggs Flores. Ang ilang at
2: buhay. Nagkikanta si Briggs.
0: Ano sa man?
2: Briggs Flores, ayop sa kagandahan.
0: Ganda.
2: Sa sobrang kinis, hindi mo mahawa.
0: Dahan-dahan,
2: si Paki na pagawa niya.
0: Kalgon niya, kalagon yung itong Paki.
2: Patay na si Paki. Sorry, Ki.
0: Aga, siyempre, ato sa nga isang tandaan, outgoing din si Marlon Flores, pero naaram mag-iapon din. Salamat kayo. Isa may malayan lang doon ang ay, si Alan na Baez. Si, mga people, mga my friend. At ang shoutout niya, no, nga, naglaban, pero mong ulo alaron.
2: No ba?
0: Sige lang na, bay, madungay, maanad ka ra.
2: Oh, gina na, oy, dahil.
0: O, si Sabrina, son.
2: Si Sabrina?
0: Yes, na, napapasabi, Sabrina niya. Nakakaliasa.
2: Napakanig, ang patagin na reply pa.
0: Reply pa, so.
2: But anyway.
0: Uy, sa Cebu? Lari sa Cebu, oy, sa Cebu? Hoy, mga taga-Cebu. Kailan mo mga silingan dyan sa Kaduman. Diyan sa Upon, diyan sa Umpad Street, no? Naglalog-lanog tadi ha sa SFM Cebu.
2: Good morning sa mga naas karon namati sa Cebu. Kausal jud ko katamak sa Cebu sa airport
0: report. Sa airport report, ay kabalaka kay masundo ka nang kwan dito ni kwan. Ni Binji Talisik. Di ka mga dito, masasampaan ka dito, malaparo ba ito?
2: Masitiskan din na niya ang tiyan. Mukuhan, mutingong.
0: Oo, gani.
2: Metal detector, mutingong sa tiyang tiyan dahil.
0: Alamang kung naitahi siguro na yan tiyan?
2: Si Binze.
0: Bakil na siguro niya sa iyang
2: buwan.
0: Abot na niyo.
2: Basi dahil, basi gatakin na siguro nung iyang tabadidoy.
0: Basi. Okay, siyempre si SM Jolly Viking.
2: Good morning, SM.
0: SM, good morning. Okay, siyempre, ang pinagkapagitan niyang lalain niyang mujaging bisagway tulog. Wala si Jubin Jimenez.
2: Si Jubin.
0: Jubin Jimenez, may lang technician niya. Di siya basta-basta nga. Langit nun na bugay kagtang. Langit nun na bugay kagtang na.
2: But anyway, mga gala, ato ang programa. Ato ni kanata sa Santon Plus Herbal Capsules. Balikaw na ang imuhang kalawasan. Kay kanay mong kalawasan. Ang pingan kay Durabay. Nakapot niya. So, ang Santon Plus Herbal Capsules. Labis siyang inumol matag adlaw wala siyang overdose. Depende ka na sa imang budget mga maring. Ang Santon Plus Herbal Capsule ang color sa Vax Anir.
0: Vax Anir kay Maroon. may pagkain ay mga magustin nga gid paghiwa-hiwa
2: unya dun tatak nga
0: yes to help apil kay importante gid ana tatak nga yes to help tagna na imo mutan-aw gani mo diyan ani ana panak gani na marang ay yung history at marang gadili yes ana pakyas na no takla na
2: labaya na kana agungan nga yus wala nagpapan ko andiya Nabayon na ba ni Maring Erika o ni Tanini o kanang mga agungal nga punot nga yung mga yos
0: na. Kana, o kanang mga ako na, baksikan na.
2: Kana na yung sa mga content sa Thailand ba, mamuhat sila mga tabubuan, mga putsukan.
0: Kana.
2: Ang ginagamit ko na, nakatukunan ng mga bunot nga yos na.
0: Buto na kayo, nagdao ba nang ganang ginamit ng bunot na dahi kay kanang kuhan mo na Maring Erika, kanang makso na po rin halang ng imong mata na din, no?
2: Taka natay color din. Hello?
0: Sama na.
2: Hello?
0: Sama na, Bihel, o. Tubagon na yun na, kaya kunin nyo na tubagon dyan, di tango tubagon dun, maglangot na ba dami?
3: Hello mga Marin!
2: Uy, ay, ang bayot mo na yun!
0: Ay, ang bayot na ba si Daria, wag yun ka nagkut, nagkatol yung tutunlas ka ng handa ko.
2: Ang
0: gaaliwaros dyan! Ay, Lucy, eh, nalala si Lucy, nga ang akong kulang dyan, inistala na dito sa bye-bye kay para hiling taong, eh, mawaal ha?
2: Oh, isa lang si Lucy nga, ikaw lang sa ibayad niya.
0: Pwede ikaw lang sa ibayad niya, Maring Daria?
3: Dili, Maring, bayaran niya, Maring, para makauntang po ko.
0: O sabi, di ba ka pwede, huy, di ba ka pwede, kano ni Lucy, kayo, wamang ka lang ko game mo, ganang, gana, di ba ka lang ko, saan ba, di ba ka wala mga reference?
2: O sabi, nakin?
0: Dili ba ka lang reference? Oy, nausap kong kagod.
3: Ay,
0: na si Bossing, may pamatunin kung kaban mang Bossing.

0: Sige. Sige, mga bayon.
1: Sige, bye. Salamat, Tia Daria. Mato si Tia Daria, mga gala, ang kuansam, ganang nubay press kalihukan sa pagpamuring.
0: Hindi, ako sa ling

0: Inyo adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated. Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Wala bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to Life!
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap!
2: Kasi nung naodang, pagkatibalong, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santo Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap.
0: Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko ng double tag. Iligunan na po ang inyong sweltong kape. Ito sa parang ito, sir. Iligunan na po. Suloyan na po kung mag-inom ang Santo Plus Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pininom na po. Wala na gato para kong ulcer. Sa medyo kaayo ang Santo Plus Coffee Mix. Nakakape ka na. Sinitambal ka pa.
0: Santo Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, tagapitin ko. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santo Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santo Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminuria. Santo Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
2: Kasi nung naodang, pagkatibalong, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: know when to stop.
1: Tayo ang law sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Davao City ug mga munisipalidad sa Asunción, Mucurella, Kapalong, Sawata ug Talaingon. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug tigkalidad na kuryente na hangay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Masayod kami na ang padayong pag-uswan ang inangilan ng reliable na kuryente. Kini, mamahibot posible inaagil sa inyong pagsalig ka na. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang brown out o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ning Facebook page para sa transparent and real-time updates sa atong operation o active maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan nyo kining page na atong gulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. Kung umangahin mo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magbuman pa sa pag-usura.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Lady and Red. Nah, mana siya Lady and Red kada nga wag kani tulog-tulog mga katrupa Red kay mata sa mga Lady and Red ya ha, no? Ay magkumpiyansa, ay magkumpiyansa diya.
1: Ay, doon naman po yung mga mata nga po, ang kanapuwag gidaan.
0: Ano ba ba?
1: Ano nang ipiskat na ibig?
0: Ang kanagipiskat? Oh. Oh, ay, kanagipiskat.
1: Kanagipiskat. Huwag mo ginayang ang mga mata, mga maring.
0: Ano ba kaya na, no?
1: Pero wala sila mga, wala sila mga bad nga binuhatan.
0: Wala yun.
1: But anyway, mga igala, alas 11.04 na natong oras. Balik tas ito, Antulo ba doon? Diyo sa XFM!
0: Exciting!
1: Kung ako ikaw, gihapon mga igala, live na live, ikan din sa studio, mga maring, ipalo ang mga page, be like and share. Malo, ipadown mga maring, uy. XFM 107.1 Tago, makita niyo ato ang page. Live na diha sa mga gusto matanaan sa mga beauty today.
0: So, makita niyo live na live, and kicking, yes. Mga dress na mo diri. Ay, malawak ka, bibi ko lang, may mga waste disposal, mga scrap niyo nga mga, kanang mga, say tawag ano ay, kanang mga dress ninyo dyan, mga duster, kanang mga gipang, sa mga...
1: Dusal na bagay, pan-dispose
0: na. Pan-dispose na, manawa kami sa mga gipang laigid na nga, di naman ginawa-muntis yun, di hatang na namodribe.
1: Yan ka itong mga niagay na agdrapo, ay problema, kay laban na nag-usam.
0: Namay, namay, tinglaban na mo dre, apel na mo dre siya ako nga, kuhang, at tamingo na mo din kulang ular, kay bitter na mo dre sa kuha, no? Kanang...
1: Kilid.
0: Sa kilid, no?
1: So, sa mga... Ay, ako na ipasalamatan ako ang tapay-tapay today, American Barber Shop. Wala ko ang nindot kay nga dresses karon mga oras sa mga igara. Sa mga gamis call.
0: Kisama na
1: siya. Thank you kaayos ako ang dress today sa kong beauty nga nakainom, nakasabon dito ko perminti mga imaring og Santon Plus Herbal Soap. Gilustos na siya sa mga lagumang bayan sa imang kalawasan erong mas makabaton ka og tinang nga pamanit piskay, hapsay, dahil sa masabay bay sa Boracay. Gusto siya nga imaring og Santon Plus Herbal Soap ang itumon nga bayan sa kilikili, sa liyo, sa singit, lakip na imong kigol.
0: Hoy, kamo ba? Ano
1: pag-alam niya? Hindi ko tingang, inustos kay kuhan daw ka ng panas ng sabon. Ayaw mo, ano, oy, kay, dali mo sa mga sabon ng herbal, kay, dali magka-rashes ang imuha ng mga, dali magka-pila sa inyong kuhan di, ha?
0: Oo, kalang nga, lahat bilang pilasan, kay magkangkaang kayot.
1: Basta yung manungaga na, namudako na ang pilas, na manungaga na lang.
0: Manungaga, maugan eh, delikado, ay na lang yun.
1: Ay nako, ato ang welcome mga maring, ato ang mga kaigsunan sa ito ang tila greeting!
0: Yes! Ano na nga po yan, ba na patila nga, Bim? Sabi pagpatila niya.
1: Ano na kong tila si Dean Luna, kayo pa siya nga mga maring, patila ko. Ala na banha, lagi si Tia Daria, maot man ang kantay niyo na birthday mga maring.
0: Ay! Naba!
1: Ganap po yung tila maring, kaya hawin ako ang tila.
0: Kasi pa na nga patila niya, tila ala ko na rin si kanay lang. Si ang Dean Luna, maman eh, ang dahuman naman yun, sabi si Bungal Gabriel, wah, manikalit nga po
1: po. Ano yun itong internet ay? Mary Joy, ato tilaan si Mary Joy, pa si Mary Joy, patila ko mga maring B. Daghan ko o duster diri mga maring, pero dili man ninyo nasakto maring kay taba man mo maring.
0: Dako tali sa diyan na Joy, kung ina naman lang yung mga komentaryo ng mga dagko me.
1: Dahil lagi ka, malinoon
0: lagi ka.
1: Ako na ginima mo, patungo Joy, ay.
0: Okay, ato din siya,
1: Carlo. Okay na naman yung, ang ilang duster.
0: Mga pwede na si mo, kay kung mga sapsing mga barang ang sipra ko titong lawas. Sa ating shot ato ang outgoing sa natong akawan si Alexander Omagi Algabre Sr. Nagtanaw siya. Si Johnny Batong, shout out kang ang Onel Paro, kang Arumi Gusaga. Tanong kay Dagway ni Chris Alvarado. Shout out, Mari Erika, patila ko diri. Patila, dagawa na mapatila niyo.
1: Ito na, pag ganyan mo nailuwa sa kundila. Lagi mo.
0: Ay, mingan lang yun mo, kaya na may ugahit. Kaya kung lagi ko ugahit, mana.
1: Alam ko, that's
0: right. Mapariyara, may mga dila ni SM John Lee Viking. Mayo kay Bugiti. Kuyar mo na si John Lee Viking Bugita.
1: Sakto kayo nagbarob si John Lee ba?
0: Kasi lo kinagbabae nga mga makagusto anak ni Kuanan ni SM John Lee Viking.
1: Well, kung may babae nga ni makagusto kang John Lee, yugmot na.
0: You miss one of your life, girl. Kung okay. Mo ka, di, talented, saktong barob, may mga basketball, may gitara, may tanan.
1: Ah, may pa siguro ang siya mo kuan sa...
0: May mo ko rambos.
1: Thank you for watching.
0: Ayan mga kaoban niya, ayan mga kaoban, si Jomin Jimenez. Mayo kay mo mix og kay makanta.
1: Yan sana na pinakahilig niya si Kwan si Katol si Talisik.
0: Ah, si Bici Talisik. Ah, mas kuya to si Bici Talisik. Gara-gara ka to, bayigo man sa iyang duganon nga tiyan, ha? Impas.
1: Katol si Bici.
0: Wala naman talaga kaugan ng nangka, tibok nangka.
1: Gito lo, eh?
0: Gito lo, eh? Hoy, Bici, ay, iluwa lang tibok nangka niya, Bici. Pati magkita lang kita ang puhon, Bici, ha? Bantay ka.
1: Si Bici, kaya kung ano sa, kani official man sa DPWIT.
0: Ah, nga naman.
1: Kaya,
0: ikot, ano sa DPWIT? Dago po, sir, may hawak. Kao ba ni, kung but anyway, mga friends natin na lang, mga katropa natin lang sa nagkadayang registration din.
1: Ay, naipatila ko rin ako. Tilaan natin si Paolo Bacquiriel, Master in the Tanini, official. Official na ikaw na rin.
0: Official ko sa Purok.
1: Ganang Erika, request ko kanta nga manok ni San Pedro.
0: Aba. Sige, noted, noted.
1: Ano pa isang tila? Tilaan namin rin si John Kenz.
0: John Kenz, Choy, aba, good morning. May namin rin sa Cebu Mactan, aba, si Johnny Cebu. A-M-T-M-T-A-D-O P-H. Aba! Nari ka sa Mactan Cebu, ha? Nari ka sa Mactan Cebu, sige.
1: Talaga ni Pula-Pula po.
0: Yeah, Diana, when Magellan visited in Mactan, long time ago. On March 6, 1521, when Magellan landed in Limasawa.
1: Uy, mali.
0: Nakatindihan din sila mga kaibigan.
1: Wala man siya sa Limasawa mo lang din.
0: Ano sa dahil siya ang landing dahil?
1: Sa...
0: Samal?
1: Sa Bana.
0: Oy, sige,
1: ato na yung kantahan niya, kaya yung naman ito ang tila greetings sa mga sa mga gusto niya pa mapatila, ala parang kaya pa mas maparangat sa mga mensahe, kaya abri kaya pa may diri ang matila, kaya mo na may trabaho naman, titik tila, alam may diri. Katoto ang tila greetings mga maring, hatuto ka na ito si Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon isang cup nga.
0: Simple lang natin, magustin, grabe ka ayo, mga collagen.
1: Alam mo
0: O ka ng glutathione. Glutathione. Glutathione. Glutathione.
1: Shout out, may nagbiyahe padulong Tagom. Naminaw mi karon kaoban na mua driver nga si Marmar o Annabelle.
0: Kisa man na.
1: Naba, nasosyal naman. Naminaw mo yung driver, ha?
0: Driver. Kisa man na, be?
1: Si Rochelle.
0: Rochelle?
1: Napadiri, wow ha, si Edgar D.I. Good morning kay namati rin si Kuan, si Edgar.
0: Oh, Edgar!
1: Edwin Garing.
0: Si J.F.
1: Good morning sa ito ang pinakasakto o pamarog diri sa ato ang general manager.
0: Oh, why
1: pagluban?
0: O niya, why pili mo ang programa? Mo programa siya o udto?
1: Ang gabi-e?
0: Gabi-e, di basta-basta.
1: Kanang workaholic ay na si JM.
0: Grabe ka ayun si JM.
1: Ay, ka kagapon, ipakaon na yung maruya diri.
0: Ha? Sana all.
1: Ano siya nga, sino maruya, ganiwag naman mo diri, pagmalit mo maruya.
0: Oh, ay. Grabe naman ay, betang kaya, betang karang pagkaon ng maruya niya, no?
1: Ay, nato, kaya kabaho ito na aka.
0: JM bang. Rahin lang ka JM.
1: Morning kang Sir Edwin Garing, ato ang General Manager sa XFM Network Philippines.
0: Kamalo ka lang, JM?
1: Masin na ka, JM.
0: Uy, wapakong sa radyo, naminaw na kwa na niya.
1: Tiguan nila na siya.
0: Makita man sa buhok.
1: Mabot pa sa buhok niyo na yung kung ano na yung ganda na yung mga naitapon mga pagpangatras sa mga kaan.
0: Hindi pagpangatras. Naman pagpanglubad sa color.
1: Sabi ito, matingahan siya kung ano yung uban magkatiguang baka ang mga buhok. Kumura ng mga sibo dyan.
0: Makita niyo na, araw-araw ba? Kanauban, atras na naman. Atras ang ganang buhok. Bago siya nagbulanon ang ganang langit nun na kayo kalimpo.
1: Regards ko sa... regards ko sa Solso Lero nako nga amigo.
0: Kinsa
1: pa si JM.
0: Kinsa man na JM. Kinsa man na Solso Lero B.
1: Kinsa man na B.
0: Sige lang kay inuna ko na yung Solso Lero nga amigo. Tagaan ka lang librita nga kwan. Libritas paniit.
1: Sige, kantahin na master. Kaya doon na yung iyong din. Kanugay niyo mga antao. Lain na kayo mong pamati.
0: Kaya ko Granada B. Ito Granada B.
1: Tagaan mo niya. Sir Ken o Granada. Ikini lang yan mo mga beauty pero makanta may Bisaya.
0: Yes. Mga kuwan, may mga Hollywood ba yan, migikan? Check, check.
1: Check sa nyo mga mic.
0: Check ni mic.
1: Siyempre, kanikantahan, masunod. Hatod ka na ito sa Santon Herbal Oil. Doon ay panuhod, doon ay mga sakit ang bataan, mga likot, atubangan. Haplasin lang ka na mga maring ang Santon Herbal Oil or nga mapapas na sa piskay ababati. Lami kentog, lami po ang pagbangon, Santon Herbal Oil.
0: Alas, sige, punan!
1: Kay?
0: Nanganal! Ayun pa! Granada! I'm rolling and dead! perfect. I'm broken, broken, the line is pretty thick, moonlight.

0: ito, posisyon din ko ni GM na solsolero.
1: Solsolero? Alay, ito, yan ito, amigo. Amigo man ito niya.
0: Ito niya, ay. Pwede ka ito, bakula na human, kakanta, mga ikala, sama sa kong giingon, natuto ko na ito sa Santon Herbal Oil. Nindot kay Marin, kay Gabi Iba. Kay naka-split ko niya sa kay damog ba na mong bahay kay na may ka ng baha bitaw ba? Ato ko sa gawas kay doon may kasili. Kinakup na mong kasili, naka-split ko ba rin? So, sa, gamayin ko lang hapit, gimusod ang kasili sa kong kuhan. Kaya nayakaman ko ba rin? So, kaya na, sakit pa na kung ba't ang...
1: Nabundak ka!
0: Nabundak.
1: Nabundak, di ay ka di ay?
0: Anak ko nga, kung ako ding hampulan ba si Mamansan, ako ang sanina, ang ito akong ipaplasa kay Edgar Og Santon Herbal Oil.
1: Aba, congratulations!
0: Nanyamyo, sir. Sige, hampulasa na ka, pero ng pa-Georgira, kuha. Ay, nag-i-kagar.
2: Ayun, ma.
0: Ano lang pong ipakulay, rin nga makaplasan ko.
1: Si Linlin, ako niya, papaplasan ni Linlin kay Iguana na rin. Namino, di mo niya, Lin? Siya ko ba niya, yung mga kwan insurrectos niya, shout out na si Kuan. Siya nga, sabi naman niya mong suot, uy, musulog. Wala yun, pahit niyo kayo, Lin. Lihay nito kayong kwarta. Sila si Rayan. Rayan, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ang iyang banan niyang El Cuchillo. Si, Froilan, kay Capri di Diyos.
0: Doon na mga pakapin, mga patila, dali akang Jeter Ludovici. Good morning, mga guwapa. And patila pa din samot ni si Alvin Go. Kalingong kong kaaya, master.
1: Aba, layo na ninyo, Diyos. Ano pagkaanaban? Hinerbe niya mo ang mga storya din rin.
0: Mugan, Ismaela Sabeliano, Asuncion, good morning. Salamat sa imang pagli-li. Ako hindi kanta, ipahinom ko na ako sa mga taga Cebu.
1: Aba, sige daw, be.
0: Tagay ko na, Sir Ken, please love me now ni Edi Pirig-Pirig.
1: Aba, Edi Pirig-Pirig, deka. Sige, Sir Ken, paslak na lang plaka diha, balihan na daan niya, tapos yung issue.
0: Ano yun si ang mic?
1: Yes, indeed.
0: So, pares mga taga Cebu.
1: Be, karon be.
0: Kasi may ning mga taga Cebu na namati ko ron, kinikantaka pa rin ni kaninyo. Dili man maayo nga pagkaawit, pero at least kinasikasing ikan sa kinailagman ng pagkaawit para sa mga taga Cebu.
1: Awagi ka na sa imang bone marrow.
0: Yes,
1: Yes.
0: Dili na taga Cebu sa mga namati ka ron sa itong estasyonan.
1: Diyan na sa estasyon.

0: Rodrian, wa masih oi si Buddy Hernandez.
1: Apa? Si kisah si Sir Buddy?
0: Flores, good morning. Selamat
1: pagi. Hi, Sir Breaks.
0: Sir Breaks.
1: Sir Breaks Flores.
0: Sana si mana walking lah, mari bersuka tentang mana di San Pedro. Si kita mana si request mana di San Pedro.
1: Iya, nama mana kau? Nama saya kau mil mau walking, bintir mana si mil mau walking.
0: Ada mana galau, mana mata igong ores, tambah gina master, dan saya mau mata.
1: So, alam mo, uy, grabe
0: na katang
1: biyata
0: na si
1: Kumbaya. Oh. Grabe naman mo eh. Grabe naman ginang mga style ninyo ni ha.
0: Anyway, mga higala live. Oh, welcome sa tuang programa Dri Alive. Nga drama sa tuang tulang manuhon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Yes, bye today.
1: Yes, alam na. Pahit naman kayo.
2: Ang gilingi mo mapasas ng ikatras. Wata ka na. Bugi pa ta. Ning tulang manuhon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Kaliwang pang ako yung ay kila.
2: Og Master, Inday Tanini. Inlang sa HFM, Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: morning, boys and girls.
1: Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, and how do you do? Mayong buntag ka ninyo, mga maring. Ingon man sa mga suking tigpanubay ng inyong drama ang igagubdas kabisayan o Mindanao. Kung ako, ikaw.
2: Siya, kalod mo
1: eh. Mga maring, ako na si Mamita. Napalangat ko diha sa iyong sibianan, mga maring. Tungod kini nga, tungod na yung akong problema karoon nga nagkabibaning akong abaga. Mga maring, tungod na yung banang si Jubin. Badawin na yung mga maring, bisag mo manungutan na nakon rin nagpuyo sa Talisay, Cebu. Hindi mo ko naman banang si Jubin, maglagot ko niya kay gawas nga dangaso ni siya. Para malito mo po. Pero dinay na siya mo akong problema, mga maring. Para masabtang yun ninyo, mga maring, kung unsag yun, unod na niya kong sungat, sugda na to sa sinugdanan kung inaning mga pangita po.

0: Joven!
1: Hoy!
0: Dyan ako, Driven?
1: Ano yung bundak mo yung panganay ko, tapos yung Joven?
0: Ikaw ba?
1: Gusto naman po?
0: Nisali ko ko dito, nila ko kaligo kayo. Wala yung tubig nito. Kulisog yung tubig, tubig! Kapag naman kami yung tubig na ito dito sa itong lugar nga, kuhan sa Moraga, kanta ni Freddy Aguilar nga, lulubog lilitaw?
1: Luma-luma, kagligo ka kagandag tubig. Gusto naman tao ang kamamitaw eh.
0: Gusto naman ka, Ben? Mura magandang yung kabala, Ben? Ha? Kapalo ba ka, Ben? Ha? Mura kundi kini mo asawa ba? Ano na, ulang ko mga istorya?
1: Dili, ikaw may gabawa ba ka maligo? Gaso magandang ng tubig? Ako rin, maligo kong gabi, andang kong tubig.
0: Not kaya ako'y mong pakwanan, ako'y mong pasahon. Nga, laniwang nagali niya akong buktong dali. Ako pa'y sigay panglaban rin, ako pa'y sigay panghayay. Unya ka lang, magtong lang, magpalang tubig, at na.
1: Ay kong buboy ba?
0: Patagi, boy-boy. Natural na boy-boy yung kakilaki ka, kay kong babae ka. Girl-girl.
1: Karaan.
0: Ay ko alam na, ha? Maglagot na panay ko. Muli mga bukuhan sa ko, ha?
1: Ah, ulog-ulogan na pungkunin mo. Ulog-ulogan na pungkunin mo. Sure lang, maligo ka, mag-andam ng tubig. Ha? Ah, ako tayo mag... Kato na, liban mong hapon, nangayaw pa rin ng tubig, di mo?
0: Ha? Oh, walang nangayaw ng tubig.
1: Nag-bit-bit ko na ang pakaw.
0: Pero, katong niya agay, nahutang ang pakaw. Nahutang ang pakaw niyo ni, ang kaning bunot. Kisa may nagkuha ang mga bato sa nalugo dito. Ako, kay mo tigilo ni mo kalahanak. Kalaanak ka?
1: Isog kayo ka, no? Kati isundan, di ba? Saling siya ka nga. Nitamod ko sa kong mga saari. Kani mga nitang kapasakitan naman kayo. Igihigog ba ako ikaw?
0: Kuyawa, no? Kuya kayo ka mga istorya sa kuwa ba? May nagang nakitoyo na ko.
1: Ako, kundi ko mula ka, Audrey. Mawalop kita ka ng klakihan, eh.
0: So, niyong ko ni mong kanil ng kwagin.
1: Mahala ka na yun.
0: Ulog. Kanahanin to nga dyan niya, eh.
1: Samok.

Mutong mga maring, naglagot siya ko ano yung bana nga si Jupino eh. Di grabe kayo ka lang ang, di ba sungko ba? Isang ganyan mga panay-panayon nun rin sa balay, ako lagi mo mang mamanday. Kasi kapoy nga niya kumbuk doon, ako pa niyo buhay, ako pa niyo mula. Grabe kayo nga, kung ano yung tohanan niyo, ay pulos. Usay kasapan pa ko niya, inoon ba ganyan? Di ko ganaan mo, sobra eh, mag-umay ka. Mag-umay ko na ko. Hoy, di tao niya umay, oy, maes tao niya, oy. Maglagot yung kumbang. Muto mga maring, sa kanlaw niya na, inani mga pangita mo.

0: goreng merduk.
1: Oi, beri.
0: Woi beri, beri cobi, nama dia gede beri. Bawa nggak dia beri, kayak beri merduk, kayak si guang-guan dia beri.
2: Tiba aja dengan asam entah pengen ini.
0: Dari rasa tak baik, bawa saya tahu ini.
2: Atau tidak nih pari, udah saya...
0: Bisa, ilah nih pari, ilah nih...
2: Bukan tadi sakit yang ngantik dengan yang berkunahi, udah tahu.
0: Pari, ba, di istri kan nih, mengguni pari jubin, ba, nih, kan ini pari merduk, ba, ma. Ingun siya pari, ba, nga, nagjaga, di, magugu, pari. Dito ko ikan ang jim sa turel. Dito ko niya, kon, ba, gini, nga, belum ya, pari, niya, gina ko mga, mas dako, kaglawas ako, so, na, pari, di siya mukto, pari.
1: Kamu, gamali, kulang yung pusipaon, gitu mo.
0: Pari, pari,
2: Iya, pun ana, pari, kay, gamera bakay bang
0: pare perdok
1: aku may pinakara ko blawas dire
0: bakit ah bakit ame
1: bakit ame kita ah kita ah kanian to
0: kuya wak
1: ni 1980 nyapil ko sa kanang pinakpadak anay muscle ba
0: pa banda muscle man ala muscle man
1: saong pare saong pare kita kaning baldi kita kaning baldi
0: to di na pare
1: kining baldihan andam ko ni kay migingo ni VVM
0: BBM
1: yan. Nga, mangandang tagbaldi. So, daghan ko baldi dire. Kita kanin baldihan eh. Na isulod nga 20 litros ni. Tubig.
0: Kuya.
1: So, bungat ni.
0: Kuya, wali mo
1: baldi. Wala nang kamot ang yaro sana ko.
0: Mamato din na pari. May, talawa pari pardong. Di ba talawa? Pari. Buta kay kuya, wali mo pari. Aro sa mga gini mo nang...
1: Nilagotok ang akong abang ka.
0: Pari, marang nga. Saan pari, marang nga nga ni Piyo mga pari.
1: Ala, eh, kanang kaya ra kayo.
0: Kusga na pari, eh.
1: Anya, anya, anya.
0: Pari, saan ko to kradungan pari nga. Mayo mangunog ka mo kuan pari. Mayo mangunog hait, mangunog tayo mong kuchilyo pari. Pakita ko na kong kabilinan pari nga. Mayo ka mong chapong karne pari. Iskirmahe, labi pari. Iskirmahe ba? Iskirmahe ba? Sila ni mo.
1: Balitaan na yun ako mga teknik.
0: Oh!
1: Yeah, right. Buton mo rin kong hunting.
2: Tayo ni kapakita ni mga bilidyan tawhana ka?
1: Eh, pagkilo, mamita, kaya madunggan, tapos mga tao. Ay, hindi si Itoli Tarong, minor ba sila rong? Mga kuha naman, masig mamingo na sa inyo mga...
2: Ano man, uyam di ba na si Itoli Tarong?
1: Hindi ko na, kaya minyo man ah. Ha? Hindi ko kay Wilma, kaya walay kalaban. Wilma...
2: Ayaw ko alam. Kala style mo ba?
1: Ano mo kang nanginig?
2: Busugon ka kay kanakot
1: sa balay! Hindi, hindi, mga amigo. Hindi, mukha ka kagabot. Saan mo taong doy? Sige, kung kita ka to kong mga amigo, believe ka sa kuha? Ha?
2: Mang... Believe ka kita, talawaan ka! Pero ako ngayon mga kwasi mo, ha? Dito ka mo, mukha dyan!
1: Alam nga, kayo mong lukulugan mo, nandun ako'y haplas din dalamang, kanyang santong herbal oil, nalisa akong baga.
2: Mauna! Mauna! Eh, pag... Maugod na mga kumala! Lugay kay kang naglagot yung tahanan, ha?
1: Mang, pasailo agad ko. Mang, kanang madara mo ko sa emosyon.
2: Nalunahat na kalapian na kang kanahanan ka. Tungon na lang mga kumpare ni mo nga mga tambaluslos kinda ko.
1: Ay, nagkukahaso-haso, ano kayo? Ako nga bangga ko.
0: Ayaw ko bangga.
2: Kariha ka, George!
1: Magusto na ko haso-haso, ano yung ngati ni nga?
2: Ayusin ko.
1: Sakit pa na ko umaga. Maghilot, plasi, ma'am.
2: Pulos, tawala ka, pulos.
1: Mi-a, ma'am, eh. Mi-a, ma'am, eh.

0: kalagutan ba? Problema ka na siya siyang gagalingon, yung lawas, kanagang pinagay naman sa tulog-talukan niya, ulukulugan niya siya mga amigo. Ako ay mag-antos mga maring! Ngayon sa kawantay mo na mga maring, nang aki ba nito maring, ay gikan namin gudmi sa namigilak ka ba? Gikan namin sa isil, matabing last to. Nagyara mo yung mga kumpari mga maring, nag-inom? Ang kaning panuhak ka dako, nagpakita yung kabilidad. Ginaliman ka, dito nga paklungnik. Huwag ginaliman ka pagkitabo.
1: Pre!
2: Ay!
0: Kamu mo muna. Nanasan ni mo mga amigo, mga kwan na tapos los kidag ko.
3: Ibagdukan ba ni mo mamang?
0: Ibagdukan ako.
1: Pero asa man mo gikan, pre?
0: Kaya sonsuro ba sa inyo, ganyan na lang mo siyang bahay, pre.
3: Ay, matabig lasta sa kamasawa ni Mita.
1: Sige, sino meron ngayon mong iwan, pre?
3: Ah, si Roto.
1: Si Roto? Matay pa rin ang... Matang yung surtris ito, pre?
3: Sa may kuhan na yun, si Ring Road.
1: Ah, 5-5-5.
3: Ah, 5-5. Rambol pa na, pre?
1: Ay, rambol na, pwede na yung rambol, pre.
3: Abi to pre, kanang ngumong naka nakatagay-tagay ng aksyon pula-pula yung mga haso. Gaino mo siguro mo?
1: Pare, akong gingan pare, sa real na yun pare, bardog ba nga. Sa una pa lang pare, kita mo yun yung trupa kay pare. Trupa pips pa kita sa una pare, nga kita ko, ikaw may pinagangilngi gayo.
3: Asa nga espeto, espeto, asa nga mata?
1: Ano lang inom ka nga?
3: Asa mga istorya?
1: Hindi mo skinny to kinom nanay.
3: Ah, inom?
1: Ah, hindi mo.
3: Ha, katawaan na ako ng inom, pres. Dinaulang yung pre, nagbago naman ko, pero o inom is kutan.
0: Ay, mga mungkuan mo, talukan na sa kanang mga tangan mo, umusing mo, inom ka ha?
3: Samo,
1: pare, pabatunji na pare! Pakitahe ko mga screenshot niya, naunsa ko gagod.
3: Ah, din lang screenshot, kundi masayra
0: niyo. Jubin, kumuton ko ng imong baro, mantay lang yung tangan na
3: pa. Pasagdi ko, kita na ko ilang kong talin.
1: Pare, maraga, under mo kasi mga bakay mong asawa pare.
3: Kasi under, si Kuhon, kuno ni. Kutukutuhon, kuno ni.
0: Tistingi, bantay lang yung kapabot pare, tistingi dyan.
3: Ako, sorry ma. Ako, nagunin ko, nabukita na ko siyang
1: gagawin. Yawang, isuka ginilo pa rin,
3: ah, aperkaton ko na eh.
0: Mantay, di tayo ka panjir-jirong tawanak ah.
3: Sorry, ganun ka nung kuhon na
1: gano'n. Ako, yawang.
3: Ati ka rin, sumuntahan ko rin.
1: Pare, kaling lungne, kaling tanbaya, 69 pare, imna kuno ni pare, kaya siya pareng bardog, di mo to pare.
0: Hindi, di tumutu.
1: Pamatudi, pare. Ayaw, tago-tago, ano yung mga bilidad.
3: Gabriel na ni?
1: Oh, Gabriel na lang, oh. Oh, kita ka pareng bardog, oh. Kita ka pa rin parang gitong... Katunga ang aso-aso ang baba!
3: Tiglamiag eh. Magawa ka kumamati na ko!
1: Eh, pahurot! Pare, ingon mo kayo si Bardog pare. Pareng Bardog ka. Hindi ko naman mo mahurot pare.
0: Hoy, ayaw ginahot na! Lungnit kaya kita na!
3: O siya hindi mahurot!
0: Tawala ka, mura
3: ka! Hindi, o siya kalungnit, hindi ako mahurot!
1: Baso ka kita! Pare, hindi na lang ba? Hindi na lang mahurot pare!
3: Huwag, bilip! O niya, sapot ako rin mo! Paon na naman.
0: Jubin, ayaw Jubin, tagay problema din Jubin, guys. Ayaw guba ang akong pangalan Ristalisay, Jubin. Ha? So, tihan da Jubin ka.
3: Guba, parin ako.
0: Ayaw Jubin pa kaulawi, girl. Nananaw na sa janli niya sila si John Kataro.
3: Hindi ako gupon yung pangalan, pero gupon ko na yung mga.
0: Pamatag.
3: Masuklo yung ganyan ka, no?
1: Pare, ikaw si Ikuan pare ba? Hindi ko na nila mahurot pare.
0: Hindi ko matuo, may hurot ni mo ni Lungnik ko din. Pasa na pagtawang style ang hangin, rapot.
3: Ah, di ka mo to? Lipong-lipong na ba ako?
1: Di mo to, pare?
3: Ambil.
1: Oo, pare,
3: rara. Mabuli ko!
1: Sige na, pare.
0: Uy, pulikat mo, saan ang taong kalubin? Uy, nauna bunggang nanay mo kang tamo, ano saan na lang buksan ang tamo?
3: Murag bakong dawat, natuba lang sa kong lasa. Asa, mabili mo?
1: Pare, na ka, bagong tumon eh, pare, bagong tumon.
3: Ma'am, muli nito naman, kaya braga,
1: pare, pero ingon siya, pare. Lipo na. Kuno niyan, mamahurot ko rin yung isa ka lapad, pare, pang last hour, pare.
3: Mahurot.
1: Last hour na ron, ingon siya.
3: Mahurot.
1: Uy, kuno kay ka, pare.
0: Hey, talo-taloan lang ka na yung mga amigo, ma. Hoy, kamo ba? Paro tayo ron.
3: Ayaw ka.
1: Pare, ayaw na.
3: Kaya na ko rin.
1: Pare, ipapatuloy. Pare, nga di ka handlog sa mga asawa.
3: Pare, butil yan eh. Ah, imong mali. Kabanito yun. Pare,
1: kumatito yung istoryahan eh.
0: Mauna! Mga anak, ang mga pinamata niyong kananak ka. Wa mo juga nagbitbit og silipin, dapat pareha kang linlin magbitbit og silipin kan mahubog. Lain pa juga sus Ginoo ko ang kamunggay, ang kamunggay wala na apil bigud. Bang, hala pa kay sus ang namunggos kay kamunggay, kay kamunggay.
3: Plastic, santong herbal oil kag mo ligon di. Ang panhutan man ko.
0: Wala ka kay buta, wala ka. Ha? Ulog-ulog ka kay ako kay may masugo si mo ha. Di juga mo pandan. Dito ka mo to!
3: Sorry, good man.
0: Sumok na tawanan ka!
3: Sadyaan mo po rin mo. Lain mo kong gibati na ko.
0: Wala kang buhang ka?
3: Okay, sige, itong kutukuto.
0: Bantay ka ba?
3: Malay ko'y panihapon di ay.
0: Tanawara. Tanawara. Tanawara. Tanawara. Tanawara. Tanawara.

0: nga ring. Nabigay usa ka one time. Nga nakita ni sa mga kumpare nga grabe kay mo talo-talo tong isang kumpare nga kasanga ang mata. Bila lima ka mga maring ang ipabaktambling ni sa mga maring da sa barangay hall nga siya nakita ay may apil-apil isa sa mga bata. Mura yun siya, magkanang way buot nga abot, kukusabot na akong bala mga maring, oy. Huwag na mga pangitabo.
1: Pre!
2: Oy, pre!
1: Nalay mo na rin.
2: Ah, wala pa rin. Sira na yung pare bagay. Tanaw mo kung ni Baring Bardog. Bukan pre, katong...
0: Masaktan yan.
2: Nga nang dancer. 2 years dancer, pwede. 2 years sa isa pre.
3: Ay, mga bossing!
1: Ay, sayo rin yung gisgutan dahil
3: kanyang mga
1: stipping. Hanas kayo? Pero layo oras ako.
2: Di ba saan na dancer na pare?
0: Muna akong nahiringan mga kanyato ko na pare. May kunog ka mo sayaw at bang kunog mo ng stress boys.
2: Ay, stress boys na siya pare yung bardog. Kasi kanyang si pare yung jubin. Kuya, kanyang bisa buwan yung tulog mo. Jogging niya mo. Kuya, kanyang bubaktambling ko hala
1: na. Sakto na, sakto na.
2: Di ba pare? Di ba pare? Sila na.
1: Sayaw na isgutan. Di po ka papo, papo.
2: Mga ni, mga ni.
1: Di po ko papinta. Musayo na ba yung sabutan? Kaniwa, kaniwa.
2: Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita. Pakita

meron sa hospital mga marin? Dere sa hospital sa barangay mga marin? Clinic trabaho ni mga marin? May pag sama sa agtang ay akong bana nga si Jubi nga pwede ka ulugan mga marin. Saan mo na ko niya kung akong bana marin nga makanang tarong niya ang una-una ba? Tiguan naman din siya. Nalagod niya sa santo pagkinaro na mga 48 nung inadanin niya. Pitigil ka ulug-ulugan niya. Sugungo na ko, diigit mo tuman. Mga marin, kung sabay ako buhato na niya nga matarong niya akong bana. Mulaya sa mabinin sa mong lugan ni Stalisay. Balay na ba may dinos busay? Mapaabot ko sa iyong mga tambag, mga maring. Hindi nila lang kutob. Mamita.

0: ang suwat karon ni kani mamita di sa talisay Cebu.
1: Sabi naman ka ini nga kanta kini ang tuan nga suwat. Eh kuna nagay mga anang nga tao na ayo.
0: Oh, shoutout sa nato mga maring atong mga katropa diya sa Cebu, no? Diya sa Talisay, atong dapit sa Mandawi, diya sa Uano, diya, luminaw na sila diya, lanong-lanong na diya, asa mo dapit diya. Oh. Ako shoutout akong mga among kung gipuyaan diya sa mga, diya sa kuan, kani kanduman.
1: Hmm. Sa Cebu,
0: Cebu oh. Oh. Marangay kanduman na may diyan.
1: Ako rin kay Kusuit sa Cebu, kay gamala kita sa airport ako tama.
0: Ah, tama, mo gani.
1: Kay Kusuit tuloy, kaobal may niko, ani, masi kaobanan ako, eh, well, mawakil, pasikat radi ay siya sa gawas, pastikan.
0: Love you, eh. Naninood yun si Wilma Mawakil. Aba si Daniel John Marata, layo na mo sa sinayawan ni Katropang Ala Labais.
1: Matod din na
0: niya Katropang Ala.
1: Hindi pa si Wilma Char. GC, Matarong tuloy ba rin natabot ma? Hindi si Itulie Tarong. Cute bitaw ka ayun, no?
0: Labi-labi
1: natuli.
0: Labi-labi natuli ka itong dito na tumangon sa malang army cut. Dami army cut. Naman German cut.
1: Pinakakuyaw, bigna gupit nga ng baby, ay katog yung namikat.
0: Pero pinakakuyaw na nga tuloy mga maringig, nindot kayo ito, pinaduko ang style crew cut. Pinaduko ang panid man, niya silalong ni Kaban.
1: Ang lisbata na, basi ano yung tag City Health.
0: Sige
1: sa mga gusto mo nambag niya ato ang linya abli na 0966309569 os bundo 0966309569 siyempre kaya ito ang programa mga igarat ato ang drama hatunto pa nata sa Santon Plus Herbal Capsule o labi pa maring ato ang premium D3 Capsule ato ang kape nga tulo ka classic ini ang
0: yes ang atong kape nga premium D3 Coffee Mix
1: Santon Plus Coffee Mix
0: ang Santon Gold Coffee Mix
1: ato ang sabon nga nindot kainus na sa ato ang mga lagamang bahay
0: nasa pa lang sa bandi pamatod din
1: ang Clear Skin Herbal Soap
0: aba ang isa ang sa
1: ang Santon Plus Herbal Soap
0: aba pwede ba na siya sa mga baog tihil mga basa og tihil pwede na siya
1: say pwede pating board
0: aba so ako lang ako na i-recommend sa amigo nga si Froylan
1: baog tihil
0: bili sa baog tihil basa o na siya tihil
1: aba siyempre ito half plus nga makawagtang sa mga pamaol mga suot-suot sa imang mga latutahan half plus na wagtang pamaol half plus ka na mga mari ang Santon Herbal Oil kini mga produkto ha gihimo kani sa Yes to Health og mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong lugar. Ano man to sa layo kay?
0: Mapaka niya magiro. O dito mo sa layo mamalit.
1: Ha? Pero ang tampagan niya, kaya marag pit na nga itong oras mga higala?
0: Yes, okay. So, wala tayo oras. So, ayun, naman nga mga sitwasyon ng mga maringa. Ito rin nga, ito rin nga isikutan gamay. No, nga, na yung mga lalaki nga, dili mutuman sila mga asawa, pero sila mga amigo, abdi kayo, malisto kayo.
1: Enjoy nun ba? Oo. Pwede naman talo-taloan.
0: Talo-taloan rin yun. Pwede rin si Mark Gregory Enirio
1: sa ingo ni Mark.
0: Kuan nga, ulug-ulugan ba ni siya? Ano ba? Amo tayong banaling Nining Garcia po?
1: Si Nining Garcia ingon siya nga daot, ukutok ang
0: imong bana. Ha. So, at naman buwan talan eh, kaya hila po naning.
1: Lahat po ng utok, Ning. Ito ang linya, kung walay, wala mo pa rin malubat. Uy, sige, at baga na ni Marin kay
0: ato wala tayong oras, no?
1: Escape po na tayo diri.
0: Okay, so, well, direta sa ito ang sender nga si Mamita. Mamita, Mamita. Kani mo mga imong bana, marami na ginamausap, no? Ay, mo na ginaiyakan, halag na siya, na yung mga tao nga ganaan kayo ka nang talo-taloan. Kasi nakamantay na silang kitalo-taloan sa ganaan, yun sila. Oo, mga sugod na nila na silang panimalay, dililagay sa asawa sa mga gilikanan. Ala ba dahil kayo o gay kay mutuman pero ako ta mabuhat kay apil man si mga pagpakasal niya so dapat dawat na lang siya mamita para di ko maglagot nimo ha
1: pero,
0: so
1: ako lang ikuan mga bising mas lala pang umaabot ani nga mga panghitabo kang sa bana ni mamita kan bisag mo tumbling sa kabawasan sa kagoling ni sa kabalo mo tumbling
0: sa tumbling ona tawon sa ospital ron na dawat problema siya adto lang kasana ko na may lingam diyan sa usbay manginabang mo sa gobyerno diyan sa Cebu para tabang-tabangan mo diha kay diri sa Davao na may lingap na may mga sa diri sa Tago
1: yakap wala na yakap
0: wala na, wala na.
1: Gakos na lang. Please, basahan ako ang text kong ako ang sabi niya, ang sabi niya, nanay kayo minsan, wakman.
0: Sama na siya.
1: Si Texter 5 144 si Andy. Ay, si Andy. Taga asan ni si Andy? Taga? Taga Iligan.
0: Ay, salamat. Taga Iligan.
1: Ay, taga Jensan di ay.
0: Ah, si Andy.
1: Ah, taga Jensan, si Andy. Salamat sa inyong paglilid yung mga maring, ha?
0: Sabi na kung nag-uban sila dito. Ah, nakakuha din ang Iligan.
1: Napaigil lang di ah. Si Andy ang account. For double light is overdue. Please settle your outstanding balance. Mayroon kayo mabiling ba?
0: Mayroon kayo mga mabiling. Ano yung mga taga-double light sa baka? Pangwaragod mo diyan ka ng inyong mga kay kabalo mamuha ng uban. Busy mo kayo. Kala mga tiguwang niya. Kala mga senior. Kabalo ba rin na sila naman na ikwala abisuhin na silang. Lako sa paday may maya na mga style ninyo.
1: Ay, walang taigong oras ay.
0: Dahil, salamat kayo no. Kani mamita sa magpadangat ng imong swadri sa tong tulmanong. Kung ako ikaw!
1: Anton, ugma po hon, mga maling madungta sa inyohang paminawan ng mga estasyon garo sa Tibok Mindanao sa Visayas.
0: Visayas?
1: Sa pa, daghang kong salamat o, thank you!

0: yours.
1: Ayon ang law, sa among mga konsumantik, diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tabong City o mga munisipalidad sa Asunsyon, Mucureya, Papalong, Sawaka, at Talaingon. Ang among priority, mao ang paghatag kaninyo sa reliable at kapitalidad na...
2: Ako si James, nagana kayo po na tiliwan sa akin. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kapi akong ganahan na nauyun ang yun ako. Ang Samsung Plus Pokemix. Sakto ra ang tangin, sakto ang kaisog, mag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kapi. Kung ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Samsung Plus Pokemix sa uban niya kapi. Tuloy yun ninyo para masanta ninyo akong experience sa Samsung Plus Pokemix.
3: Santo Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
4: Santo Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
5: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang nga likayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ang mga bukol po.
7: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
8: Hindi na kasi ninyo. Ngayon na sa ngayon yung tibo. Mayo ang sanggong plus. Mayo mo akong tulog. Ako kayo. Hindi na po katulog ko ba yun? Magbukamat yung kubuga na kapagbali patulog. Kung managinig ka tulog na binitin na patulog ba yun? Mayo na akong tulog. Magbukamat yung

0: by Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Senator Garcia, Pulo, Bayamon, Matina, Playa. 75, Vero Bascog pa. Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom ko kape. Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka ablaw, tulo ka ablaw. Muramag ni Bascog po gamay. Mura po ni Bata akong lihok. Bakaw na? Siyempre, nadi panahon na magluya ta. Say, ginagong lahilang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga kariyan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na balik.
0: Nagtopi ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung doble, okay! Ang dininata sa Supplemental in One!
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaanlaw-anlaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus,
2: Herbal Capsule. Ang Supplemental in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Malaga ba alala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat tumitipang ang masarang uri ng sakit.
0: Santo Plus Coffee Mix.
4: Kasi Vivian, conscious dito ka ayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung asahan ko pag niwang dayon nadunggan

0: Headlines.
1: Ama pa ulit headlines katropahatid po sa atin na Santon Plus Coffee Mix. VP Sara Duterte nang una sa 2028 presidential survey ayon sa Pulse Asia.
2: VP Sara itinangging kanya ang loting iniuugnay sa kanyang salin.
1: Congressman Egay Erize posibleng maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa 52 billion pesos local government support fund sa 2027 national budget.
2: Pangulong Marcos Jr. dumalo sa katarungan caravan sa Bulacan.
1: ERC sinuspindi ang reserve market para po mapababa ang singil sa kuryente.
2: Sa balitang regional, DMW Secretary Bicacdac pinangunahan ang BBM NRN sa Tuguegarao City. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi sa mga OFW.
1: Balitang international mga katropa, DM Riyadh Airport sa Saudi. Nananatiling sarado kasunod ng pag-atake ng Houthi Rebel.
2: Sa balitang showbiz, Forgotten Island, matagumpay pa rin sa kabila ng mababang kita sa sinihan ayon kay Lea Salonga.
1: At sa sports, Alex Iyala, bumagsak sa singles sa Chinese qualifier sa Wuhan Open.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po ng Tuesday, October 13, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo sumasa sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Una sa mga balita ng una, si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Tapos makakuha ng 50% voters preference sa survey ng Pulse Asia ngayong Setyembre. Pumalawa si dating Vice Presidente at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Kasunod si Senador Rafi Tulfo na may 12% at Senadora Risa Ontiveros na may 3%. Pinakamalakas ang suporta kay Duterte sa Mindanao. Umabot po sa 92%. Kasunod ang Visayas na may 56%. Sa Metro Manila, may 40%. At nalalabing bahagi ng Luzon na may 28%. Samantala, nanguna naman si Senador Christopher Bongo sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice presidente sa 2028 matapos makuha ng 31% voter preference. Pumalawa si Senador Robin Padilla na may 19%. Kasunod si Senator Bam Aquino na may 17% at dating Senadora Grace Poe na may 14%.
0: XFM News Nationwide.
2: Sina dating Senador Grace Poe at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa mga posibleng manalong senador sa may 2028 national at local election. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, nakakuha si Poe ng 50.2% voter preference habang 46.5% naman ang nakuha ni Cayetano. Sumunod sa kanila sina Senator Robin Padilla na may 45.9% at Senator Rafi Tulfo na may 44.4%. Lumabas din sa datos na 15 personalidad naman ang may tsansang manalo sa pagkasenador mula sa 66 na isinama sa survey. Gayunman, resulta lamang ito ng survey at hindi garantiya ng magiging resulta ng susunod na eleksyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa tabi pa rin survey ay siyam sa bawat 10 Pilipino ang interesado sa gaganapin pong national at local election sa May 2028. Batay sa pinakuling survey ng Pulse Asia, 57% ang lubos na interesado. 31% naman ang medyo interesado sa halalan. Pinakamataas ang interes sa Mindanao, umabot po sa 97%. Kasunod ang Visayas na may 89%, Metro Manila may 87%, at nalalabing bahagi ng Luzon may 85%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents na may edad na 18 pataas mga September 17 hanggang 24, 2026 sa pamamagitan ng harapang panayam na may margin of error na plus or minus 2%.
0: XFM News Nationwide.
2: May matapang na pahayag naman si Vice President Sara Duterte laban sa paghahambing ng kanyang karanasan kay former Vice President Jejomar Binay. Tigrit ni Duterte na mas mabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil dalawang beses siya na-impeach sa Kongreso.
3: Grabe yung paninira sa kanya. Sabi ko, alam mo, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. Not once, but twice. I claim that sikat na sikat na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
2: Kinwestiyon din ni VP Sara ang pag-uugnay sa mga transaksyon sa China sa usapin ng pambansang seguridad at ikiniit na dapat linawin kung ipinagbabawal ba ang pakikipagnegosyo sa naturang bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa sa Senator Lacson, pinapalinaw kay Senator Padilla ang pahayag na disregard for law sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
2: Hinimok ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson si Senator Judge Robin Padilla na linawin kung sino ang tinutukoy niyang nang sabihin itong may pagwawalang bahala sa batas sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahiwatig ni Padilla na maaari silang lumiban sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kaalyado kung magpapatuloy man o ang pagbaliwala sa batas. Ayon kay Lacson, kung ang buong impeachment court na kinabibilangan din ni Padilla at tinutukoy nito, maaaring ituring ang kanyang pahayag bilang direktang pag-atake sa integridad ng naturang lupon. Dagdag pa ni Lacson, kung ilang senator judge lamang ang tinutukoy ni Padilla, nararapat lamang natukoy nito ang kanyang sinasabi. Sa panayam sa radyo nitong linggo, sinabi ni Padilla na marami umanong nakakagulat na pangyayari sa impeachment proceedings. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang umano'y pagbartot sa batas, maaaring dumating ang puntong hindi na sila dadalo sa paglilitis. Nauna na naghahain sina Senator Robin Padilla, Bongo at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na pag-aari niya ang loteng iniugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang naging sagot ni VP Sara sa nagiging investigasyon ng National Bureau of Investigation na pag-aari umano niya ang isang lupang idireklarang agricultural, ngunit may mansyon, swimming pool at helipad habang ang ari-ari ang nakasaad sa nakakahalagang 890,000 pesos lamang ay tinatayang maaaring umabot sa 61 million pesos. Kinustyon din ni Duterte ang operasyon ng NBI at iginiit na dapat gamitin ang pondo ng ahensya sa mga gawaing may malinaw na pakinabang sa publiko. Iniugnay niya ang usapin sa pagkakatanggal ng NBI sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosekusyon sa impeachment proceedings kasunod umano ng mga kwestiyonabling ebidensya iniharap kabilang ang grasyoso affidavit.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iginit po ng Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Moon Abrea na dapat suriin na walang kinikilingan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng aligasyon ng unexplained wealth at mga hindi mano ni deklarang ari-arian. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Abrea mga katropa na hindi dapat nakabatay sa pagkakakilala ng taong iniimbestigahan ang pagsusuri sa mga dokumento at transaksyong inilahad sa impeachment proceedings.
4: Sa pagpangalan ako sa ating mga kababayan, walang kulay ito, nagkataon lang na si VP Sara ang nasa impeachment. Kahit si Martin Romualdez, kahit sino pa yan, na pag ito yung lente o pagtingin natin pagdating sa kanilang mga unexplained

0: Siyempre sila yung mate na negosyante, nagkakatak din yung isyong kanan. Eh, ano pa rin yan, sariling pera nila. Ito may question pa kung pondo ba ng bayan, galing ba si China, saan ba galing? Kasi yun naman ang dapat ipaliwanan ng kampunin yung Pisana.
1: Si Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga aligasyong may kaugnayan siya sa China at ikinit na maaari itong magkaroon ng epekto sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, posibleng magamit ang mga ahensya ng gobyerno para siya bantayan at gipitin sa politika habang nagbabala rin siya na maaaring maapektuhan ang mga negosyanteng Pilipino na may ugnayang pangkalakalan sa China. Binatikos din niya ang administrasyon sa umano'y kabiguan itong tugunan ang korupsyon, kriminalidad, problema sa ekonomiya at sigalot sa West Philippine Sea.
3: Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nagpapatuloy pa rin ang questionableng insertions sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. Laganap pa rin ang kriminalidad. Nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon, wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos.
2: Yan po si Vice President Sara Duterte. XFM
1: News Nationwide. Kinwestiyon mga katropa ni Caloocan 2nd District Representative Egay Arise ang 7.2 trillion pesos national budget para po sa 2027 dahil umano sa hindi patas na alokasyon ng pondo sa mga distrito at ang pagbawas sa mahalagang programa ng pamahalaan. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise, mas malalaki umano ang inilaan sa mga distritong kinakatawan ng mga kongresistang malapit sa kapangyarihan habang nabawasan naman ang pondo ng ilang programa para sa edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga tinukoy niya ang pagbabawas sa pondo para sa school building program at kawalan umano ng alokasyon para sa zero billing program ng PhilHealth.
0: Ayaw mo nang tanggapin yung panapala ni Congressman Tommy Cango na buksan at malaman natin kung magkano ang allocation sa bawat congressman para equitable bid at may mga balibalita atin na iba, milyon-milyon, iba zero. Pagka sa impeachment ay zero ka. Pag yes, pagbo ka. Tatlo, presidential pork barrel. Kung saan 62 billion yung inilagay sa exclusive discretion ng Pangulo. Kung saan niya gagastusin, kung paano niya gagastusin, kung kanina niya ibibigay, at kung kailan niya ibibigay, exclusive discretion. Ito ay lumalabag sa Article 6 ng ating saligo.
1: Si Caloocan 2nd District Representative Arise.
2: XFM News Nationwide. Maghahain po ng petisyon sa Korte Suprema si Congressman Edgar Arise upang kwestiyonin ang 52 billion peso local government support fund na ayon sa kanya ay hindi na ipamahagi ng patas sa mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise na patuloy pa rin binibigyan ng pansin ng administrasyon na bigyan ng malaking alokasyon sa budget ang mga malaking lungsod kaysa sa mga mas nangangailangan.
0: Dapat nga ang government support fund, dapat po sino yung mahirap, sino yung binibigyan, diba? Pero nangyari, ang pinakamalaki na bigyan ng 2025 o 2026 na ang paulo, yung mga malaking lungsod, yung mga Brokerage, at yung mga alibawa, Quezon City, yung malaki yan, yung mga 1.1 bilyon na naibigay ng paulo, Maynila, Caloocan, Unaga, yan yung mga nabigyan ng malaki. Samantalang yung Batanes, zero, mahirap na mahirap, yung Aurora na mahirap, zero, yung Maguindanao na mahirap, zero. Yan yung mga naging maling patakaran dahil sa LGSF na yan.
2: Ngayon ni Arise, kung pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang budget, handa siyang iakyat ulit ito sa Korte Suprema.
1: Nalawagan si Tax Advisor Mon Abrea ang i-modernize ng BIR at ng Bureau of Customs para mapataas ang koleksyon ng buwis at matugunan po ang korupsyon sa pangolekta ng kita ng pamahalaan. Sa panayam pa rin ng XFM Manila, sinabi ni Abrea na malaking bahagi ng nawawalang kita ng gobyerno ay hindi po lamang dahil sa pera na kukolekta, kundi dahil daw sa mga buwis na hindi naman na ipapatawo Okay, nakukolekta dahil sa inefficiency, corruption, at pag-iwas sa pagbayad ng buwis.
0: Tututukan natin in-improve yung efficiency ng bank, in modernize yung buong tax administration, at habulin yung mga risk o yung mga tampalasang magnanakaw at hindi nagbabayad ng buwis. Kasi alam mo sa totoo na, bakit yung mga yan, mga tax-evaders, smugglers, yung mga magkakamag-anak yung magkakagroup chat-chat ng mga korap na politiko.
1: Si Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea.
4: XFM News Nationwide.
2: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang panauhing pandangal sa katarungan caravan ng Department of Justice o DOJ sa Giginto, Bulacan. Layunin ng programa na ilapit sa publiko ang libreng serbisyong legal at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan upang mas maraming mamamayan ang makinabang ng hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Sa pamagitan ng DOJ Action Center, nakakuha ang mga residente ng libreng konsultasyong legal, serbisyong notaryo, mga clearance mula sa pamahalaan, tulong sa mga usaping immigration, serbisyo sa civil registry, at assistance para sa mga concerns sa national ID. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas madaling maabot ng mga mamamayan ang mga serbisyong kailangan nila, lalo na sa usaping legal at ang mga dokumentong pampubliko.
1: ERC, sinuspindi ang reserve market para mapalban singil sa ating kuryente. Natropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Pansamantala lang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang reserve market sa wholesale electricity spot market dahil sa batas ng presyo ng ancillary service na nakadagdag sa singil sa kuryente. Pinakamalaki ang epekto nito sa mga consumer sa Visayas kung saan umabot sa mahigit ang napo beses ang epekto ng reserve market sa singil kumpara sa mga long-term contract. Sa ilalim ng suspension, tukuha muna ang NGCP ng reserve power mula sa mga umiiral na kontrata at mass run capacity upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente. Inatasan din ang NGCP, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator na maglatag ng bagong disenyo ng reserve market sa loob ng 6 na buwan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na mahigit 1.5 na tonelada ng shabu na nasamsam sa Laos at Thailand ay nakatakdang ipuslit sana sa Pilipinas. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, nasamsam ng mga otoridad sa Laos ang 521 na kilo ng shabu sa isang palipara noong Oktubre 1. Nakatakda o manong isakayang droga sa isang private jet na patungo sana sa Pilipinas. Naaresto rin sa operasyon ang isang Pilipinong gumagamit ng alias na Fahad kasama ang mga suspect na Malaysian at Singaporean. Batay sa intelligence reports ng PDEA, isang Pilipinong gumagamit ng alias na Boyet ang umunoy nagbayad para sa private jet na gagamitin sa pagdadala ng droga. Minomonitor na siya ng ahensya dahil sa inihinalang kaugnayan sa isang sindikato ng droga sa Mindanao. Ayon sa PDEA, umalis ng bansa si Boyet noong October 11 at pinaniniwala ang nasa Hong Kong na ngayon. Samantala, naharang din ang mga otoridad sa Thailand ang isang sasakyang pandagat na may gargang mahigit 1 toneladang shabu sa karagdagang sakop o karagatang sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon sa PDEA, nakatakda rin umanong dalhin sa Pilipinas ang mga ilegal na droga.
4: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok lang kayo sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 93.3 Antique, at sa XFM 99.5 Mega Manila.
4: Balitang regional.
1: Alright, Balikan po natin sa Tugigaraw ang balita. Si Secretary Kakdak ng DMW ay pinangunahan ang BBM NRN sa Sudat. 11.98 million pesos na tulong pinansyal. Ipinamahagi rin sa mga OFW. Tatropa natin sa balita, Marjorie the Keyword, XFM Tugigaraw.
6: Umabot sa kabuang 11.98 million pesos ang tulong pinansyal na inilaan para sa 307 overseas Filipino workers sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair noong Biyernes, Oktubre 9 dito sa lungsod ng Tugigaraw. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers sa inlalim ng pangungunang DMW Secretary Leo Hans Kakdak, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal, oportunidad sa trabaho at suportang pangkabuhayan sa mga OFW at kanilang pamilya, lalo na sa mga nagbabalik sa bansa. Batay sa datos ng programa, 1.98 million pesos ang inilaan para sa 132 beneficyaryo ng Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration, habang 10 million pesos naman ang nakalaan para sa 175 beneficyaryo ng Action Fund. Bukod sa pamamahagi ng tulong pinansyal, isinagawa rin ang job fair para sa lokal at overseas employment. Lumahok dito ang siyam na Philippine recruitment agencies na nag-alok ng kabuang 5,500 job orders, gayon din ang 16 na lokal na employer na nagbukas ng 1,875 na bakanteng trabaho. Nagsagawa rin ng service caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng konsultasyon, tulong sa dokumentasyon, impormasyon at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Samantala, kasama rin sa aktividad ang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang mapiling institusyong pang-edukasyon upang palakasin ang mga programang naglalayong labanan ang illegal na recruitment at human trafficking, gayon din ang pagbibigay ng pre-employment orientation seminar sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tungyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Lalaki pinatay at ibinaon sa hukay ng 5 construction workers sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Gamit ang isang bako, inilibi ang isang lalaki na pinaslang ng di umaligibang kalalakihan sa Sitio Lampong Escoting, Jadid, Baba, Biscaya, na natagpuan kahapon October 12. Ang biktima ay isang 45 anyos na kawanin ng National Irrigation Administration ng NIA na residente ng Barangay Botaw sa bayan ng Jadid. Huling nakita noong October 9, 2026 sa ang naturang biktima sa may Barangay Escoting nang kausapin ng mga construction worker ukol sa presyo ng gramba ng mga trabahador ng proyekto na ginagawa ng NIA sa lugar na ang magdungo sa mga trabahante. Ay inay umano ng 5 construction worker ang biktima na magiinuman muna na nauwi naman sa gulo at humantong sa pamamaslang. Nasuwi ang biktima, nag-iumbog ang ulo nito sa sabento na paulit-ulit at sa kaibinaon sa lupa gamit ang bako. Kalaunan ay sumuko sa Police Station 4 ng Santiago City ang isa sa mga suspek na di umano'y aminado na siyang unang umanday ng sundok sa biktima na sinundan lamang ng iba pa nito kasamahan. Kakasuhan ng murder ang 5 kalalakiang suspect, damay ang asawa ng isa sa mga ito matapos kunan pa ng video ang krimen. Mula rito sa 104.8XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Samantala, ama, pinatay ng sariling anak naman sa Badyangan, Iloilo. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM, Iloilo.
8: Napatay ng sariling anak ang 69 years old na ama sa Barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Ayon kay Punong Barangay Carlos Casiple Jr., pumunta sa bahay ng anak ang ama upang pag-utusang kumuha ng niyog at saging sa kanilang taniman. Dahil sa pagod, hindi sinunod ng anak ang utos ng ama na naging rason ng kanilang pagtatalo. Nauwi ang pagtatalo ng mag-ama sa sakitan kung saan nahampas ng kawayan ang ulo at liig ng ama. Nag-surrender ang 40 anyos na anak sa kapulisan at nahaharap sa sa kasong parricide. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Apat na menor de edad na sagip sa hinihinalang illegal recruitment sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
9: Nasagip na ng otoridad ang apat na minor de edad mula Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport matapos maiulat na umano'y biktima sila ng pinag-iinalaang illegal recruitment at nakatakda na sanang bumiyahe patungong Manila. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, nakatanggap na ulat ang Rizal Municipal Police Station bandang 9:13 ng umaga mula sa isang concerned citizen. Agad na nagsagawa ng joint operation ng Palawan Provincial Police Office at Rizal PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Grace Wick Gumba. Dinala ang mga minor de edad sa Women's and Children Protection Desk ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang proteksyon at tulong. Patuloy naman na tinutugis ng mga otoridad ang hinihinalang recruiter na umano'y nakabase sa Metro Manila. Iniimbestigahan ang insidente kaugnay ng posibleng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act at mga batas laban sa illegal recruitment. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa kakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.

0: ang weather update, katropa, atin sa atin ng Santon Plus Oil. Katropang Brian, patuloy pa rin binabantayan ang pag-asa ng Tropical Depression na sa labas ng PAR at ang layo is 2,790 km east ng Northern Luzon kung saan wala pa naman sinyales na makakapasok sa loob ng bansa at makakapekto sa ating lagay ng panahon.
1: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Rumblo.
0: Mga tropa, northeasterly wind flow may epekto po sa extreme northern Luzon.
1: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng bansa.
0: At ang araw 5:47, nagpakita lulubog 5:38 ng gabi.
2: Showbiz News! Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clearskin Herbal Soap. Itinuring ni Lea Salonga na tagumpay pa rin ang animated film na Forgotten Island sa kabila ng mababang kita nito sa takilya dahil naipakilala nito sa international audience ang Filipino mythology. Batay sa Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng $50.2 million sa buong mundo, ang mas mababa sa $80 million na iniulat na production budget. Sa Pilipinas, kumita naman ito ng 97.2 million pesos sa first week, ang pinakamalaking opening para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Para kay Lea, mahalagang nakilala ng mas maraming manonood sa ibang bansa ang mga nilalang kwentong bayan ng Pilipinas kabilang ang Manananggal at Tiyanak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng FZ 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang International. Ang balita international, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Pinalawig hanggang Sabado ang pagsasara ng King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kasunod po ng sunod-sunod na pag-atake ng mga Houthi rebels mula sa Yemen. Ayon sa motoridad ng Saudi Arabia, hakbang ito para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at paliparan matapos po ang pag-atake na ikinasuwi ng 14 na katao at ikinasugot ng higit 300 iba pa. Dahil dito, sinuspindi na rin ng International Airlines ang kanilang mga biyahe papunta at palabas ng Riyadh habang nagbabala rin po ang mga aviation authority sa panganib ng paglipad sa rehiyon.
1: Ang balitang sports, mga katropa, ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 na proteksyon sa buong katawan. Tinapos ng Chinese qualifier si Shi Han ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa singles ng Wuhan Open matapos itong matalo sa tatlong set, 6-4, 3-6, 3-6. Nakuha ni Ayala ang unang set pero bumawi si Shi at nanaig sa sumunod na dalawang set para makumpleto ang upset sa Dongfeng Loya Center Court. Naging malaking hagdang kay Ayala, 37 and 4 errors o sariling pagkakamali kumpara sa 20 winning shots habang ipinakita naman ni Shi ang matatag na laro sa mga halagang puntos. Pagkabat laglag na sa singles, nakakda pa namang lumaban si Ayala sa doubles kasama ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez ngayong araw.
0: XFM News Nationwide. Tropang Brian, ilang araw na lang, Christmas na.
1: Say 23 days na lang, Tropang Bobby.
0: Sa 23 days, at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Tuesday, October 13, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Brian. Ako pala si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

pakaramdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ikaw, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga PTAC DOH certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, Doc Michelle, sa lahat na ating mga ka-wellness. Iba't ibang bahagi po ng ating bansa na nakatutok sa ating pong palatuntunan at sana po marami na naman tayong mapulot ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan kung paano po natin iiwasan ang pagkakaroon po ng karamdaman gamit ang paraang natural.
0: Samahan kami ni Doc Algie din sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang mga katanungan. Pwede yung at-sex yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nagbabalak mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo ma-avail yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gaya rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Ayan, at ipagtanong-tanong lang ang ating pong mga produkto at tayo po lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness, ha? Para makaiwas sa mga fake, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, ay available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail po iyan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: At ganun din, mga ka-wellness, ang mga produkto po ng Yes to Health ay pwede hong bilhin sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, ito yung sariling atin, ano, na mga stores. At ang kagandahan, meron po tayong special discount for our senior citizen. At bukod po doon, meron po tayong mga special promo, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang ating buy one take one, ang ating Yes to Health vitamin C. Ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng isang box, may libre ng isang box. At yung pinakabago na ating promo is pag bumili ho ng isang box ng Santol Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili kayo at the same time ng Yes to Health vitamin C. Mm-hmm. Ang kagandahan po dito, meron pa tayong opportunity, partner, ano, na makapagpa-consult sa ating mga naturopath doon po sa Yes to Health Clinic. Meron tayong iba't iba kasing mga modalities, mm-hmm, na sometimes kailangan na natin pag meron tayong nararamdaman bilang complement sa ating mga programs o prescriptions na binibigay ng ating mga doktor. Sa Yes to Health, meron tayong mga modality katulad ng cleansing and detoxification. Most of the time, kung ako po yung consultant, madalas mong nire-recommend dyan, especially kung yung sakit hindi mo na maintindihan. May diabetes, may high blood. Hindi lang
0: komplikado yung mga sakit.
1: Parang isang barangay niya tayong sakit. Hindi lang isang pamilya. Mm-hmm. No? So, sometimes, tinitinan natin, baka kailangan ng detox. No? Kasi alam mo, maraming mga sakit matitrigger ng toxin sa ating pong katawan.
0: Yes, so.
1: And also yung mga nutritional therapy, meron tayong mugok-buyang Korean therapy, acupuncture, and also yung ating eye detox, mm-hmm, yan, sa mga Yes to Health Clinic, pwede nyo i-avail yan. Meron din po tayong terahertz, okay, mm-hmm, biozapper, at sa ilang piling brands, meron tayo nung tinatawag natin hilugtok.
0: Mm-hmm.
1: Natural therapy, ano, with the Quendel Pedreso. So, yan mo lahat ay pwede nyong i-avail, including yung discount sa product and promos, exclusively sa mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin, na gusto maka-avail, gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health?
1: Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Tubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayan Building, Euro Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Ang natulungan lang Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kami ay sinupisan po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Nagingira ako ng pinsin ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan ng mula, ang tinding nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung Lutein at Zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay rin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katuan po natin sa araw-araw ng pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, mag-uusapan naman natin itong pagbabalanse ng immune functions or immune response ng ating pong pangangatawan. Lagi natin pag-uusapan doon, Kaji, mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan, mga inflammations, which is a common or normal reaction ng ating pong immune system. Ngayon naman, pag-uusapan natin, how to modulate our immune system, or yung tinatawag po na immunomodulation or immunomodulation ng ating pong immune system, dahil mahalagang bahagi ito, Doc. Ano? Mm-hmm. Diba, pagka pinag-uusapan natin ang kalusugan, madalas nating napapakinggan in general o naririnig natin na kailangan malakas ang pangangatawan natin, malakas yung immune system natin. Pero alam niyo ba mga ka-wellness na hindi lamang yung pagpapalakas ng immune system ang dapat po nating isaalang-alang o dapat po nating gagawin. May isang konsepto sa ating katawan na dapat din nating maunawaan. At yun po ay yung ating pag-uusapan. Itong immunomodulation. Dokaji, ano po ba ibig sabihin na itong immunomodulation at bakit mahalaga itong maintindihan ng ating pong mga ka-wellness?
1: Napakagandang tanong yan kasi marami sa atin ang naniniwala na kailangan malakas lang yung immune system natin. Pag ganun na malakas, mabuti na sa ating kalusugan. Mm-hmm. Pero hindi po totoo yung ganun lang. Ano? Mm-hmm. So, hindi ganun kasimple ng immune system. Kailangan malakas. May mga ibang bagay pa. No? Ang immune system po kasi parang isang, kumbaga saan eh, kasundaluhan. Mm-hmm. Isang armed forces na binubuo po ng iba't ibang uri ng cells, kagaya ng binubuo ng protein. And may mga organ sa katawan tayo na bahagi ng kabuuan immune system po natin, ano, kabilang diyan yung mga lymphatic gland, di ba? So nagtutulungan ang lahat ng yan para magkaroon ng balance, para lamanan lahat ng kalaban ng sistema, yung mga tinatawag na pathogens, ano, na pwedeng namimerwisyo yan sa atin pag tayo ay na-infect. Halimbawa kapag may virus po na pumasok sa katawan, kailangan mo nang ano, makilala to, ma-identify. Parang ano lang naman eh, sa mga sundalo, ganun din naman. Kaya para maiwasan yung friendly fire, kailangan they need to identify sino ba yun. Mm-hmm. At pag na-identify na, aalamin ano yung angkop na depensa ng katawan natin. So, hindi lang basta laban sila na laban. May ganun sistema tayo sa katawan eh. Pero pagkatapos po na makontrol, halimbawa ng immune system, may laban, natalo nila, ibig sabihin, safe na. Wala na yung mga kalaban ng katawan. Mahalaga rin na merong mekanismo ng tamang pagpapahupa ng tensyon ng ating immune system para hindi tuloy-tuloy na makapinsala. Kasi pag laging naka-red alert, parang sa ano din naman natin, di ba? Pag laging nasa military, parang war footing, iba rin. Ano mangyayari? Kaya dito pumapasok yung concept ang tinatawag na immunomodulation. Mm-hmm. Ang salita pong ito ay tumutukoy sa process ng pagbabago ng activity o control sa activity ng ating immune system upang angkop ang tugon ng ating immune system sa particular na situation. Mm-hmm. Hindi laging nasa
0: red alert.
1: Ano? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang kasi kung immune boosting lang, maraming pagkain na immune booster. Ano? Kaya lang, hindi rin ganun. Sobrang dami yung mga modulator na kinakailangan natin ipasok sa ating katawan. So, para yung process ng immune system ay merong sistema. Mm-hmm. Ayon po sa paliwanag ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kailangan daw matukoy ng immune system ang tunay na banta. Mm-hmm. Yan, kailangan alam nila yung threat sa katawan. Halimbawa, katulad ng allergy. Hindi naman lahat ng nagkukos ng allergy ay harmful talaga. Iba nga, kumain lang ng itlog na allergy na.
0: Tama.
1: Kailangan makita ng immune system yung threat, kung ano yun. Kapag hindi sapat yung tugon, maaaring maging mas madaling kapitan po tayo ng infection. Yan yung isang side ng immune system natin. Mahina yung kanyang intelligence. Mm-hmm. O mahina yung kanyang lakas. Baka hindi matalo yung kalaban. So, mapipermisyo ang katawan. Sa isang banda naman, hindi rin pwede yung sobra naman yung ano, parang sobrang higpit. active at higpit. Na hanggang sa pati yung parte ng katawan natin ay tinatamaan din dahil nga hindi po balance. Kaya yung tinatawag na immunomodulation is para iayos lahat yung response, kung kailan hihinto, kung kailan naatake, at kung kailan magiging sobrang aktibo yung ating immune system.
0: Ibig sabihin, Dok Algie, hindi sapat lang na palakasin natin na ang ating pong immune system. Kinakailangan merong pagbabalanse, ika nga, mga kaibigan, ano, o pagmumodulate ng ating pong pangangatawan. Para bang isang sasakyan, Dok? Normal na para tumakbo yung sasakyan, kinakailangan apakan mo yung accelerator.
1: Yes.
0: Pero hindi sa lahat ng panahon, nakadiin ka dun sa accelerator. Okay. Yes. Kasi may mga situation na kinakailangan, pipreno ka din.
1: Tama.
0: Kasi disgrasya ang resulta nun.
1: Tumpak yan, ano mo, analogy mo, ano. Kasi kung ang immune system ay parang ang sasakyan, yung immune response natin, parang mabilis yung pagpapatakbo, di ba? Kapag may tunay na panganib, kailangan itong kumilos ng mabilis at sapat. kung marunong siyang mag-differentiate kung ano talaga yung threat. Pero kapag walang panganib, eh kailangan ding bagal upang yung tugon. Eh minsan sa mga nangyayari sa ano kakulangan ng ng immunomodulation, minsan yung mga wala naman threat, doon masyadong
0: aktibo
1: yung immune system natin. At kapag may threat na, doon siya nagkakaproblema. So yung mga reaction na yun na kinakailangan na maayos, kung bakit kailangan natin ng maayos na immunomodulation, mga ka-wellness.
0: Yan, napakahalaga ng Doc Algie, no? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, mahalaga na tandaan po natin, ang maayos na immune system ay hindi yung laging naka-alerto o agresibo ang atin pong ang mga kasundalukan ng atin pong pangatawan. Ito po ay yung marunong, yung tugon nila ay marunong kumilala ng panganib o marunong tumugon at naayon yung tugon nila ayon sa sitwasyon na nangyari sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, Dok, pag-usapan naman natin ang sistema ng ito sa loob ng ating pangangatawan. Paano, Dok, gumagana yung trabaho ng atin pong immune system in response sa mga mikrobyo na nakakapasok sa atin pong pangangatawan? Paano ba nila ito nalalaman at paano nila nasabi na dapat ito nakapasok ito, eh, dapat pagpiriyahin natin, labanan natin ito sila?
1: Okay. So, magandang tanong yan. Ano? Immune system po natin, may dalawa siyang phase o dalawang klase ng immunity.
0: Paraan.
1: Paraan ng pag ng depensa na nagtutulungan yon. Yung una, yung innate immunity. Na itong innate, ibig sabihin, pagkasilang pa lang natin, eh talagang active na yan. Nandiyan na yan. Yung nakalatag na yan. Yung depensa na yan.
0: Actually, Dok, nasa sinapupunan ka
1: nasa
0: pa lang.
1: Nasa sinapupunan pa lang.
0: Nag-uumpisa na yan siya.
1: Oo. Tapos yung adaptive immunity naman, ito naman yung, kaya nga sa word na adaptive, ito yung paraan ng katawan to adapt to threats na dati na niyang
0: nakasagupan.
1: Ina-adapt niya yung mga kalaban kung paano nila lalabanan in the future. Again, kung atake ito. So, unahin natin innate immunity. So, ito po yung likas na depensa natin. Kumbaga, kaya nga innate, nandiyan na yan eh. Kabilang dito yung ating mga balat as a first line of defense. Kaya nga, yung balat natin, kapag walang sugat, hindi tayo basta-basta mapapasok. Ngayon, nagkakaroon lang naman ng problema kapag yung balat natin nagkaroon ng breakouts, o may mga sugat or irritation, pwede magkaroon
0: ng
1: entry yung mga mikrobyo. Ngayon, another thing, yung ilong. Nasa ilong natin, di ba, may mga parang buhok-buhok dyan. Yun yung mga ilan sa way ng natural defensive action ng katawan natin. Then, kung makalusot sa ilong, hindi yan makakalusot dun sa ating pong mucus lining. Kaya nga nagkakaroon ng kulangot, di ba? Yung Then, pag nakalusot, meron pa tayong respiratory tract na meron ding ability to trap those who are actually invaders sa katawan natin. Na may mga chemical na pwedeng pumatay. At yung ating immune cells na mabilis tumutugon sa ating pong mga, diba, nakalusot na dun sa first line of defense, may susunod pang layer niya, diba? Yan yung ating immune system mismo. Kapag yung bacteria po ay nakapasok, maaaring dumating yung may mga tinatawag tayong white blood cell na ang tawag nila dun, neutrophils. Yung mga neutrophils, tumutulong yan first hand sa paglaban sa mga kalaban ng katawan, yung mga mikrobyo. Yung mga macrophages, na sila yung tumutulong para hulihin o takpin at i-digest yung mga bacteria o viruses o fungal infection man yan o mga cells na na-damage. So, sila yung mga yan. Kaya, ibig sabihin, they are continuously in patrol. Kahit na walang infection, yung mga yan umiikot sa katawan natin yan, kumbaga nagkakaroon lang ng difference pag may infection na talaga, mas tumataas yung alertness ng ating immune system.
0: Kumbaga pa yung mga nagpapatrolya, meron sa barangay, meron sa mga munisipyo.
1: Parang sabihin natin, sa normal na sa Pilipinas, diba? Kahit naman walang pangani, walang mga krimen, ang mga pulis nagpapatrolya. Nagkakaroon lang ng mas maraming bilang kapag may threat. Pag may na-identify.
0: Kapag nangalala ng backup. Sabi pa, So, yung mga, yung innate immunity natin, Dok, parang yun yung first line of defense yung pangangatawan din. How about, Dok, dun sa, nabanggit mo kanina na adaptive immunity naman?
1: Ang adaptive immunity naman, mas specialized yun. Ibig sabihin, ito yung ability ng katawan natin to adapt to threats na pumapa. For example, ang involved dyan yung mga mm-hmm. B-cells at saka T-cells. Mm-hmm. Okay? Ang mga B-cells, maaaring gumawa yun ng antibodies. Kaya makikita mo, mm-hmm. di ba, na na-infect ka na before. Mm-hmm. Diyan kasi sumusunod yung principle sa yung paggamit ng mga vaccines.
0: Bakuna.
1: Okay. Mga bakuna na kapag, for example, nagkaroon ka na ng chickenpox mm-hmm. before. Kung same strain yan, mm-hmm. tapos sa talo ng katawan mo, sa susunod, hindi ka na pwedeng tamaan kung mm-hmm. they have the same. Kasi yung katawan mo, pag natalo na niya yung isang mikrobyo, virus man yan,

0: kalaban ng katona ito. Ano? Yung T-cell naman, iba naman ang kanyang tungkulin. May mga T-cells tayo na tumutulong sa pag-coordinate sa ating immune system, sa kanyang response. Habang yung iba naman, maaaring kumilos laban sa mga cells na nahahawa ng virus, particularly yung cytotoxic T-cell, yung mga natural killer cell. Ayan, and also, may mga regulatory T-cells and memory T-cells tayo. So, itong mga to ay may kanya-kanyang papel. Kumbaga, napaka-organisado ng immune system natin, mga ka-wellness, ano? At yun nga, meron tayong innate na nakalagay na dyan. And adaptive, kapag may mga nangyaring infection previously, the body have the ability to create weapon. They call it antibodies. Para hindi tayo tamaan muli at masapanganib ulit sa ganung klase ng mikrobyo. Kaya pag nakilala ng immune system mo, yung isang particular na mikrobyo, maaaring gagana yung memory cells mo na tumutulong na yan para mapabilis yung katawan sa pag-produce automatically ng antibodies against a specific microbes or viral infection. Ito rin po yung prinsipyo na ginagamit sa vaccination. Kaya di ba yung sa vaccination, ang ano nun, binibigyan ka ng dose na kung saan merong para sa yung kung ano yung purpose nun na hindi tatama sa'yo dapat in the future, nagpapasok sila sa katawan ng parts nun, so the body can parang paralisado na hindi mag-cause ng active infection. So the body can do something antibodies
1: para makagawa na sila ng mga mapag-aralan na ng immune system natin, ano. Yun ang kagandahan, Doc, sa mga ano, mga B cells natin. Nagkakaroon sila ng communication with the T cells. For example, yung B cells natin, meron siyang memory about a certain virus sa katawan natin. I-alert naman niya ngayon yung mga T cells para yun sila yung huhuli naman doon sa mga kalaban na yun na na-identify nila, which is harmful sa ating pong pangatawan. Ganyan ka sophisticated ang ating pong immune system, mga ka-wellness. Kung i-ano po pa, i-buburo din po pa yan. Ako, napakalawak po, mga kaibigan. So, with all that, the functions na nabanggit mo, Doc, ng immune system natin, saan pumapasok, Doc, yung immunomodulation process ng ating pong pangangatawan?
0: Actually, sa halos sa bawat tugto ng immune response, isipin natin na yung mikrobyo pumasok sa katawan natin. Una, kailangan tumakilala yung identification. Ikalawa, kailangan ipadala yung signal sa ating immune system kasi meron tayo mga patrolman sa katawan eh. Yan yung mga first line na kapag nakita nila, uy, may mikrobyo. Tapos, pag kaya na nila labanan, lalabanan nila. Pag hindi nila kaya, they will sound alarm. Then the body will trigger fever. Alam mo, lagnat. Pag nilagnat ka na, uy, ibig sabihin, all your body's defense team, yung ating immune system, is in full alert. Kaya may lagnat ka. Yung temperature kasi can wake them up eh.
1: Tama.
0: From the barracks, kumbaga, ng immune system. So, then, ikatlo, kailangan mapakilos yung cells na may kakayahang tumugon directly dun sa danger. Ano? Ikaapat, kailangan makontrol yung lawak at tagal ng reaksyon. For example, eto lang naman yung kalaban. Dapat, pag natalo na, okay na yun.
1: Diyan lang yan.
0: Pagkatapos na makontrol yung panganib, yung banta ng panganib, merong taga-awat.
1: Yung taga-laser.
0: Yung sa immune system na, ceasefire. May ganun, sa sundalo, di ba? Ceasefire. Ngayon, after ceasefire, di ba, may mga debris. Inside our body, we have a part of the immune system that will clear all the debris of the battle. May ganun tayo. So, ganun ang nangyayari sa ating katawan. So, ang immunomodulation, ibig sabihin, papalakasin ito yung sistema ng katawan to properly execute those steps.
1: Yung mga functions na yun.
0: Yes, kasi isa man doon ang magka-problema. Yung sinasabi nga natin na hindi niya ma-identify. Kaya nangyayari yung mga autoimmune diseases na kung saan ang ina-attack ngayon ng immune system natin, yung sarili nating katawan, kasi hindi na nga niya ma-identify kung kalaban o hindi. Banat lang siya ng banat. Kumbaga. So, friendly fire, kumbaga sa terminong sa armed forces, yung nangyayari yun within our immune system kapag hindi siya healthy. So, alimang aspect doon ang hindi po healthy, talaga magkakaproblema yung immune system. Pwedeng na-identify niya. But the problem is, mahina naman yung ating immune system. Hindi niya matalo. O kung matatalo man niya, sobrang tagal. Marami ang damage ang katawan. So, yun yung even sa ano sa mga immunologists, yung mga eksperto sa ganyan.
1: Yes,
0: so, yan ang mga key factors na tinitingnan nila pagdating sa power ng immune system natin. Na tinitingnan paano nila ma-enhance

0: yung ability na yun.
1: Kaya dapat balance talaga, Dok. Eh. Dapat organisado talaga ng husto. Yes, so. Even yung ano, Dok, even yung bilang ng panglaban natin sa ating pong pangangatawan. Let's say, for example, yung mga white blood cells natin, ano, or yung mga killer cells, o mga T cells sa katawan natin, dapat sakto yung bilang nila, Dok. Mm. Hindi pwedeng kulang,
0: hindi pwede
1: hence
0: naman.
1: Ito ay magiging inefficient, hindi rin pwedeng sobra. Kasi ano, hindi na magiging maganda, ano? Kumbaga hindi na healthy sa ating pong pangangatawan pag sobra na yung bilang nila.
0: Saka yung response, kasama kasi sa paglaban ng immune system natin yung inflammatory response.
1: Yes,
0: kasi may mga allies or mga chemicals in the body that helps our immune system facilitate their function.
1: Tama, tama.
0: Diba yung mga, actually yung mga, ano, yung mga hormone that are ginagamit ng katawan, yung cortisol.
1: Yan,
0: yan, kasama yan sa mga, sa function ng paglaban ng katawan sa any invaders. That fuel up our entire defense system ng katawan. Kaya nga lang, pag nagka-problema nga na malakas nga siya, pero bobo naman. Bobo in a sense. Bobo in a sense na hindi niya makilala kung sino yung kalaban at hindi. Parang walang radar ba? Kumbaga sa ano, parang blinded yung ating immune system.
1: Yeah, hindi pa rin magiging effective sa ating pangangatawan. Kaya nga yung immune modulation, yan yung parang isang napakahusay na tagapag-ugnay ng mga depensa ng ating pong pangangatawan. Ibig sabihin, inaano yan, Dok, binabalanse niya yung ugnayan ng mga ano, ng iba't ibang parte ng ating pong immune system. Hindi basta-basta inuutusan lang yung mga immune cells natin na atake lang ng atake. Kundi kinakailangan ng koordinasyon. Para bang yung nangyayari sa atin, mga kasundaluhan natin, di ba? Mga sundalo, mga pulis, pagka hindi nagiging maganda yung coordination nila.
0: Minsan nagkaka-encuentro sila.
1: Sa halip na maging successful yung mission nila, sila mismo ang ano, minsan nagkakabanatan sila. Ano.
0: Kaya yun sa loob ng katawan natin. Kaya mahalaga na natin na, for example, yung pamamaga, hindi naman masama yung pamamaga.
1: Tama,
0: pero hanggang kailan ka dapat gagana yung tinatawag na inflammatory response. Yun yung comparable sa immune system. Dapat matapang, dapat malakas, pero gaano katagal at hanggang kailan lang yung response na dapat mong gawin. So doon papasok yung mga sustansya na are well-known to help our immune system to be more intelligent instead of more strong lang, kasama yung intelligence and yung pagiging strong na ating immune system.
1: Ayun, ha? Yan, napakaganda na napag-uusapan natin itong mga ganito, mga ka-wellness, para nababalansin natin kung paano natin papaganahin na maayos ang ating pong resistensya o ang immune system ng ating pong pangatawan. Mamaya, dagdagan pa po natin, mga ka-wellness, ang mga kaalaman patungkol po dito sa pagkasaayos ng mga trabaho ng ating pong immune system. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa BCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong talakayan patungkol pa rin sa pagbabalanse ng ating pong immune system. Dokalji, ano po ba ang nangyari kapag hindi naayos o hindi nasa ayos itong regulasyon na ito ng immune system na ating pong pangatawan?
0: Magkakagulo yung ating depensa kasi kailangan kasi flawless eh. Hindi pa pwedeng sumablay sa isang aspeto o isang level ng depensa ng ating katawan. So kinakailangan matalino siya, so it can differentiate sinong kalaban, sinong hindi. At the same time, healthy yung kanyang mismo mga immune cells that can effectively fight doon sa mga kalaban ng katawan. At meron siyang malusog na abilidad to create antibodies. Yun. At bukod doon, dapat din yung mga first line of defense ingatan natin. Katulad ng mga balat, katulad ng ating ilong, di ba? Dapat healthy din yun. Kasi pag hindi yun healthy, isa rin yun sa problema na ating immune system pwede ma-overwhelm. Kaya nga, di ba, lahat ng yan, first line of defense, second line, and yung final defense ng katawan natin, yung ating tinatawag na adaptive immunity. Mm-hmm. O dapat lahat yan ay ready ano. Mm-hmm. Kasi pag hindi po nagkaroon ng balance yan, pwede tayong tamaan ng mga autoimmune disease. Mm-hmm. Okay? Makikita nyo yung allergy is part of autoimmune disease. Mm-hmm. Diba? Maraming may asthma, maraming may mga allergic rhinitis, mm-hmm. maraming may mga yung mga nakakamatitindi yung mm-hmm. Lupus, mm-hmm. rheumatoid arthritis yan, mga example yan.
1: Diabetes type 1.
0: O, type 1 diabetes. Wow. Mga ano yan, example ng mga problema sa immune system niya, autoimmune disease. Yung psoriasis, mm-hmm. yan. So, yun yung mga ano. Then next, matagal na yung mga pamamaga, kinakailangan mag-ano na sa atin yun eh. Magbibigay na sa atin ng hint na baka ang immune system natin hindi healthy. Mm-hmm. Kasi ang nagiging chronic inflammation lang naman yan kapag hindi rin healthy yung ng immune system
1: natin. Hindi efficient yung trabaho
0: nila. So, pag meron na tayong mga sakit na matagal na nating iniinda, mm-hmm. paulit-ulit, pabalik-balik, hindi lang yan mismo doon sa parting apektado. May kinalaman din yan sa ating mahusay at balansyadong immune system response ng katawan.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc, both extremes, ano?
0: Both extremes.
1: Yung either mahina yung response ng immune system natin, or sobrang lakas naman, mm-hmm. o sobrang tagal na itinatagal niya sa ating pong, kumbaga yung tagal ng proseso ng pagkatrabaho niya, mm-hmm. ay nagbibigay din ng problema sa katawan natin.
0: Alam mo yung cancer, ito, maidagdag ko lang mm-hmm. sa inyo. Mm-hmm. Alam mo yung cancer, hindi naman tayo magkaka-cancer kung healthy at mm-hmm. intelligent yung ating immune system. Kasi in the body, we have natural killer cell as mm-hmm. part of the immune system. Pag may nakita yun na isang cell na mm-hmm. rogue, mm-hmm. or nag-mutate, mm-hmm. automatic papatayin niya ng natural killer cell natin. Kasi pag hindi niya pinatayon, it can cause chaos dun sa buong cellular system. Mm-hmm. Pwede magkaroon ng cancer. Kaya nga sabi ng mga eksperto, ang strong immune system, mm-hmm. intelligent immune system, is effective na panglaban sa cancer mm-hmm. sa ating katawan. Okay. Ibig sabihin, pag nagka-cancer ka, ang isa sa naging problema mo, immune system. Mm-hmm. Oo. At alam naman natin kung ano mga nagpaparalay sa effective na kondisyon ng isang immune system ng katawan natin.
1: Ayan. Kaya mga ka-wellness, huwag natin kalimutan, ang kalusugan natin hindi lamang yan patungkol sa pagkakaroon ng pagpapalakas panlaban sa mga sakit. Hindi lang boosting ng boosting. Ano? Kinakailangan din ng tamang regulasyon. Ano? Dapat nare-regulate ng maayos yung iba't ibang functions. Maliban sa immune system natin, yung ibang sistema pa ng pangangatawan natin, kinakailangan regulated lahat sila, Doc. In harmony. Kumbaga, ano, para nagkakaroon ng magandang balanse ang ating pangangatawan at nagiging maayos yung overall functions nito sa ating pong katawan.
5: The secret of health.
1: Ayan. Ngayon, Doc, ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, paano, Doc, nakakatulong o ano ang naiutulong ng araw-araw na pag-inom ng Santum Plus Herbal Capsule in relation, Doc, dun sa pagsasaayos o dun sa pag-modulate ng ating pong immune system?
0: Yeah, actually, ang mga immunomodulator naman talaga, sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Nasa nature na yan, nasa mga kinakain natin. Mm-hmm. Yung Santum Plus Herbal Capsule kasi, ang dami niyang immunomodulator, mm-hmm. particularly ha, yung Santone.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa kanilang pag-aaral, nakita nila na yung Santones, mm-hmm. especially yung Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen, mm-hmm. ay may mataas na ability to help the body na mas magiging sensitibo yung mm-hmm. immune system natin.
1: Uh-oh.
0: Itong mga compound na ito, nakita na nila ng potential to help the immune system to become more intelligent and strong.
1: Mm-hmm.
0: Aside from that, ang mga to ay may mataas na antioxidant mm-hmm. activity. Na kung saan ang mga antioxidant ay nakatutulong doon sa immune cells mismo natin mm-hmm. na hindi sila ma-wear out ng mabilis. Kasi mm-hmm. cells din ang immune system eh.
1: Tama daw.
0: Diba? So pag puro free radicals na lang, mm-hmm. baka yung immune system natin later on, bagsak na sila.
1: Tama.
0: So, yung ating immune system needs also antioxidant so that they can do their function mm-hmm. properly. So ito yung kagandahan kasi ang Santone, kung titignan natin yung antioxidant in nature, ang mm-hmm. Santone nandun sa mga ranking na mga phytochemicals that are known to be antioxidant. Mm-hmm. Kaya yan ang nilagay natin sa ating Santone Plus Herbal Capsule. Isama mo pa yung mga moringin, mm-hmm. di ba? Yung quercetin, which is also napakagaling, yung quercetin for immune modulation mm-hmm. na nandun naman sa extract ng moringa.
1: Yes.
0: Maraming pag-aaral po yan. Kulang lang tayo sa oras, mm-hmm. pero they have studied that in year 2009 na mm-hmm. May mga laboratory studies, double-blind placebo control trial na kinasasangkutan ng ilang mga subjects, ano? Nakita nila na ang Santons, base sa pag-aaral, ay nakakatulong para mas maging malakas at matalino or magkaroon ng magandang immune modulation ng katawan natin based on their study. So ito ay both laboratory and human studies na nakita na nila na mas healthy yung immune system ng mga taong kumakain or umiinom ng extract ng Santons.
1: Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, na gusto nyo ma-modulate na maayos yung immune system response ng ating pangangatawan, those bioactive compounds, look, na nabanggit mo, ano, will greatly help yung ating pong immune system. Ano, yung pagkasayos nila.
0: Yung nabanggit, because of the time, ilan lang yung nabanggit natin, pero sa totoo lang, ang dami-daming phytochemical inside Santons Plus Herbal Capsule na mayroong immunomodulatory properties.
1: Eh yung quercetin na lang, Dok, na nandun sa ano, isa sa mga potent yan na siya na flavonoid.
0: Yes.
1: Na meron siyang ano eh, anti-allergenic effect. Kaya sa ating pong pangatawan.
0: Ang tawag dyan eh, nature's antihistamine. Yung quercetin. Na marami niyan sa moringa. Also sa mga citrus, yung mga quercetin niya. Pati sa sibuyas at parang
1: marami din. Kaya sa mga kababayan natin, ano, na gusto nilang mapasaayos, ano, or ma-modulate yung immune system nila, these supplementations, Doc, na merong clinical trials, ano, na hindi lang basta-basta nababanggit natin dito, na sinasabi natin na nakakatulong, kundi pinag-aralan mismo ng mga clinics and mga experts na meron talaga silang nakitaan na potential, very big potential sa pagkasaayos na ating pong immune system, mga kaibigan.
0: Yes, kaya hindi lang vitamin C kailangan nyo inamin ako kasi vitamin C, antioxidant yan eh.
1: Tama.
0: Kaya tinuturing siyang nakakatulong sa immune system. Pero merong mas matitinding phytochemical inside Santons Plus Herbal Capsule that can directly help our immune system to be more functional. Kaya I'm encouraging you, pag kayo merong mga sakit na paulit-ulit na lang, especially may mga autoimmune disorder, you need to take this supplement, ano, bilang pantulong sa inyong katawan to regulate its function properly. Kasi yun lang naman ang purpose kasi ng nutrients, eh. Hindi pakialman yung katawan natin or gamutin ang isang sakit, but to support the body's innate ability to heal itself.
1: Yeah, tama. Kaya sa mga kabayan natin, hindi lang po mahalaga na i-boost natin ang i-boost, especially ang ating pong immune system, bagkos mas mahalaga pa itong pag-modulate ng immune system natin, mga kaibigan. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga vitamin C, especially yung astral vitamin C natin, mahalaga, Doc, na i-combine nyo itong pag-inom ng Santons Plus Herbal Capsule natin, mga kaibigan. No? So just imagine, kung boosted ang immune system mo, at the same time, he is very intellectual at na mumodulate yung kanya pong mga effect o yung trabaho ng bawat parte ng sistema ng ating pong immune system ay mas magiging efficient ito para sa paglaban ng samot-saring mga mikrobyo, even yung mga nabanggit daw algae, mga cancer cells sa ating pangangatawan, ay effectively magagawa po yan ng ating immune system, mga ka-wellness. Okay? Kaya maraming salamat, Doc, sa mga infos na ito na ating napag-uusapan, ano, sa mga kaubayan natin. Ating pong itutuloy pa itong ating usapan na ito patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pangangatawan at higit sa lahat, yung pag-regulate ng bawat functions ng katawan natin. Katuwang ang pag-inom ng ating pong Santons Plus Herbal Capsule. Mga kaubayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kaya po, itutugon natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Diyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
0: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palit na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the-best coffee, Santons Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Yamaha Ako Wellness. Kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Aron irtin. Ayun, bukong nga sa puwit ng mga piso siguro. Ipo na yun, aromais mo lang. Kung kapalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Ang nawawala, marami-marami salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.

0: Welcome back mga kuwelas sa ating pong programa. Siyempre, ang programa pong ito eh, pa rin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. So mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating pong mga dekilidad ng mga produkto, punahan lamang ating pong mga authorized dealers nationwide. At gano'n na rin, pwede maka-order nito sa ating pong Shopee page. Ha? So siya lang, Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga kaubayan.
1: At huwag kalimutan, mga ka-wellness, ha, ang ating mga produkto ay pwede nating bilhin sa lahat ng authorized distributor ng Yes to Health, sa mga butika.
0: Mm-hmm.
1: O, siyempre, lalong-lalo na sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yung ating po mga promo, don't forget, meron tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Meron tayong pag bumili ka ng one box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili ka ng Yes to Health Vitamin C.
0: Ayan.
1: At yung ano, inaabangan ng karamihan.
0: Oo.
1: Oh, yung mag-ipon na raffle
0: raffle promo natin mga ka-wellness, ha. Mag-ipon na kayo ng pang-entry po ninyo, ha. Ang gagamitin na pang-entry, empty pad, empty blister pad ng Santon Plus Herbal Capsule po natin mga ka-wellness. At empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix. So, ipunin po na kayo yan mga ka-wellness dahil pag-start ng ating pong raffle promo, eh meron na kaagad dok pang premium nag-aantay po sa inyo, ha?
1: Exciting. Kaya, masayang Pasko niya pag nanalo kayo.
0: Kaya sa mga kabayan din, ha, eh mag-ipon-ipon na kaagad. Siyempre, more entry, more chances of winning mga kasama. Okay? Kaya sa mga kabayan din, kung pwede kayo mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line, 0969-609-65-45.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Sabi niya, Doc, ano po ang benefits ng soya? Ano po bang ingredients ng Santon Plus Coffee ninyo? Pwede po bang inumin ito ng My Diabetes Type 2? Ito ng QC.
1: Alam po ang soya, isa ang soya sa kinikilala ng mga nutrition expert bilang food for the future. Okay, bakit? Ang soya kasi, naalala ko, way back after World War II, na kung saan ang Japan ay, di ba, sinara nila yung bansa nila, hindi ako nagkakamali, because hinulugan ba naman sila ng atomic bomb, no? So alam mo, isa sa nagpa-survive sa mga Japanese ay ang soya. Based on study, ang soya ay naglalaman ng mataas na nutritional content. Una yung kanyang protein, which is very important sa tao to survive, proteina. Ang kanyang protein ay mataas. 40% ng soybeans na kinakain natin ay mataas ay protein.
0: At isa yung dok sa ano, mga plant-based na merong complete amino acids.
1: Yeah. Kasi hindi lahat ng mga sources of protein in plant kingdom ay kompleto yung essential amino acid. Ang gagandahan yung soya, tama ka, kompletong essential amino acid. Ang isa pa, maganda ang soybeans sa ating pong hormone.
0: Tama.
1: Kaya noon, nung panahon, naalala ko si late Senator Juan Flavio, may pinopromote siyang, ano, yung, sumikat yung isoplabon. Alam mo yung isoplabon, ano, for prostate health, for hormonal health ng mga kalalakihan, iba sa mga kababaihan, meron niya sa soya. Ang tawag nila doon sa yung mga tinatawag na bio-identical hormone na nandun sa soya. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong hormonal problems, especially sa mga kababaihan, maganda kung makain tayo ng soy product. At ano pa sa isang pag-aaral na ang soybean din ay nagtataglay ng mga anti-aging phytochemical. Kaya nga doon sa mga bansa daw na nagko-consume ng more than 350 milligrams of soy extract o soy product every day, makikita mo ibang-iba yung balat nila.
0: Tama daw.
1: Yung skin nila, pumunta ka na ano, a common country, Japan, Korea, China. Sila yung may pinakamaraming consumption ng soy product. Ako, pumunta ako ng Indonesia noong nakaraan. Mm-hmm. Pina-attend tayo ng ating boss ano, sa isang conference. Mm-hmm. Nakita ko ang mga Indonesia, national, parang national food na nila yung tempeh.
0: Mm-hmm.
1: At based doon sa mga matatandang habang kumakain kami, mm-hmm. sinasabi na nila yung tempeh daw, ang dahilan bakit hindi sila nagkakasakit mm-hmm. ng malalala. Mm-hmm. Yung mga buto, mm-hmm. matitigas sa mga buto. Kasi nga, napaka-dense, kumbaga, ng nutritional content ng mm-hmm. soya. O, kaya kahit di ka kumakain ng karne, pag nagsosoya ka, makukuha mo din.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba yung mga vegetarian, mga vegans, mm-hmm. na hindi kumakain ng meat, for some reason, mm-hmm. Doon sa soybean, isa yun sa
0: pinagkakunan. Doon sila humukot.
1: So, may mga iba't iba pang sustansya meron dyan, prebiotics, so, mm-hmm. fiber. Kaya yan ang nilagay natin doon sa ating Santong Plus coffee mix. So, pwede sa mga bata, may mga soy milk, di ba? May mga soy coffee. Kaya yun po yung sagot natin, ha? Doon sa nagtatanong, anong meron sa soya, mm-hmm. Bakit ito ay nanandun sa ating coffee.
0: Mm-hmm. Ang follow-up niya, Doc, na tanong, pwede ba siya sa diabetes type 2?
1: Pwede. Pwede kasi una, pag meron tayong, pag nagko-coffee tayo, tinitin mm-hmm. natin yung sweetener.
0: Mm-hmm.
1: So, it's safe naman yan sa mga diabetics.
0: Yes,
1: okay. And isa pa, ang soybeans ay may mga pag-aaral ang sasabi na pinapatatag nito yung mga kalamnan
0: mm-hmm.
1: at mga daluyan ng dugo na naapektuhan ito pang diabetic tayo. Kasi pang mm-hmm. diabetic, humihina yung mga daluyan ng dugo.
0: Tama, Doc.
1: Oh, so, pag humina yan, malaki ang chances na magkakaroon tayo ng sensitivity na pwede masugatan ang ating balat na mas mabilis. Di ba may mga gano'n na nangyayari mm-hmm. sa mga diabetic? So, maganda ito sa mga diabetic patient.
0: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan din, ha, na gustong sumubok ng ating friendly coffee. Mm-hmm. Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Kahit sino, Doc, pwede makainom na ito. Ano?
1: Pwede.
0: Bata, matanda, pwede kayong makasubok ng Santong Plus Coffee Mix sa ating mga kaibigan. Ha?
1: Especially doon sa mga highly sensitive sa kape.
0: Yan. Okay.
1: Kasi ang coffee substitute na nilagay mm-hmm. dito, talagang soybean.
0: Mm-hmm.
1: Yung roasted soybean. Yan yung base niya. Kaya yung mga bata, ginagawa nilang pulburon yun. Mm-hmm. Sa pamangkin ko, mm-hmm. ayaw niyang ilagay sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Gusto niya, papakin niya. Healthy yun kahit sa mga bata. Kasi hindi nga siya naglalaman mm-hmm. ng... Ang coffee kasi minsan sa bata, mga stimulant.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, di ba, hindi natin sila binibigyan. So, pwede yun. Yung Santong Plus coffee mix natin sa kahit na nung edad. Huwag lang sa baby. Siyempre, ibang usapan na yung mga pediatrics. Ano.
0: Yun, sa mga kabayan din, ha, na gusto mong sumubok na natin pong Santong Plus coffee mix, hanapin na po yan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Okay. Doc, another inquiry. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Ano po ang gamot dito? At ano po ang bawal nakainin? Floor po ito ng Batangas.
1: Ayan, common na tanong sa atin mm-hmm. yan, ano?
0: Oo.
1: Kasi pag vertigo, common reason, problema sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sa tenga, sa loob ng ating tenga, meron tayong mekanismo sa tenga natin na kapag mm-hmm. hindi healthy, mm-hmm. pwedeng pagmula yung infection, pwedeng disalign
0: mm-hmm.
1: yung crystals dyan sa tenga natin, ay ganun tayo sa tenga.
0: Oo.
1: Na nagiging dahilan kung bakit hindi stable yung mata natin. Ano? Mm-hmm. Na kahit na pumikit ka, pakiramdam mo, umiikot tayo. Kasi pag vertigo, yung iba, nami-misinterpret nila yung mm-hmm. hilo sa vertigo.
0: Mm-hmm.
1: Ang dizziness is not vertigo. Yung hilo, yung parang nahihilo ka, hindi mo masasabing vertigo
0: mm-hmm.
1: unless ang nararamdam mo, umiikot ka o umiikot yung paligid mo. Yun ang vertigo. Commonly, pinakamaraming dahilan sa tenga.
0: Mm-hmm.
1: May problema sa tenga natin.
0: Oo.
1: Yun po yun, ha. So, yung tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo, commonly sa tenga yun. May ginagawa sila dyan, na maneuver.
0: Mm-hmm.
1: Ko, tingnan nyo sa, kung meron kayo kilalang nurse,
0: mm-hmm.
1: na pwedeng magpaturo kayo ng tinatawag na airplane maneuver,
0: mm-hmm.
1: or YouTube nyo, tingnan nyo,
0: mm-hmm.
1: yung position para makorek yung benign proximal positional mm-hmm. vertigo, pwede makorek yun.
0: Uh-huh.
1: Pero kung ang dahilan ay mas malalim, like infection,
0: mm-hmm.
1: hindi yun masyadong effective. Pero kung yung benign proximal positional vertigo, pwede epektibo yun.
0: Error reposition.
1: Error reposition. Kasi uh-huh. inside our ears, meron tayong tiny calcium crystal mm-hmm. na nandun sa inner ear
0: parang natin. Parang yung balancer ng katawan natin.
1: O, nakapag yun ay wala sa... Para, naalala mo yung ano? Pag gumagamit tayo ng... ano ba yun, yung para malaman mo kung pantay ba? Mm-hmm.
0: Level.
1: Level. Parang ganun. Mm-hmm. Sa tenga natin, pag yung wala sa balance, mm-hmm. yung crystal na yun, mm-hmm. yun yung nagdedetermine ang focus ng mata natin. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo yung mga vertigo talaga. Ako, so many times na nangyari na sa akin mm-hmm. yan eh. Yung mata nila gumagalaw ng kusa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pakiramdam nila sa paligid, umiikot, mm-hmm. or sila mismo ang umiikot. Oh, yun yung nangyayari. So, kung ang nararamdaman yung hilo lang naman, mm-hmm. hindi sa vertigo.
0: Uh-huh.
1: Pero kung umiikot ang paligid, na kahit nakapikit kayo, mm-hmm. feeling mo, nahuhulog ka sa hinihigop uh-huh. ka pababa, yun, vertigo yun. Ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up po kayo. Mm-hmm. Punta kayo sa doktor, sa mga ENT, especialista sa tenga, mm-hmm. ipasilip ninyo kasi baka may infection.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi na-correct ang infection sa tenga at lumala,
0: delikado yan.
1: Ako, mangangailangan ka na ng CT scan.
0: Oo.
1: Mangangailangan ka na ng mas malalim na ano. Yung kaibigan ko na-opera eh.
0: Mm-hmm.
1: Na-opera yung tenga niya because of hindi niya, alam mo ang dahilan nun, mm-hmm. partner?
0: Yes, doc.
1: Yung paggamit ng cotton buds, masyado kasi yung matubis eh. Yung ayaw niya ng...
0: Laging kinukuting-ting yung
1: malinis tenga. Malinis masyado sa tenga niya. Sabi niya, alam mo, yung pagiging malinis ko sa tenga ko, yung gumagamit ng parang kutsara, tapos cotton buds, yun daw ang dahilan, pinaliwanan sa kanya ng doktor, na yung tutuli, may purpose yan.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung pag-initan lagi yung
0: tutuli. Airwax na yan.
1: Protection ba sa tenga?
0: Mali meron pag sumara-sumara na. Pero,
1: ang tutuli naman, lumalabas ko sa yan. Wag lang naman yung tutuloy mo eh, hindi ka na makarinig kahit marado na.
0: Meron yung meron purpose talaga yan. Kaya kayong iba doc na laging ano, sinusundot-sundot yan. Ako, ingat-ingat po kayo mga ka-wellness ha. Kasi, yun nga, very big problem yan. Pagkaya na yun na ano, nagkaroon ng infection mga kaibigan. Eh, lapit pa naman ng ano, diba? Lapit ang tenga natin sa brain area natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya malaking problema talaga, lalo pag hindi naagapan yung infection na yan mga kaibigan.
1: Kaya pag pamisa-misa mo nararamdaman yung vertigo, posible may kilalaman to sa nerve, posible may kilalaman. Pero pag yung madalas, ay kailangan magpa-check out ka na po. Kasi may mga tao na isang taon, isang beses na vertigo, yung pag sobrang stress, sobrang puyat. Pero may iba talaga na every now and then. Yun, alarming yun.
0: Delikado pa naman doc sa may vertigo pagka nag-drive ka.
1: Oo. Oh,
0: napakadelikado
1: niya. Yan yung nangyari sa akin, sobrang puyat ko. Mm-hmm. Tapos sabi ng doktor, oy, may ano ka, astigmatism sa mata. Diba? Masyadong pagod yung mata mo. Mm-hmm. After treatment sa mata,
0: nawala na
1: vertigo. Kaya dapat magpapacheck up po kayo. Not necessary sa naturopath kasi naturopath, hindi kami yung specialist sa pagdating sa mata. No? Mm-hmm. Kami, tutulong kami sa inyo. For example, may nakita ng problema. Mm-hmm. So we can give you advice kung ano yung pwede nyo nutritional support. Meron din kami mga modalities na pwede sa mga may vertigo.
0: Yes, ayun. Kaya sa mga kabayan ta, na meron ganito pong problema, hindi na karamdaman na vertigo. Bawal na pagkain, meron ka ba maire-recommend para sa mga kabayan ta na may vertigo?
1: Ayan, high sugar. Mm-hmm. Basta something na inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Pro-inflammatory. Yung mga pro-inflammatory. Uh-huh. High sugar, then high fat. So, mm-hmm. kinakailangan, pag meron kayong ganyang mga vertigo, supportahan yung katawan mo ng mga matataas yung antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Mga anti-inflammatory, mga gulay, prutas, kumain kayo ng mga nuts, ng seeds, uminom kayo ng Santon Plus
0: herbal capsule,
1: uminom kayo ng ating, yung ating premium D3, kasi premium D3, mayroong, ano yan eh, immune booster yan eh. Yun yung mga pwede nyo, taasan nyo yung level ng antioxidant as much as possible, bawas ng sugar. Bakit lagi sugar ang binabanggit? Kasi alam mo, ang sugar ang panggulo sa lahat.
0: Tama.
1: Kahit na gaano ka healthy diet mo, pag mahilig kang kumain ng mga highly concentrated sugar, lalo iniinom, tatalunin ito yung effort mo ng pagkain ng healthy foods.
0: Parang nagiging useless doc.
1: Kasi just imagine
0: yung healthy diet natin.
1: Parang pinagsaka mo ng lason yung katawan pag sobrang mataas yung sugar na kinakain natin.
0: Ayan na nga. Kaya sa mga kabayan din ha, kahit saan aspeto doc ng kalusugan ng pangatotin or kahit anong mga karamdaman, yun talaga number one na pinapaiwas natin, yung mga highly sugary foods. Especially sa mga inumin na iniinom natin, bawas talaga kayo dyan mga
1: kaibigan. Yan daw mabilis pagpataba yung mga iniinom natin yung matamis.
0: So yan mga kasama ha, ingat-ingat sa mga ganyan po mga pagkain o sa ganyan po mga inumin. At huwag kalimutan ha, uminom ng Santon Plus Herbal Capsule as your general supplement na makakatulong sa samut-saring problema ng ating pong pangatawa na kinakaharap po natin. At nandyan din yung mga nutritional support na iba pang mga suplemento ng Yes to Health. For example, mata naman ang problema nyo.
1: Vision
0: nandyan
1: X.
0: Yung Vision X natin, mga kaibigan. No? It will greatly help improve your vision at the same time punuan yung mga antioxidant na kinakailangan ng mata natin para maging matalas yung ating eyesight at napangalagaan yung iba't ibang parte ng ating pong mga mata, mga kababayan.
1: Bago tayo magpaalam, wala na tayong oras. Batiin ko lang si Ma'am Leonora Escalona Navares, and also si Rico Bagisi, Maria Fetriste, ganun din si Ma'am BJ Pastohaya. Maraming salamat po sa laging pagsama sa atin sa ating pong palatuntunan
0: ito. Yun, okay. Paradok, naku, napakabilis ng oras sa atin. Baka may pahabol ko ang mensahe sa mga tagapakinig.
1: Maraming salamat po ha, and see you again tomorrow sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, The Secret of Health. Dok, Adjo po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan at lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dok Remy Lito. Uy, ito pwede ko Dok Michelle Hinas nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan po lang dalangin ang Panginoon Nawa ang siyang tutulong ng magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawa. Maraming maraming salamat sa mga kinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

Popcorn, salamat kayo sa miniton kayo ninyong pagsugat na ko mga pariente. Tungod kay init, mansabgad yun kayo ning panahon karun. Oy! Hala, oy! Yun, salamat sa mga pakpak ninyo, mga binayran. Salamat kayo. Maayong hapon kaninyong tanan, mga suki na itong tipaminaw. Og welcome naman, usab ka mo ni ining atong tulumanon, ang X-rated. Kung asa ang mga salida kay X-pod. Dini, sa atong tulumanon, mga higala, gikan dini sa Studio X, sa XFM Philippines, inyo ako makauban, ang ako nga, Kuya Helen. Salamat kaayo. Nalibog ko kung saan pagpalong, ani, kataas man kaayo, lagot po dani. Okay. So, welcome mga higala, ha? Ni Anasad Taniining, panahuna, magbat-bat na pagtagsuwat tampo, pinada, dinhi sa ito ang programa. Og, siyempre pa, akong ipahibaw kaninyo, madunggan ta sa nagkalailaing dapit sa tibuok nga Pilipinas. Ako, tibuok ba? Basta kay madunggan ta dinis Kabisayan, dinis Mindanao. Daghang dapit sa Mindanao ang naminaw karon mga higalag, mga kaparentihan ko. O niya, atong basahon ang ato na pong text line. Nawa na po ng text line din lagot. Tapodayin ko ano. Basta ang atong text line nagsugod sa 09. Wato na to, bigay na adere ko ang text line na to. Text po muna ako. Uy, layina po din yung text dito. Duwara ka buok. Pero og mga tagitaglod, dagang kayo magkapakapa. Hatag na po taglod. Malugi, mapunta ninyo. Uy! Okay, nga itong text line, mga pariente. 0997-615-6267. Pasbon ako ha, 0997-615-6297. Text na mo diha mga pariente, labi na doon na mo'y gusto ipabarang. Oh, barang naman. Doon na mo'y gusto na ipatimbaya. Doon na mo'y ipatimbaya. Doon mo'y greet naman yung mga loved ones. Dari ha, mo ito yung number ha.

dala og mga suki natong tigpaminaw. Ni asal ta, sugod na sad ta mga pariente sa ato ang bag-o na sad nato. Bag-o natong, ano sabi tawag ani sa Bisaya oy?

0: Una ko gi andam balak alang kaninyong tanan mga pariente busa. Tuguti nga ako magadalit ni ining atong balak. Akong balak diha kaninyo. Kining akong balak mga pariente, gikaw ang gigini, no? Gikulit kinigikan sa kinapusuran sa akong kasing-kasing. Pansadili pa, kalakpaki ang tao ninyo. Dugaya gimuhuman aning palakpak. But anyway, ni anang akong balak, akong idalit, kaniyong tanan, labi na sa mga tagamawab. Mga tagamawab, kining balak alam kaninyo.
1: Sa dihang ikaw akong nakita,

Ako sugayong mikalit pag-abot. Gani na ulaw ako kanimo. Kay ang tinuod, wala ko'y ikagasto. Matagbuntag minsahi ko. Good morning, mahal. Ug mutubag ka. Good morning, baby. Tuara. Palihog tuglod karon ha. Bisag gamay lang. Mauni pirmi ang akong nabasahan. Abi na kugugma ang imong gipangita. Gikas lang di ay ang imong gustong makuha.

nga murag walay moabot nga katapusan. Paminaw na ako. Murag dili na matapos ang kalibutan. Gusto kay kang pagkanon, spaghetti, burger, cake, ice cream. Sige na kong panglingi. Kung na ako'y kailang, pwede na kong ma... Pwede kong mahula, mautangan. Huwag ako magkaingon sa kong gulingon. Unsa ni? Nagdamgo ko o nagdream? Gani, baby love. Paliti ko bag, matod mo. Muingon ka samtang nagpakita. Sa hubag kayo ni mong Magpakyot ka na ako nga murag walay labot. Sa gasto, musaka, musaka. Ako mitubag, sige mahal. Basta barato ra. Og mitubag ka, barato ra ni baby. 15,000 ra. Gani, sa hangin, nawad-an ko og gininhawa. Busa mahal, paminawa, kining akong balak alang kanimo. Ang gugma ko kanimo dili, masukod sa kwarta. Ang akong gasto matag-adlaw. Atong panag-uban sa atong paglakaw. Bisan walay bulan, bisag walay bulawan, dayamon o gagagkwarta. Unta magpabilin ka kanako, kaya ko rabapordoy na. Tanawa! Ang akong ATM na prenda. Ang akong motor. Wala pa na pa change oil. Maluoy ka, baby.

Dahil nga lagi na usahay, oy. Kailang mahigugma ka. Lain ra ba nang himahigugma ka, Ken? Labi nang nagpatong ka, kahit makasaad na yun ka. Hoy! Ayaw mong saad-saad, ha? Dililin yung makaya, ha? Ayaw, promise, kung malipayon ka. Ayaw, desisyon kung nasuko ka. Ay ulahigid ng pagmahay. Pero sagad yun, sagad. Yun kaayo ni sila nga. Gusto kayo ni sila magsaad-saad. Basta

nagpaabot nato dini og text messages nagingon nga Kuya Evelyn. Kuya Evelyn Bauroy nga sa Jinsan man to. Kuya Helen. Kuya, unta makapangita ko o girlfriend. Ang akong number kuya kay 0905-602-5913. Ayaw girlfriend, unaha pagpangita, trabaho. Unsa man ka, uy. Unaha ng trabaho kay, kabalabiya ka nga, ang babae dili po naganahan siguro nga. Uyab-uyab niya, human siya makagasto, dili po naingala siguro, uy. Dali kay ka makauyab karon kung doon na kay motor. Labi nag-irox? Makamotor lang kag-irox karon ka ng puti. May hapon kuya, labi na sa imong suking tigpaminaw karong programa. Oo, ako di ang timbayaon kuya. Ako mga friends ka naminaw ni mo, si Gino. Kung ako mga kauban sa trabaho, naminaw usab ni mo. Gikan kini kang Lawrence sa Davao, sa Puan. Ah, Puan, Davao. Bueno, mga pinalangga na itong tigpaminaw, ha? Kagahapon, init kaayo ang balita, mga pariente, nga nag-advise ang ito ang presidente na mamalit kuno ta og balde, mga pariente, no? Para inig-ulan, magsalud ta. Nindot na balita, mga pariente, no? Kay ang among kumpanya, murag imbis nga mamaliga tani o herbal capsule, murag balde na siguro atong ibaligyaan yun, no? Musubay ta sa trending. Basit maabot ang panahon ani ha nga sa TikTok ha. Maglumba mo diyan pamaligya og live sa TikTok. Magab inyong ibundak-bundak nyo ng mga balde nga ibabuak ha. Magtigom matod pa og kinini ang tubig sa balde kay basig dunay muabotay o madayon kining huwaw nga gitawag nila Super El Nino. Maabot ay pasabot huwaw ni mga pariente, no? Murag way ulan nga mutulo ani mga pariente og most probably mahubas ang mga katubigan ani mga pariente. So daghan unya ang mauga ani mga pariente. Uga, labi na mag-edad ng 40, mag-uga na. So, dili ka ni inigtigom na tuog tubig, ipayabo na po ni sa DSWD kay, or sa Department of Health, kaya daghan na po kay glamok. Muragalibog ta sa sugo sa presidente, ba dili ka drum ka ipapalitan ni Mr. President? No? Well, mga pariente, importante gyud kaayong alitunganay ani, importante gyud nga kitang tanan mangandam na ining umalabot nga kung tinuod man maabot gyud ning El Nino, no? Abi niyo dili lang sa kanini ang bugas, tubig ang atong iandam. Iandamon sad nato ang atong kaugalingon. Kay babo mga pariente, El Nino or tingtugnaw, daghag sakit nga mutakboy nato. Pero bligo na itong panglawas, pastilan. Basta ligon lang ang atong panglawas, wala tay gastusanan mga pariente. Di ita magsigi gastos ang mga dagko, kaayong hospital bill, mga paliton ng mga tambal, lain ra ba ning mga magsakit ta kay maka-absent ba yata? Kunyag inig absent na ito kay kaltasan po ba yata sa sweldo eh? Gamay na hinulog samot. Sabi ninyo mga parente, akong nindot kayo nga suggest ninyo. Karon palang daan nga naay stock mga pariente, palita og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na kainis market ha, nakainomdo mo kaning color brown nga kaning Santon Plus Herbal Capsule. Mauni! Mga pariente, daghan kaayo ang atong mapasalig ninyo, madunggan ninyo ang mga testimonya may tungod ni ini. Makaligon sa panglawas. Doon na may mga balatian, malikaya ninyo mga pariente. Sabi ng digid ni kalikay ng mga kusukay mo inom, eh. Kusukay mo inom ang mga ilimnon, kusukay mo ni garilyo. Hala. Diya ang Santon Plus Herbal Capsule, kanang brown, pangitaan na ninyo mga pariente, okay? Uy, ang atong oras karon maura po ni gahapon.
balik-balik mong gining oras mga parinte, no? Ano gilami kay isulting oras. Pero, padahin ta sa atong awit. Alam ka ninyo tangan. Kamu naminaw sa XFM. Sa programang X-Rated. Ang kaoban ko, Helen.

Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, Nuporeya, Tapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na anay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan ug reliable na kuryente. Ug kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground.

0: biasa karsada. Nalik saya sedih. Ong na bali ang yang pa. Dinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Yan ang akong lagay man ang imong gipangutana, Dok.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Mayong adlaw sa una nagantos ko sa astigmatism, hasol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man diyo epekto. Pagko nanuon kay ko gasto, testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E na makatabang aron maligayan nga makapatmon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, mayroong marupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkano sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Naika ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayusigangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: ihalah na unsa man ingako multigamay lahi na manintingog sa makina bako manuntan ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom, nga iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: So na, pagigilo yan! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigilo yan! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang, oi. Init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Pinatulato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
6: Mga katupa, exciting!
7: Kanang duna kay mga suliran sa imong kinabuhi, labi na kanang duna kay kaagi ining sakit kaayo, pero og kanini ang maayo lang bitaw kahimtang sa imong panglawas, dili ka puno og kolesterol ana. Sabi niyo makontrol lang gyud baya mga paryente ang inyong lawas. Problema man gud nasa tong gikaon bitaw kana bang ganahan kay hingaon kay dagarni. O ba na hinginom pagyod, no? Hingaon o karni, hinginom, niya na pa hingiyod. Yan, hindi na ito na makontrol mga pariente. Wala tayo pagkontrol, wala tayo giinom. Mauna yung hinungdan mga pariente. Makayon yun ko nga, di maayo ang epekto sa imong lawas. Negative kaayo. So, nga na manggani mga pariente, ang imong gihimo sa imong lawas, kanaabang hili kay kamo inom, hingaon kay kagkarni, i-balance mong lawas, uy. Suway, good, pag suway, suway. Pag tumar og Santon Plus Herbal Capsule, pagpalit. Pagpalit niya, naman gina sa mga butika dool sa inyo. Ayaw na atong layo, matapakan, pagkagiro dito, no. Pagkagiro sa dool! Palit niya, palit food og Santon Gold Coffee Mix. Inigmata niyo sa buntag, kinanglan mo ginag-init mong lawas. Pag tumarong Santon Gold Coffee Mix, kutawa, di ba, batiyon, humani mo ginom, batiyon niyo ang kagaan sa imong panghuna-huna. Dili ka magsigig kasuko. Mapasaylo nimo ang mga tao nga dunay mga binuhatan nimo. Makahuna-una kag klaro unsay imong plano sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay epekto kaayo ang imong panglaw, ang imong gikaon, ang imong gitumar, dunay maepekto ka na sa imong mood, sa imong utok, sa dagan, sa imong dugo. Kada ding tao di ay nga naay grabbing GERD. Kanang GERD bitaw? Dili nang GERD nga naibatuta, ha? GERD man to? GERD ba? Kanang... Sa Bisaya pa, kanang kabuhi ba? Kanang gikan sa tiyan, musaka. Di ba, kabantay mo? Murag, paminan niyo, murag ka nang depressed ka, nga murag anxiety, nga wa ka kasabot, kung unsa imong himo, mawa ang imuhang ka nang gitawag o kwan, o ka nang happy hormone, bitaw, ka nang mga endorphin mo, mga wa. Inikawaan na, maguna-una ka nga, luoy kay imong life, perting luoyan imo, kay... Basta, dagang kay kag mahuna-hunaan nga, luoy kay ka, kung ba, nani, di ka kaya maghikog. Diya ito, ang problema ng ganito, ang GERD. So para makuhaan bitaw, para bitaw matarong ng inyuhang kuto-kuto, na inyong tiyan bitaw, pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix. Kaba mo ang Santon Gold Coffee Mix, naano na diha katong mangustin, naano itong ampalaya, katong tanan nga naa sa gold sa una, naano na diri sa Santon Gold Coffee Mix. Kini ka imno na lang nimo unya mag-enjoy pagka sa buntag ana dili lang ug ka magdali sa imong kinabuhi good ang uban mo gyud magdali ug kadato maana gusto madato dayon bisag wa pa nang nanghit sa silingan o musugot ba be dungaga na to ninyong kagool be aron makahuna-huna mo ani mga tao oh mahinigugma

malapit na po ang malapit na po ning panahon ng ating Christmas. Umuorsa na po lahat ng kabuhi aning mga parente. Ambot oy anong inganing panahon na nga muragibati naman tayo ng obligasyon naman hinoon na itong ating hatag aning panahon na nabuang naman siguro. Dili pa pwede mag-enjoy-enjoy ta aning Pasko-Pasko niya humandili lang ta maghinatagay sa na murag obligasyon na nato ba? Murag kulbaan na ta. Pero applicable lang ni sa to ah, ha? Lili applicable sa itong boss. Ay, nako. Oh, alam na siya. Pero, bitaw, no? Seryoso. Matagbuntag mga pariente. Masugdan, bitaw, ni mo nga dili maayo ang imong adlaw. Kaya bitaw, natulog ka sa gabi, nga doon na kay gihuna-una ang problema. Hindi magsilbi. Pag mata ni mo mabuntag, daagya po ni mo imuhang problema. So ay doon ninyo, i-regulate ang inyuhang mga panglawas, kanang inyong gibati. Tumar mo og Santon Gold or pag-inom mo og Santon Gold coffee kada buntag. Pag mata sa buntag, hindi mag-inom og tubig ha. Init nga, ininit. Oh, dili e init kay malaswaan man tad mo anak. Kanang alabaan. Santon Gold Coffee Mix, inom sa buntag. Mubalik o kadaghan inyong endorphin, positibo inyong pananaw sa kinabuhi. Ang tanang problema, makaya ra. Kaya kaya regulated ang imuhang sulod sa imong lawas. Pero dili ganit ma-regulate. Na yudyuron yung ka sa imuhang pagbati ngadto sa negatibo kaayong tibok adlaw. Makatabang ang Santon Gold Coffee Mix. Dili lang sa imong panglawas, kundi sa imong emotional, mental health, emotional health. Tungod kay pag-regulate ni ini mga paryente. No? Sa mga butika, mga pharmacy, mapalit ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mga pariente, pasaylo adyo kayo ko ninyo, nining takna ato ng Tagalog pagtagad ang suwat ng ipadadin sa atong tulamanon. Suwat ni mga pariente, mga kagulanan ni sa laing tao, ipadadin sa ato. Wala na nagpasabot nga, duhaga na to yung problema. Ato aning pasabot mga parienteng doon naman dyan mga tao nga nanginanglan gano'n taon sa atong tabang, sa atong tambag, sa atong mayang panghuna-una. Maya man ta kay gaino man tag Santon Gold Coffee niya. Maya man atong panghuna-una. Hindi po yung mga tao nga guol po biya kaayo, no? Buhay na nininintak na sa atong programa sa X-Rated. Ato ng pagbato ng suwat tampo nga ipadalin sa ato.

Higa lamang yung hapon pag-usab ninyong tanan. Niining mga taknaan, atong tagaan o pagtagad, kinisuwat tampong agipada ka na to. So, usa ka lalaki nga taga mo albuwal, Cebu. Kining ato karong suwatan po, ato kining uluhan og ayaw ko biyai. Matod pa din sa atong suwat. Kuya Helen, palihog lang ko tawag ako sa pangalan nga Jum. Taga mo albuan ko ya sa Cebu. Kuya, 26 anyos na ko karon. O kining akong soliran kuya, may mahitungod kini sa akong gibating gugma o sa akong karelasyon kuya. Sabtan ang tanan kuya. Iwan ini ko pagsugod ang tanan-tanan.

0: ことだ。あ、いや、びっくり。何パパってか。
1: ジョン。
0: オスパ。ヘッドレコのまま今もたわっていかなくボランのか。

0: Buwan nga ganyan mo ba dyan? Eh, mayroon kayo ka ba dapat o babae?
1: Oh, galagot man. Makalagot. Man, kantil lagi pero may.
0: Gapoy, kita puto niyo.
1: Para bagbat nga.
0: Bay, di ka maglugabuhag gani, Mary?
1: No. Di na mahita po. Love kay kuwanan niya. Mang, di na makabuhag ako.

0: Nanay, magkano to siya nalimunin sa inyo tulo na tanggap?
1: Pwede mo ganyan sa kabuhon? Lagot eh. Samo kasi Mary. Sabo kasi sa mama.
0: Concern lang sila ni Mubay. Lagsag kayo ka ni Mary, ma'am. Suntihan din ka na niya.
2: Jama.
1: Oh, may apas mo na. Ngayon niyo mag-a.
2: Jom, please. Mamauli na ka sa bahay. Tana. Nagpabot na si mama ni mo. Ayaw kalibot. Masakit to ng inong inahan. Sige na, Jom. Tana. Mamauli na ta. Tara ba? Ano makapahuwi ka o tarong? Mamauli na ta, Jom.

0: ka, Chong. Tidig ka pa na kung sige gagala ka din sa mall.
1: Inyo lang ito mga ondo. Huwag mong ko gigutom.
0: Pero gigutom naman ko. Nalipong po. Bunda pa kung nawa ni kaon.
1: Ngayon ka rin kung dilekta mga on pa. Gigutom mga on. Ha? Resabot ka? Kapig-oda!

0: San Tom Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Tom Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapan ni Goroy. Dami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Ma? Ikaw na?
4: Oh, guwapas ako na eh. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap na makabulig protekta sa skin cells agad malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko nag-uben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, maklan mo mang kusina ha?
4: Oo, maklan ka. Pero dinilagit ba na? Hintagali ko bayad sa pusyon mo?
3: Oo, oh, galing. Griyo.
4: Ay, dali na.
2: Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
3: Ikaw na, hiling ko kape, pero niundang ko kay Tukol Plus, kay Coke Sugar. Pero pagkabalo na ko ang Premium D3 Coffee Mix, pwede na ini sa mga diabetes. Akong isulayan ko, adlaw-adlaw na ako ng ilong ang Premium D3 Coffee Mix. Ako na si Lutero Dillon, taga San Miguel, Santo Tomas.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagdapay ka na, may santon at vitamin D3.

Kuya Helen, dali ragyod ka ay mo init ang ulo ni Jung. Uy! Labi na kung surang-surangon ako. I mean, dali ra kay mo init ang akong ulo ba? Labi na og surang-surangon ko. Basta gani, nanay magdunga na gani og hilak. Ay, ingana jud ko kasalbahis, kuya. Gani, usa ka adlaw ni Ana, gisurang-surang nasab ko ni Mary. Huwag maaw ni mga pangitang.

Go.

0: Ayer lo pasé a Techo.
1: ¿Solte hoy?
0: Me tomé también.

0: Ano ba?
1: Una ka mga tap. Mga tanan lang takunan mo.
0: Ano sa
1: ang lapsi ko nila.
0: Eh, paano magkala?
1: Tumuti. Iyan na lagi ka magkasakit ako. Hindi na rin ako ang imagisulti na sa una. Anak ka na. Mahal na lupanggaon ka nila. Pero imulagi kong kulata.
0: Lapte ka. Suma! Giipong kita ka din sa amo. Love kita ka. Hindi ko ano ko. Gusto kita magsuron-suron. Ibao ginasunod. Dali na kasi huko na ito ko. Love kita. Tingnan din na. Sinasama ito kita. Dali na.

0: messenger. Cancer, Joe.
1: Di ba na lang ko, eh? Ibug lang ko.
0: Pero nga nami, I love you, manene mo.
1: Ha, ah, kinabuang naman ako.
0: O, say, kinabuang. Joe, umayag ko, ina, ane. Kaya antos na po ang tanahan o manene mo. Manene mo lang kong ibuang.

0: man niya. Malipayo na ka. Naglubog ng imong kapuyo. Napughat o mihubag ang samat-agi sa operasyon. Tungod kay imong gikulata. Unsa kang klasiha sa pagkabana, ha?
1: Naputong malawag ko at tugod.
0: Naputong? Ha! Di ka angay mahimong usa ka bana. Tungod kay wakay kasing-kasing.
1: No,

0: Mary, umuunder si Donna na. Mary! Mary!
1: Huwag na yung Mary nga mo at imani mo. Huwag na yung Mary nga imong panokon.
0: Uso? Ahain mo din sa mo.
1: Nilayas na siya. O gibiyaan na kaniya tungod sa imong kasagbahis.
0: Dili ka na tinuod ma. Dili!
1: Huwag ko mabakak. Tanawang sinina niya. Huwag na!

0: 원했던 애 여신이 너무 왜?
1: 나 시야 막 안토스 못 봐, 안토스네야.
0: 마 이래 그거 빨리 빠시면은 마 안토스야 마. 내리 그냥 미안. 마 안.

Kuya Helen, sakit kayo ang pagbiya ni Mary nako. So, wala ko makatuo nga maukinyang iyang buhaton. Wala katuo sa imong baga. Wala ko katuo kuya nga maukinyang iyang buhaton. Nagsigi ko pangita niya kuya. Murag nagdanggur ako kuya banga. Asa na ka ni siya karun? Minsahin ako para ni mo Mary kung asa ka man karun. Palihog balik na yung tao na ako. At ginahanglan ko ni mo. Mag-aapog na ako ani. Kuya, ang ako mga pangutana maukini. Unsay akong buhaton araw nga mubalik si Mary nako? Karon pa ko makaanggo sa tanan kuya, sa tanan ko mga sayop. Gaba na ba ning nahitabo nako, kore kuya? Aw, may lain pa. Ikatulo kuya, mo give up na lang ka ako about ni Mary. O mag-move on na lang ko, na mag-move on na lang o kalimtan na lang ako siya sa hingpit. Kuya, kung kamo sa inyong huna-huna, unsa may inyong masulti kuya, imong magtatampo.

Gatomar yung kog Santon Plus Herbal Capsule. Mao nang regulated kayo akong dugo, di ko basta-basta mga ma-high blood. Kay kung wa pa, ayan siguro, na-stress na ko, or kaha, na-high blood mo ko aning gipadala ni Jom. Doon na yung mga tao nga, ning ani, abi ninyo, mga parente, personally, doon na yung kailang ang mga tao nga mga ingani. Kana bitang doon ay outburst bitaw sa ilang kasuko. Kana bang, kung masuko sila ba, di sila, muwala sila sa ilang kaugalingon bitaw. Pero, majapan ni mo kausama, maulian. Mga taong ingani, oy. Dili maayo ni ingani klase ng mga tao, mga parinti mo ning tubayan, eh. Kay kung makahimo ni sila dili maayo, mangayo lang ba ni sila sorry? Sorry lang ba ni ilang kwan ani? Oh, mo yun rin, sorry kayo, ha? Kita kaha mga parente, anaong ka na to, kanang ato silang dunggabon ba, niya human mga itag, sorry, sorry kaayo.

0: study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
4: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Kray, nindota sa imong sound system. Uy, bones mag-aayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyandaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing, JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sa Yester House, Mabait Sap, Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kumaminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'y pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pa'y muligin.

0: go ke na imuhang teacher ning absent ro ba ka?
1: Ha? Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
0: Kaya naman.
1: Alangan, ako man inan namatay na ka.
2: Hey,

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kamurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay dogas lumakong kutukutok. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tukunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shake ako mahurot sa isang kaatlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ito, so kay ko mga pe, pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, ginatawag nila nga GERD, upusa ang kape nga mainom ba nini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix ragyod ko niya. Pagli lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I.N., taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na tini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Papalit na sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayos lang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigting og smakina bag-o manunta ni gasolina manawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kano barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya akong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka bisa wakay sulod-sulod.

0: Ay, sabihin ka ni Mataa, oy! Ikatigong pakita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pakaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabihin ka na ng pulibata na samukan ba? Ay, pansya man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Namotin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, tori sa kong atlo ba? 25, ni ko na sakit. Dayang mo to ni Santon Plus na wala siya. Naman na akong

0: Kamusad? Mag-Santol Plus Herbal Capsule na.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southam Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako na si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati anak ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung na'y problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagod ng glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalinier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Mag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
6: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban na kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, Tagapuro, Bayamon, Matina, Playa. Sa 25, pero baskog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom ko kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muramag ni baskog po gamay. Mura po ni bata akong lihok. Basaw na? Siyempre, hadwi panahon na magluya ta. Sa'yo, ginagong lahat ng panahon. Pero,

0: maglabad ako ng ulo ni Kabuntas. Salamat sa Anton Plus Coffee Mix.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zanton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
5: Hi, Moni na ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot, magsa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
5: Lagi, tama na ko sa ibuk, ani. Wag pa kaayo ka sa inyong buhay.
4: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kayog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Na ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Namay, resibo ko tiho ram ni Slasto. Exciting?
10: Exciting!
11: XFM.
12: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santo Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: sa'y kalahian. Sa una, og karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
0: O niya, karon?
1: Kung karon, Kapitan? Kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
2: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. O ganyan ay kung nagproblema anis ako ang mata, magsige na lang o gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hasil, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Pinagkagandahan ko sa akong suod ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. So wala dama, kalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule kung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong naging bati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO. Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients, iupan sa usaga kapsula para mas kusog ang kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santan del Cebu. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nang wakag mabungod. Kasi sa ayo ito, ginom akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit po yung Santon Plus ko, bako kayo kayuhan po akong lawas. Bako bubay, isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alert. At bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan ng gasolinahan?
8: Uy bay, may pultang. Welcome to Shell. You will save pultang.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
8: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, sa pultang pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nga kaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
10: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. husband ko. Ako, nagapasalamat yun. Labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig kung bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
11: Disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Mino ka sa XFM.
13: Mau na dia, madi. Magsigi ngong diet. Unya, magsigi rapunog kaon. Exciting.

0: Kita mo, may mga balita na ikaw o ako ang inyo masayor. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini ka mabiya, kini sa XFM. XFM.
1: Extra Balita.
2: Hello, kamag pamilya nga taga Bukidnon. Patay humana daro sa truck sa Cagayan de Oro. Driver nga giingong hubog ni Sibat. 30,000 pesos nga kantidad sa Cebu nga kumpiska sa Lantapan Bukidnon. Suspect arestado. Barbero patay sa pagpamusil sa Pikit North Cotabato. Nagpailang NBI agent, arestado human nakuha ano kapin 300,000 pesos na kantidad sa Cebu. Sundalo mga health workers, gilawang ang kusog na sulog sa suba. Mahatod lang ang bakuna sa mga estudyante. Napalgang patayang lawa sa bagong himugso nga bata sa Tagum City, padayong giimbestigahan. Lima ka suspect sa pagpatay sa niya personal sa Nueva Vizcaya, ana-ana sa kustudiya sa PNP. Bagong OIC sa Carmen Municipal Police Station, formal na mihupot sa leader Rato. 7.2 trillion pesos na 2027 national budget lusot na sa Kamara. Senator Jingoy Estrada ipampangan og laing 90-day suspension sa Sandigan Bayan.
3: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw ka rin ng Martes, Oktobre 13, 2026. Uganyan ang detalye sa pang Extra Balita. Sa unang hanay sa tong balita, mga katropa, tulo ka magkapamilya na taga-dikid nun. Patay humanggidari ang truck dito sa Cagayan de Oro. Driver na giingin hubog ni Sibat. Nakabsan sa kinabuhi ang tulo ka magkapamilya sa nilitagong Nilnig de Disgracia sa Coastal Road City St. John, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City nitong Domingo sa gabi, Nobyembre 11, 2026. Nainan ang tulo ka magkabanay ni sila si Amalia Basti, 72 anyos. Ngayonahan og ang iyang duha ka mga anak kung lalaki na sila si Marlon Bastin og Marjan Bastin og mga Polish residente sa Valencia City, Bukidnon. Base sa report, paulit na unta ang mga biktima sa kay sa motorsiklo, diyan kalit sila nadaro sa tractor head o nadamay pa ang laing duha ka nakaparadang sakyanan. Gumikan sa kakusog sa impact, giniklara silang dead on arrival sa hospital. Nakurat ang autoridad, humanakuraan o duha ka basyong butilya sa ilimnong makahubog ang sulod sa truck. Gituan na nag-inom ang driver ang kaubanini samtang nagbiyahe. Kuman sa maong panagbangga, dali ni Sibat ang driver na mailang si Roldan Aglawon taga Davao City uban ang iyang pahinante. Ang pamilyang Baskin, hugot nga nanawagan karon og hustisya. Nagto sa mga otoridad na nadakpag dayon ang driver. Padayon karon ang ilimong manhunt operation sa kapulisan batok sa nakabangga na driver. 30,000 pesos nga valor sa Cebu ang masakit sa tubad dito sa Lantapan, Bukidnon. Suspect, dakpan! Ang nadetalyo ng katropang nga Jao Pagutayaw sa XFM, Bukidnon.
4: Buabot sa 30,804 ang kinatibukang kandidat sa nasakmit ng gituwang Cebu at sa bypass operation sa Purok 3, Barangay Poblasyon, Lantapan, Bukidnon ni atong Domingo sa gabi, Oktobre 11, 2026. Gira ang suspect na si Arias Cardo, 27 anyos, adunay living partner, driver o residente sa Purok 2, Baclayon, Lantapan. Nakuha gikan kaniya ang 4.53 gramos ng gituwang Cebu uban sa bypass money, usa ka sling bag o usa ka coin purse. Arana ka sa kustudiya sa Lantapan Municipal Police Station ang suspect kinsa magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 kung pagpayuhot sa giniling droga. Mga katropa, aron tinaw na itong panayaw, kailangan na ito tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated, the food supplement na nilutin sa yasantin, beta-carotene o vitamin E na makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumaron na sa Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa nagkailusang Pilipino para sa Pilipinas, manukad, dinis XFM Kibnon, kininyong katropang si Jao Pagkatao.
3: tomorrow, extra from news. Samtang mga katropa, Barbero patay sa pagtangusil dito sa Pikit North, Cotabato. Patay ang usa ka barbero kuman pinigipusil sa ulo samtang naggupit sa ilang customer sulod sa public market sa Barangay Poblacion, Pikit North, Cotabato. Pasado alas 9:30 sa buntag, noong Lunes, Oktobre 12, 2021. Maya na biktima ni si Alonor Rahmad, 32 anyos, ninyo o residente sa Sityo Kunol, Barangay Batulawan, Malibigaw, Sakop sa Special Geographic Area, Barn. Samtang busy ang biktima sa paggupit sa ilang customer, kalit kinigidool sa usaka wala nalilang lamaki o garantang gipusil sa ulo gamit ang gituhang kalibre .45 nga armas. Gidan ang biktima nga atos kambalanan. Apang gidiklara kini nga dito na rival, gumika sa seryosong salad sa ulo sa pikas bahin. Nika lagi ang suspect human sa pagpangusil. Padayong pagkaroon ang gihimong hot pursuit operation o investigasyon sa Pikit Municipal Police Station aron mailhan ang mamumuno o masuka ang tinuod ng motibo sa maong krimen. Sa pagpadayon na sa kang ekstra balita, katropa, lalaki nga nagpailan na usap ka FBI agent si Kopa kumanukuhaan o 300,000 pesos na balor sa Shabu. Ang nabitangin ni Felipe Ligario sa XFM Johnson.
1: Arestado ang 45 anyos ka lalaki human misukol sa kapulisan kung matuhaan ng droga ato sa checkpoint kagilusan ni nakalabayng adlaw sa Isulan Sultan Kudarat. Subay sa investigasyon nga gipahulong arasantin sa checkpoint samtang gimanehoan ang iyang sakinan. Apan imbes butuman, midiretso kini sa pagmaneho hinungdan gigugod sa kapulisan. Higayon nga na kono, ginaog sinasampit ang bintana kung diin gipamalikasan o gibaharan ang operatiba nga pangpusilon. Dinhi nga sila gisikot o giinspect ang sakinan kung diin nakumpiska ang usaka handgun o usaka sachet sa Shabu nga nagkatidan sa 352,000 pesos. Ingon man ang managlaing ID sa FBI. Diklaro usab sa PRO 12 na direktibong National Bureau of Investigation kung FBI agent ang dinakpan. Nakipalayo na usab ang regional director aron klaruhon nga dili kini konektado sa resampit ka ahensya. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso pagsupak sa Article 151 sa Revised Penal Code, RA 9165 for Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10951 for Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, sa matagbuntag, healthy ka kape ang imong kinahanglan. Mag-Santong Plus Coffee Mix na. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Mga katropa, sundalo o mga health workers, gilaban ang sunog nga suba aron man mahatod ang bakuna ngadto sa mga estudyante sa usa ka lugar. Aron masiguro nga walay tinun-an nga mabilin sa gipatuman nga school-based immunization program, walay gitrasan nga kalusot ang mga health workers o mga kasundaluhan bisan pa man sa delikado nga mga hulga sa kinaiyahan. Pinagi sa niyo usang pagpaningkamot sa mga health workers o mga tropa gikan sa 66th Infantry Battalion ubos sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, gipalabang sa militar ang ilang truck subay sa kusog nga sulong sa suba aron lamang makaabot sa mga layong kabukiran o hinit ng mga tulungaan. Ubo sa pananawin nga New Child Should Left Behind, determinado ang grupo sa paghatod o libreng mga bakuna aron malikayan ang mga balatian alang sa mga estudyante. Matod sa mga health personnel, bukod pa bang ang suporta sa 66ID sa paghatag o luwas na transportasyon aron matunol ang batasang serbisyo sa panglawas. Ngayon sa mga kabataan, sa mga dapat na lusod maabot sa ordinaryong sakyanan. Kiniya niya siya tibo nagpakita sa gipaligon na pakigalayon sa health sector, education o sa armed forces of the Philippines kung IFP aron masiguro ang kaayuhan o proteksyon sa panglawas sa mga kabataan. Samtang nga mga katropa, napagang patayang lawas sa Dagong Himugso dito sa Tagang City, Davao del Norte, padayon pa karoon giimbestigahan. Ang nagbibayo ni katropang Lord Samuel sa XFM at Davao Region.
5: Nagpadayon ang pabangayla o mga impormasyon sa mga personal sa WCPD, Tagum City Police Station, o the General Investigation Section, kalabas sa pating lawas sa bagong himugso nga bata, nga napalgan dool sa Seminary Drive-In, Portaliza, Barangay Magupuwes, Tagum City, nga itong Oktobre 9 sa buntag. Dahil naman nga wala na ikinabuhi ang nga bagong himugso nga batang lalaki, nga napalgan sa mga residente, nga gisulod sa silupin, sumala sa General Investigation Section sa Tagum City Police Station, nagunghagit matod paalang kanila ang pag-ila sa responsable, sangit wala nipatimaw nga testigo, nga makatulog sa naglabay sa bata, nagwala usap CCTV, dool sa dapit, kahit naman nga human sa mga insidente, daga mga netizen ang nagpagawa sa ilang kalagot, nga to sa posibleng responsable sa pag-abad doon sa bata, nga may resulta sa kapatayon ni, kundi nagkanang gibate o kanugon, sangit nagkan matod pa ang nagandoy o kanak. Sa pagkakaroon, gipalagman sa kapulisan ang investigasyon, aromatino ang pakitabo, o masayaran ang mga personalidad, nga doon ay kalambigitan sa paglabay sa bata. Giyawag sabi sa kapulisan ang publiko, nga doon ay positibong informasyon, nga makatabang sa investigasyon, nga ma-report lamang sa ilang buhatan, alang sa paspas ng resuman sa kaso, o manubag ang responsable. Para makita ang bagot ang ambisyon, dapat tinatrimintia to ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule, adlo-adlo, tatropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, tatropan Lara Sanyol, XFM News.
3: Lima ka suspetsado sa pagpatay sa Mia personnel sa Nueva Vizcaya ang anak karon sa kusubiya sa kapulisan. Masikop ang duha sa mga suspect samtang nitahan ang tulo ka mga nalambigit sa pagpatay sa usa ka Mia personnel sa Sikyo Lampong Barangay Scooting Biabi, Nueva Vizcaya. Nakatapusang nakita ni atong Oktobre 9. Mailan ang biktima nga si Franklin Benjamin, 46 anyos, samtang ang mga suspect. Kaubad ra sa trabaho sa biktima. Nadiskubre ang patayang lawas sa biktima diyang gikalip sa mga kapulisan ang area kung asa tinigi katahong gilublong niya tulino sa bintag Oktobre 12, 2026. Sumala sa investigasyon ang biktima giingon na gibunalan una sa makadagang higayon sa mga suspect sa wala pa kinigikalutan o gilubong gamit ang usa ka bako. Ginalantaw karon sa mga otoridad ang personal nga bikin o bangi sa trabaho isip nag-unang motibo sa mga krimen. Ana-ana karon sa kustudiya sa Biabi Municipal Police Station ang lima ka mga suspect samtang gilikay na ang pagpasaka sa kasong murder. Mga katropa, bago na napili na OIC sa Carmen Municipal Police Station, hintip ng nihukot sa iyang liderato. Ang nabitani ni katropang Ani Vicente sa SFM Agusan.
6: Formal na nitugyan ang pagpangulo sa Carmen Municipal Police Station ngadto sa bag-on officer in charge nga si Police Captain Jonas A. Campos ato sa turnover of ceremony nga gipangulohan ni Surgo del Sur Police Provincial Office sa miaging adlaw. Gipulihan ni Police Captain Campos ang outgoing acting chief of police nga si Police Major Gilbert L. Calope isip kabahin sa hapsay ni pagbalhin sa pagpangulo o pagpadayon sa operasyon sa kapulisan sa lungsod sa Carmen. Ni Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio, si Police Major Calope tungod sa iyang dedikasyon sa serbisyo, maayong relasyon sa komunidad o kontinusyon sa pagmintinar sa kalinaw o kahusay sa lungsod. Sa iyang bahin, ni pasaling si Police Captain Campos na ipagayon o palikunin ang mga nasundang programa. Ilabi na sa responsive public service, pating pambayon sa komunidad o aktibong pagpatuman sa balaon. Gipahayag sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang pansalig na magpadayon ng Carmen Municipal Police Station sa paghatag o serbisyo o pagpanalipod sa katawhan ubos sa bag-ong pagpangulo. Katropa, arong mas matinaw ninyong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag-Adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita ang Recipe X sa FNUF.
3: Sa pagpapadayon sa itong extra balita, 7.2 trillion peso sa mga budget alang sa 2027 lusot na sa kamara. Maaprubahan na sa kamara ang ikatulo o pinal na pagbasa nag-isugyot na 7.2 trillion pesos na national budget alang sa tuig 2027 na tinuno sa gabi Oktobre 12, 2026. Nakakuha kini og 281 ka mga pabor ng mga boto gikan sa mga magbabalaod samtang 13 ang nisupak ug usa ang mag-abstain. Labing dako gihapon ang gigahin alang sa sektor sa edukasyon na anaa sa 1.10 trillion pesos. Gisundan kini sa paghatag og dugang pundo alang sa agrikultura, agi o patangandam sa Super El Nino o ayuda sa mga mag-uuma, panglawas, transportasyon o mga ayuda program sama sa akap o tupad. Bisan pa man sa dagkong mayorya sa pagpasa ni ini, gisaway sa pipila ka mga miyembro sa minority o mga nakabayan blocks ang maong budget na pagnila at unakini mga pork barrel. Fans nga nagkantidad o kapin 100 billion pesos na gisingit pinaagi sa mga kausaban sa Budget Amendments Review Subcommittee na wala ganyang nahatagag saktong diskusyon. Ipadala na ang maong aprobadong versyon nato sa Senado alang sa ilang kagalingong deliberasyon sa pinipirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mamahimong hipot na balaod. Sa katapusan na bagyo na sa itong ekstra balita, katropa, Senador Jinggoy Estrada, gipahamtangan ang laing 90 days sa suspension sa Sandigan Bayan. Nimando ang Sandigan Bayan 5th Division ang laing 90 days na preventive suspension. Batol kang Senador Jinggoy Estrada, talabot sa gatubang nining kasong plunder. Base sa gipagawas na resolusyon sa Korte noong Oktobre 12, 2026. Ang suspension nagsumikap sa kasing plunder o graft na naglambigit sa ganyang intricate mechanism o anomalya sa mga flood control projects o budget insertions ubo sa Department of Public Works and Highways ng DPWH na nagkantidad o 573 million pesos ala sa fiscal year 2025. Kini na ang ikaduhang 90-day suspension order batok sa Senador. Kahit ang duman niya una na siyang ipahantangan ng suspension sa 2nd Division sa Sandigan Bayan noong Hulyo.

0: sumunod sa 24 oras. Manukad ka na sa Cool Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si Kapretang Marie Codino o Kilian. Extra Balita.
1: Extra Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita na ikaw o ako ang inyong masayor. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, hindi ka mabiya. Tinhisa. XFM.
1: Extra Balita.

0: They, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hot.
1: Ay, sabi. Sa naman taong ka, uy. Paspas man kay ka. Bitaw, oy. Maayong hapon. Maayong hapon. Ani, tingog na ko. Maayong hapon, mga katropa. Atong oras, alas 5 kos. Alas Z. What? Alas 5:24 na sa kahaponon. Sa mga nagbiyahe ron, maayong hapon. Maayong hapon. Padulong lang mag-ngit-ngit, no? Paspas kaayo ang pag-ngit-ngit sa panahon. Kaganina na tingala ko kay. Paspas pod kaayo nga. Alas 4:30 pa lang hayag na. Alas 4:30 pa lang sa kadlawon. Hayag na kayo mong palivot. Bawo lang sa nga nung gadali ning panahon. 5:24 once again, welcome po sa Extra Drive. Ako po ang inyong kauban karong hapuna, hangtod alas 7 po sa kagabion. Ang inyong Disney Princess Bizaya version. Kauban ninyo hangtod sa kagabion nga magluto na kasi imong panihapon or magandam kasi imuhang advance na pamahaw. Ang atong programa, gipaluyuhan sa pampasexy, pampagamay sa hawak, pampatanggal sa mga extra fat sa kalawasan, ang ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Uy, B, kung gusto ka nga, ilabi na karon nga padulong ka mo uli, kung wala pa man nag-ulan sa inyo ha, pero bet me mo nga magbaktas-baktas ka. Anong panington? Anong panington? Ang BB. Sige, pwede na good kayo, baby, ha? Baktas ka. Ako'y bahala sa mga music. Ako'y sponsor, ana. Hangtod alas 7 pa man hinuon ni siya. Mga musika nga makarecall ka sa imuhang nakaraan kauban siya. Kauban siya. Kauban siyang imuhang mahinumduman sa pagkanta sa mga kantang tung 2000 pa. Ma-remember pagid ni mo nga. Halag yun. Kami gito. Mga ingon anak ba? Pwede ko ninyong kuyugan. Pwede ko ninyong i-text. Asa naman ang text line? Dire. Wala po na ako na-save. Sige lang, unya na lang taod-taod. Kuyugin ninyo once again sa XFM Bukidnon ang magpalipay sa imuhang kahaponon. At ayun na lang. Ayun, i-claim. Kabalo ko nga, gasmire gihapon ka din haakaroon. O kaya, nakita ni mo o nadungog ni mo. Nakita ni mo. Nakita ni mo siya. Pero nadungog ni mo nga ang akong giingon, nakapuwa ka karon. Sa adlaw, Martes, October 13, 2026. Uy, happy birthday sa mga nag-birthday karon, at syempre sa mga nagsweldo na in advance. Lipay kay ko para sa inyo ha. Basing ganahan mo nga mag-check sa inyohang mga online app. Basing nisulod na ninyong sweldo. Kabalo ko nga nai naguna-una diha. Kabalo ko nga nanay naguna-una og check ganina pa lang mga alas 7 sa buntag. Nag-check sa ilahang sweldo kong nanulod na ba. Yeah, I know. Pagka nang ang imong employer kay very advanced kayo magpasweldo sa imo kay. Dinitsug ka mauahi. Wala pa'y 15, hurot na imong sweldo. Kay giswelduhan magkapit sa 12 pa lang. It's time for us to check your account. Basing na-credit ng imuhang sweldo, ting bawas ba ron? Ting kuan ting deduction ba ron? Dili malipay ng adlaw rong kay ting deduction. Sa mga walay deductions ka ron, sana all. Sana all ka. Ayun, B, atong silipon atong account, B. Okay, basing wala pa. Kisa may guilty gida yan akong, aday na guilty sa akong giingon? Ha? Mo ba? Unsa man? Nikita, ibutang na diya, eh. Okay, daghan kayo na-guilty din nga nag-check sa account. Unsa man? Unsa man? Wika mo ba? Guilty na... Sugot ka, Sugot ka, wala kay... Unsa man na? Wala kay deduction, pero wala kay sweldo. Kana lang. Ayun, lain lagi mo. Ay, marag. Ako lagi yung ginapaigo-iguan. Lain kayo mo. Well, sige lang, okay na kayo. Okay na, jug kayo. Dili man ang tinuod nga pagtrabaho sa usa ka kumpanya, di mo na masukod sa sweldo. Nasukod na siya sa imuhang pag-overtime. Star lang. Okay, sige na, B. Kaya mag-uantab yung magganang magsayo-sayo. Takarong hapon na, B. Kaya nag-andam na imuhang mama o panihapon pero gaabot iyang kilay. Okay, gisapot siya kay dugay daw ka ni Uli. Paspasog uli ha, kaya para dili malain imong mama. Uli na og sayo, bitaw. 5:28 sa mga gusto ko makaubang karong hapuna, sa mga gusto nga kumustahon imong mga kaubanan diha or gusto nimo nga maningil. Maningil sa iyahang mga kuan mga sa tawag ano obligations. Diha sa imo. Pwede na gid ka ayo bi. 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869. Nganong dugay ko nakasulod? Alangan, kay di man mo kuan. Kanang nag-brown out, manggod ve. Sorry ka ayo ha, kay brown out. Gidri sa mong area of responsibility. Oy! Sa mga bibi na to, di hanga nangapi karong hapuna. Ilabi na sa inyong giinom nga kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ayobin na ilabay inyong mga cellophane, ha? Oh, kanang inyong, again, kanang inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ayaw na ilabay, bebe. Kay kana imuhang cellophane diha, basing isa na sa makapadaog sa imuha, you get a chance to win 50,000 pesos! Simple lang kayo biipunan ang napulo kabuok diha nga sachet sa imuhang Santon Gold Coffee Mix. Ipadala ka na diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Ibutang na siya sa sobrang puti. Ibutangin sa imong pangalan, address, imuhang cellphone number, imuhang imuhang status. Ilabi lang ng status. Name, address, contact number, and of course, your signature. Ipadala ka na diri sa XFM Bukidnon kay basing isa ka sa makadaog sa ato ang champion. Sa ato ang jackpot prize worth of 50,000 pesos. Oh, or di kaya ikaw ang makadaog sa ato ang first prize. I think that's 30,000 pesos sana all.
0: To the beach, eight.
1: Anakay pang Pasko ana bi. Or di kaya ikaw ang makadaog sa mga pa-weekly raffle nato. Worth 2,500. Basta kaya to ang gold na 50 mil. Kanang pampalit mo mga pinaskuhan kasi ginagpaningili mo mga inaanak sa Pasko. Ayaw kalimut ha, ang inyohang sachet po sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen o sa inyohang Santon Plus. Katong daan na to nga Santon Plus. Duha ka blister pack. Ipadala ka na diri sa tuang istasyon isod sa white na envelope or sa white na sobre. Butangi sa imong pangalan, sa imuhang address, contact number, and of course, imuhang signature. Kay basin ikaw ang makadaog sa tuang papremyo worth 50,000 pesos. Diri gihapon sa XFM Bukidnon. 531! Yeah, 5:31. 5:31 ng oras karong hapuna. Pag-andam nagpanihapon, kauban ang extra drive with Cinderella.
0: Let's go to the beach, each. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Orak?
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian, sa una o garon?
2: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan! Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
0: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Santone Plus Herba Capsule.
6: Ang mga

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Bar, pagkuratira ko ng ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: Alala! Alag yun! Aras na ito mga katropa, alas 6:04 na. Mabutsa naman eh. Traffic bagya po na eh! 6:04! Mayong gabi sa mga nagbiyahe, mayong gabi sa mga gibiyaan. Sa dalan, kay dugay kayo makagawa sa iyahang room. Kay dugay kayo makagawa sa iyahang lungga. Mayong gabi diha sa imuha. Mayong gabi po sa mga pauli na sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga dili balay. Dili day balay. Dili day to balay. Mayong gabi sa inyohang tanan ha. I hope na you're heading home. Ayaw mo pagsiglaag-laag kay dili pa man ron Friday. Martes pa manggod ron be. Martes, it's October 13, 2026. Once again, happy birthday po sa mga nagselebrar sa ilang adlong natawhan karon. Ang atong programang X-Rated gipaluyuhan sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, ayaw kalimot being kinahanglan jod dili basta-basta ang imuhang igas sa imuhang motor or sa imuhang sakyanan. To ensure being makaabot ka sa imuhang gusto ka ayong destinasyon. Maampingan ang imuhang mga makina sa sakyanan or sa imuhang motor. Pinahagi po sa pag-introduce o gasolina or lubricants nga wala ka ilara sa mga additives. LE Leon Shell Mobility Station, makita sa tibuok kalibutan gid ang Shell maskin asa ka. Pero kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay City. Duha ka buktris Malaybalay B ang isa at bang sa Polymedic ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction. Ipakita ang imuhang Shell Asia app for a chance to win trip to Shanghai, China. 6:06. Alas size na po sa kagabiyon. Kauban gihapon ang inyuhang Disney Princess ng sabaan sa hapon. Hangtod sa kagabiyon. Magkuyog-kuyog kita, mga pita. Og Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Para gihapon sa to ang programang Extra Drive.
1: Extra Drive.
0: Extra Drive, oy. Sa XFM Network Philippines.

0: Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kodi ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og diabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. So kada to nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ona dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha atong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo jud ning kape ha.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
0: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ninyo. Dili sa Santone Plus, Cebu. Maayo ang Santone Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo nga magkamatmon ko dugay na sa kog balik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santone Plus.
0: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, duol lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala, ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gid ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Kung unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maling kamot, dili yun nako pagyason ang inyong pagsalig o bugma diri sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o daghang salamat.
9: Aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Kadali lang, kadali lang, par! Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
12: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

rin magkuan ng kuan-kuan, oy. Alam niya kayo magkuan-kuan karon ba kay hapon na. O, gabi naman di ay magkuan-kuan. Gusto mo lang ang kuan-kuan. Alam niya kayo magundak-undak. Alam niya kayo magambak-ambak. Okay, para mabuhi, ginang imuhang dugo. Lain po kayo, ganang wala kay buhaton, no. Ganang you're such a lazy frog. Alas 6:34 na sa gabi, oy. May gabi po sa mga ayha pa na ni hapon or sa mga ayha pa nag-andam sa ilahang panihapon. May gabi diha sa inyo. I hope na lami inyong kuan. Lami inyong sodaan. I hope nga mabusog ang bana ngagikan sa trabaho ng ikapoy. I hope nga mabusog ang asawa ngagikan po ng trabaho ng ikapoy. Og ayaw kalimot nga ang imuhang panihapon, lami na siya parisan og gapi ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Unya ayaw dayon ilabay ang ato ang gitawag na mga sachet sa ato ang Santon Gold Coffee Mix kay pwede na nimo siyang makwartahan. Sa napulo ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix, mamahimo kang makadaog og 50,000 or 50,000 pesos. No, ipadala ka na din sa ito ang istasyon. Ibutang sa white sobre. Charos, sa sobre. White envelope. Butangin sa imong pangalan, address, contact number, and signature. Og basin ikaw ang makadaog sa ito ang jackpot prize na 50,000 pesos. Ikaw usab makadaog sa first prize na 30,000 pesos. Second prize na 20,000 pesos. And of course, consolation prize of 5,000 pesos. Para po sa to ang weekly prize, 2,500 ang makadaog. Kung isa ka sa mabunutan, matag simana. Ayaw kalimot, duha lang imuhang participating purchases. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Napulo ka box sa siya yung imuhang kinahanglan. And of course, duha ka blister sa Santon. Santon Gold. Ayaw kalimot miha. Ipadala ka na siya diri sa atong istasyon sa XFM Bukid Noel. Alas 6:36 na magsaba-saba gihapon kita mag sayo gihapon kita. Unsa naman ni diri? 6:36. Extra drive gihapon. Kao ba nang imuhang Disney Princess Visaya version? Karong hapuna sa XFM Bukid Noel.

0: lakap, naay manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot?
0: Unsa manoy? Halanok, naay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o barato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rodel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
6: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati! Kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Exciting!

yan, no? Nausa di ay nga, nasakpan man. Nagunsa? Nag-esmi? Mode ay ha. Wala ko kabalo awot, ano. Ikaw rin nakasakop, sana all nasakpan. Alas 5:50 na skagabhion. O, si auntie o si uncle. Nga busy ka ron, nagluto-luto. O, naggamit o kahoy. Naggamit o kahoy. Nagkuan, nagluto. O balanghoy. Hindi ang gabi. Kurot na sa taan. Lagi na sa kanta, uy. O, maraga. O, basta yun. May gabi sa mga nag-travel na pa uli. Finally, makauli na gid mo, be. Okay, murag na lalangay bang gintuod ka. Asa man da ikagikan, be, oy. Nga nalalangay mo na bebe na mo. Bita pa ulit na mo, ha, kay para walay gubot pag-abot sa balay. Make sure na kapag ka nakauli na po sa inyong panimalay, ibutang sana imong cellphone. O, taga-isa og chance nga makaubang ni mong imuhang bebe. Atong isa, imong gi-erase. Ayaw to, you're sick. More pang final na ko to. Itong imong gikuan kay na. Ibutan ako, ha? No. Kana siya, ibutang na siya kay final na to na siya. 6:51 sa programang Extra Drive. Ang inyong kauban ng inyong hang ka-SME. Gusto niya nag-SME? Kauban, manggod. Karong gabi una. Cinderella gihapon para sa XFM Bukidnon. Makauban ninyo matag Lunes hangtod Huwebes. Huwebes lamang po. Pero kung naman special request, pwede ko ninyo makauban every Sunday. Depende sa imuhang trip. Kung gusto ninyo nga magsaba-sabatas kahaponon, hangtod sa kagabion, o samtang naglungag kagisapot ka, kuyugan tika, saputon po kong apil. Duhata, daghanta nga saputon karong gabi una. Rayo kalimot, pampakalma po sa tuang mga panghuna-huna. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nindot kain na siya binga, pampakalma sa imuhang utok. Plus, nabagay kay chance makadaog og 50,000 pesos. Simple lang kay mong buhaton, B. Ayaw ilaboy ang mga sachet nga imong gigamit karong gabi una. Napulo ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Imuhan na siyang ibutang sa tuang puti nga sobre. Butangin sa imong pangalan, imong address, imong contact number, and signature. Huwag i-drop ka na sa pinakadool na XFM Bukidnon. Diri sa may Carbajal Street, namin sa second floor. Sa taas, may sa St. Peter Office, sa karaang PhilHealth Office. Basing ikaw na ang makadaog og 50,000 para sa to ang grand grand basta grand basta to ang grand prize, to ang grand raffle promo. Para sa mga first prize makadaog ka og 30,000 pesos. Sa second prize pwedeng I think 20,000 pesos. Og syempre sa consolation prize of 5,000 pesos sa, I think napulo lang to kabuk 20. Ah, ito na akong ibutang man. Maraga na pulo ra kabuok. Pili lang ta og consolation prize na worth of 5,000 pesos. Matag simana magbunot kita og usa ka lucky winner. Makadaog og 2,500. Mo nang ayo ilabi ang imuhang mga blister pack, duha ka blister pack sa imuhang Santon Gold. Og sa imuhang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Diri ka na siya ihulog sa pinakadool na XFM Bukidnon Radio Station sa second floor, Carbajal Street. 6:53, alas 5:53. Pasinganahan mo mong invite diha sa iyo pa man. Ganahan kay mga muan. Ha, kantahan, B. People birthday. Ayaw na. Kana. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, baby! Happy, happy, happy birthday, bebe! I wish you all the best in life. I wish you all the happiness in life. I wish you all the blessings to be poured onto you. Bitaw ha. Unya kang nagandagan na kang blessing diha. Unsaon niyo paggastuan na imong kuwarta. Imbita kami. Kay willing gid kaayo taan na. Salamat kayo sa inyong pagkuyog-kuyog sa sulod sa duha ka oras. Kinigihapon ang inyong artihon. Artihon pa!
inyohang Disney Princess Bisaya version. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Bukidnon. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa extra dry.

0: maksudnya jangan angkat pipi, bosan perlu tuh.
1: Vision X Plus. Apa Vision X Plus? Itu yang pergi mau alam sama tak. Vision X Plus. Mapanit sa mga butika.
2: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO. Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Iupan sa usaga kapsula para mas kusog. Kung kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO. Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Maling, Bacchia, 55. Santan daw si Bo. Masiyo, taong bumang siging dasiyo. Nang wakag mabungod. Kasi sa ayo po, di nang lakag Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naawo ka ayo siya. Gamit po mo Santon Plus po. Bako tayo, kayuhan po akong lawas. Bako bubay, isatabang sa pantang lawas. Ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish?
0: Sa unsa man?
1: Kanang tabay is winning.
0: Kasi yun rana?
1: Si katabi?
0: Akuan? El Niño Misotoy.

0: sadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, siya ang rich bitaw, nga ay mga bubungwa kada ang marad na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yun ko na, nilainan na siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala ato, nawala ko yun. Mga ganit na kabibibis na kinawala, mga basta ka ako, usal ko kung matisting mo ninyo, ala nga, minot yun.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Basta ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayos lang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: bolehlah naun sa meningaku multigabuan lahik na meningting og smakina bako manuntan ni gasolina madawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Okay, si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige dyan kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako ang inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis. Nindot din isang kape ha. Patamis ani. Stevia extract. Bisan deo

0: kapiha.
1: Sistinga lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
2: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Dili na kaniyo. Dili na sa dinhing tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo buo akong tulog ato kay dili man ko katulog ubayo nga magkamatlong ko dugo na sa pagbalik katulog. Ug nalabihi ka tuig nga dili ko makatulog bayo ang mao nya. Maayo ra kong tulog maglanggo ra gud ko. Kaniadto dili man magpamag ilang ko Santon Plus.
3: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaymalay City at mga Saloto Outlet ug Enluilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
6: Are you looking for photo submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod ug adunay takos nga silo. Mensahe sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Uy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Excited?

0: kan ludi.
1: Oh, siyaman urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan ako.

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako dyan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag Santon Plus Coffee Mix. Nabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kami na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nelson Timpu, taga Samar Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, look adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo dining nga copy dining premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ng premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan naging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dyan si Aaron James Magigis, 20 City Angels, limunod po sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha, o hanap ako ng tao, sumbong

0: Para la línea al servicio hay un problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo pagi mo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabatuan og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa inyong buhay.
5: Hi, Moni Laay karon. Basta ko magpasalon karon, shoot, magsa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy? Tatawa galit ko. Di ba, buha pa ka itong buho?
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa inyong buho.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buho na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhos. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich, MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
7: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig ako mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura na ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pamatana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibo pamilya sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingnan ni, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Okay, si Piting Lakner, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige dyan kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yun ko sa butika. Itistingan na ako ang inom. Bisan pag bawal sa kuha, tamis. Nindot dainis ang kape ha. Patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede din mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada ito nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, rabiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya, sisting alam ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Oye, de ayan. Okay, mga pariente, mayong gabi kaninyong tanan.

Kaya ta, pakalma lang ta, okay? Gamay lang, ginagmay lang sa una mga paryente din sa atong programa, din sa atong tulumanun. Karong gabi, mga paryente. Isa kung saan na itong sumba karong mga orasa, maglisod gapon taog niwang, kay nga naman, kusog bang kita mukaon pagkahuman? Grabe po ni kaayo. Dapat gani inigsumuman o sumba ha, kinalan mag-diet, dili magsigi kaon o daghan kaayo para makabot ang tinudan na yung gipangandoy nga, gibugaton. Karang nahinay lang sa tang. Okay, balik ta sa kalma lang, kalma. Sayaw-sayaw lang yan, sayaw-sayaw, ha? Ano bahala sa musika din? Hindi na pa, oh. Hinahinay lang.

0: So, Nay, nakailan lang kaming kapsula?
1: Nakailan na.
0: Kung anong ginagawa mo kami inumanin?
1: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
0: Kasi na pamati sa lawas mo kinito?
1: Sakit kayo akong tiin, tuhod, makamot, arthritis.
0: So, pag inom niyo mo sa Sabdong Glass Capsule, kumusta man yung arthritis?
1: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning kapsule kay makawakin is sakit sa lawas.
0: So, mga katropa, kung gusto mo palitan niyo, dapat tanawag niyo ka ng naitatak na yes to
2: meron. Usa ka mo, pagtumar na o Sabdong Plus Herbal Capsule. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Sister Pain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Talk to doctor.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
6: Kasarni ang tagamawag. Sa una, buya pa akong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Pinakabagong istasyon, pag-abot sa mga nindot ng mga musika. Anong musika nga dili lang kay bag-o kundili? Mga musika mudulot gayud sa atong kasing-kasing.

mga paryente, no? Padungog mo sa kanta mga paryente. Klaro, tataw, tinaw, nagipasabot. When we are hungry, love will keep us alive. To ara, nangabuang na sila mga paryente, no? Galaw mga suki natong ti paminaw, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome naman usap kamo dinhi sa ato ang tulumanon. Matag gabi ang tulumanon nga naguluhan ang putahe sa gabi. Siyempre, inyong kauban, Kuya Helen. Matag gabi, lain-laing putahe ang akong ipakaon diha kaninyo. Pinaagi sa mga awit. Ayaw ninyo glain na pagsabot mga parinti, ha? Kay dali biya kay ko maglagot. Kanang pag-iuna to putahi, putahi na. Ayaw na ninyo usbang. Ang putahi sa gabi, magsugod kini o kuradang alas 8 sa kagabion. Ang todyo ni alas 12, waitol ganay mga pariente, no? Labi na ni orasa, sayo pa kaayo, kating urong paron. Ha? Wala ko sa'yo matulog, ha? Wala ko sa'yo matulog, okay? Sa'yo pagkaayo. Mag-enjoy sa ta sa mga musika nga inyo ang madunggan ni inimataknaan. Mga musika nga maghatag na to og kamingaw sa atong mga kagahapon. O kini ang atong tulumanon. Ang putahi

Tapos mga awit akong gidalit kaninyo, mga kaparintihan ko. Ayaw lang mong kalimot, mga parintihan. Matagabi, kinahanglanon, siguraduhon, sirhan inyong mga panimalay.

alerto ta atong panglawas at imanon gid pirmi, no? Atong palibot, atong panimalay, at imanon atong mga anak, asawa, bana, at imanon gid na mga paryente. Apo ayaw kalimot ka na imong kaugalingon gid kinanglan at imana. May mga kapika sa kinabuhi, dungan mo sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Usbong ko ang anha, Santon Plus Herbal Capsule kanang brown bitaw ang iyang sudlanan, pagkanindot kayo na. Makapahatag kahimsog sa imong panglawas, malikayan ang mga future nga mga dili maayo, nga mutakboy, nga mga balatian, makaregulate kini sa imuhang dugo, aron nga dili mutaas ang imong alta presyon. Ang pangalan, Santon Plus.

sa may kihuna-huna ni mo karon diha sa imong nahimutangan, naguna-una ka ba o kinini ang kwarta? Naguna-una ka ba sa imong income? Naguna-una ka ba nga tingbitay ron? Wala nag kwarta. Nga naman na mayo pang kwarta ka dunay tawo, pero ang tawo duna bay kwarta? Wala. Ngano kahana, no? And I know just how to... Ano man ron, basta tingbitay gani. Diba, sa mayro, pizza, 14 ba? 13. Ah, tingbitay gani ron, 13, 14, 15. Ah, mayo gani, kaya nag-offline ko, para nula may uway makapanghuwam. Basta tingbitay gani. Uy, panikamuti ka ha, nga basta tingbitay, napay magbitay gamay. Ikaw, cute. Kumusta naman ato mga pinalangga karun, nga mga gwardya, naminaw, nini mga orasa. Sukad bitaw nga nanay mga cellphone kay ang mga tao, dili na kayo gyud himina o gradyo, ato na permiso cellphone. Magsigig at maanhaan ng kuan, kanang short drama bitaw, magsigig tanaw. Nya ato masigtan nawa nang libre. Oy, nung sama nga kano man mo tan ato libre nga short drama nga bitin man pirmi kung asa na to magsilumbagay mapay pagka wala. Unsa? So sige lang. Basta ang importante malipayon. Wala kita dinhinga na minaw sa radyo. Kita nga niya sa radyo.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Sugad lang anak ko sa akong panganay. Medyo di na kayo kung kaklaro. Laa siguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Noto nga, nung tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulihan gud ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, try ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Zatan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utong gabi, nagainom ko sa Sandon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
4: Sandon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santhron Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santhron Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santhron Plus Coffee Mix.
1: Santhron Plus Coffee Mix, available nationwide.

sabak dia. Oi, sabak ng I love you. Oi. Sabak ako daw. Isa naman na, isa naman na tuwa na yan ang istorya nga, oi. Ang labay naman na yun ng I love you, I love you. Ganahan oroy mo manultian ng pulunga. Nga, puno na lang mo sa mga atik. Basta dili ganit mo sure. Ano yun yan? Sige, kuha na yung mga pulunga ng I love you, I love you. Uy, sa di ay mo? Di ko na maayo ay. Okay pa mo di ha? Kanang gusto matug ha? Ayaw mo kabalaka. Ayaw gid mo kabalaka. Ayaw mo paguna-una na ako. Don't worry, tulog lang. Ako'y bahala sa earth, okay? Ako'y magbantay rin sa earth, mga higala. Sleep lang mo di ha? Basta ang importante, nag-unang inyong radyo na minaw mo gihapon. Kanang mga naat sa taxi di ha? Unsa man, dili man ta pwede makailis ani mga kantay. Nga na rin ito mga songs na to kay... siyempre makahuna-huna po biyatag mga kagi na to, no? Di mga katugan eh. Katug, ba di ay kagplihan, takag inganing klaseng kanta. Di ka katugan eh, oy. Hala, sige ha, palain tayo sa atong mga sunata. Dinhi sa XFM Philippines. Sa iyong kalimot, mga pariente, ako gyapon ninyong Kuya Helen. Mag-aingon ka ninyo na ang kahilti sa atong panglawas makita sa atong mga panit. Abi ninyo, hugaw mo og kanang panit, mahibawan nga ang inyong giinom, inyong gikaon, dili healthy. Pero ang usa ka tawo kung magtumar, pirmi, mangang giinom, pirmi nga kape kay Santon Gold Coffee Mix, makita sa panit. Hamis, nindot, basta hamis bag itong hamis gapon murag bakukang. Importante hamis. Na walay katul-katul, walay ngana. Mapalit makuha na nimo sa San, sa ginom og Santon Plus. Santon Gold Coffee Mix, I mean. Sige na, balik ra ko ha.

0: Vamos usar, come on, back to Barna, Oxanton Plus Herbal Capsule.
1: Cápsula na efectivo.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Sister Pain.
4: Si Diane Poyton, Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, all the doctor.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Kape healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
6: Kasarni ang tagamawag. Sa una, buya pa akong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Sugad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o nauliwan gud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sway ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab na produkto sa Yes to Have Incorporated.
4: Zata Plus Coffee Mix User, atong paminawa.
5: Ako si JR, taga-Bilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag magulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inom ko sa Sunthrone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
4: Sunthrone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sunthrone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sunthrone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sunthrone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sunthrone Plus Coffee Mix.
1: Sunthrone Plus Coffee Mix, available nationwide.

0: So nay, nakailan ganing kapsula?
1: Nakailan na.
0: Anong ginahanma kami naman eh?
1: Nay, alibyo ang atong pamatay sa lawas.
0: Asa dai pamatay sa lawas mo kinadto?
1: Sakit kaya kung tiin, tuhod, makamot, arthritis.
0: Sukad pag inom nimo sa Sabdon Plus capsule, kumusta man imo arthritis?
1: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawapin ni sakit sa lawas.
0: So mga katropa, kung gusto mo palitay, dapat tanawag ninyo kanang naitatak nga yes to me.
2: Usa ka mo, pagtubar na og Sabdon Plus Herbal Capsule.
3: Minaon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sandton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sandton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sandton Plus Coffee Mix.
3: Sandton Plus Coffee Mix. Available nationwide. Sister Pain.
5: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ang Sandton Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sandton Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
7: Kasi niya ang tagamawag. Sauna, luya kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang

ka mga katropa nining atong programan The Secret of Health ang maing adlaw nga na kaninyo. Ani ana sa banyo health consultant si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon alang kayo da sa paghatod kaninyo sa usa ka katuyuan. Ug sa katumong mao ang paghatod og impormasyon alang sa pagkahimsog og pagkapiskay ni ining atong lawas. Welcome asa mga karon nga lugar. Tungod kay live na usab ang atong programa karon mga katropa. Dini sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting and Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamo din na? Huwag maayong buntag. Ako nagapanghinaot mga katropa. Hanga din na kamo karon sa kahimsog kapiskaya sa panglawas. Samtang nagkapapinaw nining atong programa mga katropa. Live usab kita karon. Sa 107.1 XFM Tagong. Oh my adlaw and happy listening mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ining atong programa The Secret of Health. And unya no, aton usab kita pagtuon sa gihapon. May tungod gayo nining atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Kamusta kamong tanan din ha? Nining atong programang The Secret of Health mga katropa. Diin sa mga nagapaminaw, labi na sa atong mga avid listeners, welcome po ha. And then syempre, bani ako ninyo mga katropa, nining atong programa, tungod kay pila namang kini kaminuto, no? 30 minutos lamang atong panaguban-uban, busa sa mga naminaw din ha, ubani ko ninyo. If you have a concerns and a question, so welcome ka mo muban, nining atong programa, pinaagis pagpadala sa inyo ha mga mensahe. No? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-17-62844. Okay, welcome ka mong tanan, no? Upadala sa inyo ang mga mensahe. Huwag ato ang hatagan o pagtagad ang mga katropa. Gani, no? Sa mga nagtatanaw karon sa ato ang Facebook

0: happy watching and viewing mga katropa. Dito mo mailhan kung kinsa may nananaw. Para mailhan tamo hala pag-comment po din ha. Okay, atuwa ng basahon mga katropa. And anyway, happy watching and viewing po mga katropa ha. And sa mga gusto pa mo tanaw sa atuwa nga live, pwede ninyo bisitahon ang atuwa gayong XFM Facebook page. I-search lamang sa inyo ang XFM Facebook app mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. No, og live usab no sa XFM 107.1 na Tagum. Makita ninyo karon live ang atuwa gayong programa, and pwede usab kamo din ha mo comment if you have a concerns no regarding gayo da sa atuang panglawas sa mga katropa. Ang programa The Secret of Health ayo kalimot sa Gapon na kinihatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide. Kauban ang atong mga produkto sa Gapon mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, o gatuang mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa, Premium D3 Coffee Mix. O kung ikaw adunay problema sa mata, kini kayo ng atuang Vision X Plus nga din usa sa produkto sa Yes to Health nga din gito is paghimo alang gayud sa may mga problema sa mata o kabuot ang maproteksyonan ng ilahang mata. Vision X Plus gayud ang mga katropa. Alang sa itong mga kalalakinan na syempre anausab ang atuang supplement for men ng atuang turbo mga katropa. Kining tanan, available has ng butika nga doon sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kini ato ang mga produkto labi na kay tawag niini. Hapit na mahinapos ning tuiga mga katropa. Mas maayo maka-avail ta sa ato agayo mga promo. Kani gisigutan nato na kanina no tungod kay gihimo man tangkes sa programa sa Bullseye ni Sir Arnel Cortez ug Sir Banks. Anyway, painom dumso tanan dili naman sa mga muadto og mutambong ha karo gayong pizza di 8 mga 18 mga katropa sa tanan gading adiin mo adto kay sa to Yes to Health Clinic. Pwede kamo maka-avail kay sa ato ang mga raffle promo and a bigger discount labi na sa ato mga bundle promo mga katropa ha. Aduna kita yung mga dagko nga mga discount sa mga prices sa tanang produkto kay sa Yes to Health mga katropa, labi na sa ato gayong Santon Plus Gold and the Santon Vitamin C. Kung ato na lamang mo sa ato Yes to Health Clinic, ay kalimot, magpa-check up na lamang po, no? Kalibre naman ni ato ang check up, good. May problema ho nini mga katropa, hilabi na kung dolra mo mismo sa atong Yes to Health Clinic, o ay na mo paglangan di ha. Bisita ha ang Yes to Health Clinic ha, tungod kaya doon na kita'y libreng health check-up at consultation. Doon na pag kita'y libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy and terahertz therapy. Kining terahertz therapy, nindot kayo kini, no? Alang sa atong mga katropa, hilabi na doon na yung mga gipambati din na silang mga lutahan, silang hawak, silang mga bukton, no? Silang likod. Ato ganin mo Yes to Health Clinic, ato ang i-blow gamit ng ato ang terahertz therapy instantly. Diba kay makafeel mo gayon o relieve mga katropa, okay? Ang good news sa tungod kay libre ka na, no, nga pwede ninyong masinatian sa diyang kamugay bumisita sa ato ang Yes to Health Clinic. And syempre, para po makasuway sa ato agayong mga pagpanambal, no? Doon natin mga specific combination of herbal medicine, doon natin specific program, depende kung sa gayon ninyong mga problema sa panglawas. Sa diyang atong may sairan, gamit gayon ang atong pamaagi sa health check-up na iridology, atong may saran ko unsa gayoy mga kinahanglan hatagan ug pagtagad, doon natay mga specific combination no of herbal medicine and specific program ato usab ipa undergo sa inyo mga katropa 3 to 4 weeks no pinakadugay mga katropa, and by God's grace no I'm pretty sure na makaangkon jud mo og kanindot no sa paminaw ng mga katropa. Gani aniya ang testimonya inyuhang paminawan karon mga katropa no si Sir Richard no Rivero mga katropa nga diin adunay gipamatis kalawasan no usab kini ka avid listener ng XFM og ihang nadungog din aduna ta libreng check up atong paminawan tungod kay ni bisita siya sa ato Yes to Health Clinic mga katropa ni suway sa atong pagpanambal atong paminawan ang testimonya ni Sir Richard Rivero na nakaangkon og kayuhan sa dihangan ni suway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: kadlaw lang kita karon nga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
2: Talonan Pequeño.
1: Bago ka ni ato din ni sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gitambati sa lawas?
2: Ano ka? Nagdurwan nyo nga itong kumpul na ko sa akong kwandre, Milo. Una ko kayo, ana na ako. Yung problema na ko kay Luis, yung sabi nga din, trangkasohon ako, nyahuman, nervyos, nabiyos.
1: Malipong-lipong magkato, sir.
2: Malipong-lipong ko.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta mong paminaw?
2: Tignyo, kira na yun kayo, naayaw ninyo ko.
1: Imong bukol, nawala na.
2: Oh, wala na, wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Wala nga, mga 5 days pa na ang higan ko pag-inom. Nakita yun ako ang 4 days o 5 days, kita yun ako ng nihiyos na gitya.
1: Oh, nihiyos?
2: Oh, nakita yun ako ng 1 nihiyos, nage-review yun.
1: Wow, kanya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag abot, wapay mga wala na, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, hiyos, ito kayo.
1: Wala na, hiyos, ito.
2: Anto pag ako 15 days, wala na.
1: Wala, good. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
1: Wala na po. Lipong-lipong.
2: Wala na, wala na.
1: Wow. Unsa ang maingon nimo, sir, sa Yes to Health, pag ilabi na sa mga nagpaminaw ka nun?
2: Oo. Wala na. Nagurwa na yun. Masalamat sa kinuungan. Wala.
1: Amen.
2: Lagi ko lang tagpawa niya. Kay Doktor po. Kayo mga dok. Salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit na ayaw dyan po.
1: Ayan.
2: Kuwan, sakit.
1: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero, taga-asa gani ka, sir? Taga?
2: Katalunan, Pequeño.
1: Davao.
2: Davao City. So, okay.
1: Dagang salamat, and dalay ko na.
2: Salamat, salamat.
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jun, sakit o kapo, sige, ako na. Wala Jun na may iniyo. Nag-inom na ko klaseng tambal, pero wala Jun ipito. Gani, salamat Jun ko sa nagmandar na ko aning Salton Vitamin C. Sulog na sa tulog adlaw, nabati jud na ko ang pag-addict sa akong lawas.
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Super Plus Gold.
0: Mga katrapahan, ining atong programan The Secret of Health, and sagyapan ninyo magkauban your health consultant at CJ Nedruda, and welcome ha, sa mga bagong abot din ha, mga katrapahan. Pwede pa kamo muhabon if you have concerns and questions, so pwede kamo padala sa inyong mga mensahe no, sa atuwa kayong text line number na 0909-176-2844. Sir Richard Rivero, inyong nadungog mga katropa, no? Dita mag-asawa, no? Labi na ako tungod kay itong imuhang madungog ang iyahang testimonya. Kayong kag-genuine kaayo sa diyang siya nag-sulti ni anak. Tungod galigay ko, no? So mga nagtanong sa ato ang Facebook Live, makita man ninyo na nga diin na live dyan nato siya interview. No? Wala yung gipang basa din ha, kundi iyahagin ng mga pinulungan. Agin ng tawag ani testimonya gina mga katropa hindi na nalipay dyan sa tungod kay nakaangkong dyan siyang kayuhan ani kasadyan ni ato siya sa atong klinik kaya ang pinaka problema ani dahil buko lang iyang ilukan paglisyon siyang tulog no, na ay paglipong-lipong pero ang pinakatuan ganyan kaya na ay nibukol no, sa iyang ilukan pila na daw tukabulan pero nisuway sa ato pagpanambal no gani ubanstaban sa atong buwing ginoon tanawa na dungog ninyo sumala pa ka Richard Rivero upat or lima pa lang kaadlaw hinay-hinay nagkakuyos ang bukol sa iyahang ilukan no? O gani ato ang gisubay wa pa na human ang gitawag nato nga kinsi kaadlaw wala na dyan daw no? Okay na kayo nindot na daw kayo ang iyahang paminaw dili na ang problema sa iyang ilukan yung pagtulog nindot na po daw kayo no? Maunang nalipay punta tungod kay lagi natabangan na to si Sir Richard Rivero basta iyang gawag at talan ha if you have a health problem noon. Sa manang ang mga problema din sa panglawas, ay mo kaikog, ay mo kaulaw, bisitaha ang Yes to Heart Clinic, no? May budget man or wala, ayaw ka na problemahan, no? Tungod kay kini ato ang mga serbisyo, libre kini mga katropa. Pero kung ando na may dugang igong budget, hindi mas maayo para maka-undergo o medication. But usbon ko, bisan pag why budget, why problema, tungod kay kini ato ang serbisyo, ang ato kini, ang pinaka-purpose, para gayon makatabang nining atong mga katropa. Kadi na basta adunay problema gayon sige tawag na to Gapanglawas, okay? Adunay kita duha ka branches mga katropa dinhi gayon sa Davao Region. Kung kamo mga taga Davao, ana kita sa Cellpole building door number 3. Narata sa GSIS Heights mga katropa. At bangtas sa Kawain Drive, no? Bantay Bata, Matina, Davao City, tapad sa Tagum Cooperative. Mauna, nakabutan din ha ato ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Abrido ka na, matag Domingo hantod Bernes alas sa 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Unya ang schedule sa atong check-up din sa Davao matag adlaw Lunes o adlaw Martes. Mauna atong schedule ha. Unya sa Tagum, ang ato ang address, anaapod ta sa M Central Building, door number 8 sa first floor ta mga katropa. Sa Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Tapad nata sa Mr. DIY Public Market. Inyuhan na makita mga katropa, no? Narata mismo sa highway, dali na kayo niya na malocate, ha? Abrido sa Gapur, Domingo, Hantod Bernas, alas 7 sa buntag, hantod alas 8 sa gabi. Mas dugay ang atong oras din na stagom, kaya tungod kayo doon na puntay pharmacy and grocery essentials, no? Kompleto na ang ato ang Tagum branch mga katropa. Kanya atong schedule for check-up and consultation, no? Sa mga taga-Tagum is every Wednesday, Thursday, and Friday. Kaoban usab ang adlaw nga Domingo mga katropa, okay? So kita-kits ta ha sa ato kayong Yes to Heart Clinic. Labi na sa mga nagaplano din na nga din magpa-check up. Ayaw magka-ikog o ayaw paglangan na bisita ha para mag-uban-uban tanga matulukan ng inyong problema sa panglawas. At utang sa ato ang gawain ng health information. Kahapon atong gitunan mahitungod kayo din yung gitawag na itong arthritis. And particularly atong naisigutan din yung gitawag na itong osteoarthritis mga katropa. Nining atong gamay pagtuon, unsaon ato kini matabangan, ma-manage, no? Kini kayong gitawag na itong osteoarthritis. Yung pinaka-common nga classes arthritis nining atong panahon mga katropa. Saan na ito? Unsay angay na itong buhaton doka para ma-manage kining gitawag na itong osteoarthritis. Mala sa pagtuon sa ato mga eksperto, dunay tulog kabutang kinahanglan dapat, no, hatagan o pagtagad in order to manage the osteoarthritis condition. No? Number one, kinahanglan, mag-focus ta sa pagbawas sa pain. No? Kapag arthritis ka na, maginay sakit mga katropa. So ang pinaka-focus, to reduce the joint pain and then ikaduha, mamintinar na ito o ma-improve. No, ang joint mobility kay kasagaran man gud sa may mga osteoarthritis maglihok ni sila murag mga robot. No, kay sakit man kay na ilihok, so usa na sa ato hatagan og pagtagad. Ang pinakaimportante pang tulo, atong mapahinay kini gayong progreso niini nga sakit. Okay, kung imuha na mapasagdan mga katropa, no, nagsugod ng ka-damage ang imuhang, which is normally, nagka-daot na, na-damage na ang imuhang cartilage, kung di nimo nahatagan o pagtagad, mas musamot gina pila ka bulan or tuig mga katropa, but-musamot, magkadugay, mas musamot ginang condition gitawag na ito ng arthritis. Man ang kinahanglan, aduna tayo management, mahitungod gayon niya na. No? So kung atong isensahon, aduna yung mga simple tips and strategies nga pwede ninyong himuon. Labi na sa mga katropa na ito din hang adin aduna gayuya gitawag na ito ng osteoarthritis. Number one, ang pinakatambag sa ato mga eksperto kini tailored exercise. Dili pa sabot nga nakay arthritis, sige nila kaglingko din ha, sige higda, kay lagi sakit ilihok. Pero sumalapas ato mga eksperto, gikinahanglan di ay kining gitawag na ito tailored exercise. Dili po gikinahanglan nga grabe naging alsa-alsa din ha, grabe na yung dagan-dagan din ha. Bisang pag light exercise, no, ana gayo gikinahanglan na para lamang mapalihok ang ato ang mga kabukan, no, kini ato ang mga lutahan mga katropa. Gani mas mayo ato ang exercise naka-focus gayon sa kining mga muscles nga nagpalibot sa ato ang mga lutahan, no, sama sa atong tuhod, no, sama sa atong hawak, na man ang mga muscles nga nagpalibot din ha, mo nay gikinahanglan mag-focus tag mga exercise para diha nga mga muscle. Unsay nga mga exercise particularly number one, kining mga aerobic exercise or activities, no? Kining paglangoy o pagbike, kung nakay bike, maglisod ba kaglangoy, kilabi naglayog dagat, kanya kuha po kay bike, ahala paglakaw na lang, no? O, kining walking mga katropa, usapan na sa aerobic activities, which is very helpful, no? Sa mga katropa nga din, adunay gitawag na itong osteoarthritis. Pangduha, weight management. Doon na ng gani kay osteoarthritis, ati man na ang imuhang timbang. Kaya kung sobra ka sa timbang, mas mabugatan ang imuha gayong mga lutahan ang mga katropa. Mauna'y pinakatambag sa ato ang mga eksperto. Mind, body, and supportive therapist. Doon ay mga therapist nga dako kay ikatabang. No, kung kabalo mo mag-gitawag na ito, Tai Chi and Yoga, kung kabalo mo ni anak mag-execute, mas maayo kay dako po kayo ng ikatabang. No, focus na sa mga gitawag na ito, flexibility, no, sa lawas sa mga katropa and sa stretching. No? Pero kung di mo kabalo anak, bahalag dito na lang ta sa gitawag na ito, massage therapy. Kinihilot mga katropa, pag-apig na po mo, ha? Labi na kung ang mumasad sa inyo, hindi po kabalo na. Kasi noon, mas mabalian noon, magka-problema noong samot, no? Kung ato mong tagong branch na to sa Yes to Health, panatay home service nga massage mga katropa with stembat and bentusa na siya. Nanakanindot, no? Sa mga tagong na po na, tungod kay Dennis Dabaw, murag wala pa tayo makontakt din hing pwede mag-home service. Plus tagom, natay inana mga katropa. Pwede mo mato sa atong Yes to Health Clinic para gayod maka-avail, no, sa atong home service massage, stem bat, and bintusa mga katropa. No, now, how about the diet? Take note, ha, so may mga arthritis, dakong importansya kining gitawag na itong pagkaon. Doon ay mga pagkaon, sumala sa atong mga eksperto, nga din kung kini atong kaonon, dako kay ikatabang para gayon ma-manage, no, kini gayong osteoarthritis. Number one, piliya ang mga pagkaon nga sagana sa omega-3 fatty acids. No, kay kining omega-3 fatty acids, dako ka ng ikatabang, number one, for the blood circulation, and especially to the health of our joints and the cartilage, mga katropa. Unsang mga pagkaon particular, ako ang pinaka-recommend, no, kining mga flaxseeds, mga chia seeds, sagaran na siya og omega-3 fatty acids. Kung ang imuhang arthritis, dili gout, dili gitawag na itong rheumatoid arthritis, pwede ka sa mga salmons, mga tuna, sagana man ang omega-3 fatty acids. Pero lagay, kung aduna po kay gout, dili na akong ma-recommend ng mga isda, mga katropa. Bisan pa man, hataas ka ng omega-3 fatty acids. Tungod kay hataas po na siya og purine, no? Nga din taas po na og acid. E di mo sangot, no? Nang imuhang gout, no? Pwede dito lang daw sa chia seeds og flaxseed. Kinibitang Santon Plus Gold Coffee Mix. Sagana na siya og chia seeds, mga katropa, ha? Kunya, napoy mga extra virgin oil, ha? Labi na sa ato ang virgin coconut oil, mga katropa. Ato ang premium D3. Best kayo na, mga katropa, ha? Doon na siya yung oleocanthal properties. No, nga din, usang ka anti-inflammatory effect, mga katropa, para gayod sa ato ang gitawag na joint pain. Matutag mga prutas, kini mga berries, mga cherries, mga strawberries, mga katropa. Dako kayo nagikatabang, ha? Tungod kayo kini hataas gayod ang antioxidant properties. Ang pinaka-common nga pagkaon nga din sagana og sustansya nga din dako kag ikatabang may tungod sa atong arthritis. Of course, kini gayong mga lagot mo, na? Mga gulay, mga dahon-dahon, mga katropa. Kabalo ba mo nga kini mga dahon-dahon? Adunan na siya'y gitawag na ito sulforaphane. No, ang sulforaphane, mga katropa, usag ka-active antioxidant. Gamutabang gayon, mga katropa, para ihang babagan katong enzymes nga din mo'y nagaguba diha gayon sa ato ang cartilage, sa ato ang mga lutahan. So, dali nga pagkasulting, kumakaon kag mga gulay, mga broccoli, mga kale, saluyot, alugbati, no? Sa panadin na, mga repulyo, mga labi na kung nakapampalit o celery. Dako kayo nagikatabang, mga katropa, para gayon maproteksyonan ang imuha gayong gitawag na itong cartilage. Of course, no, ang mga gulay, mga green na leafy vegetables, sagana usab ka na o gitawag na itong magnesium. And it is very important para gayon sa ato ang mga kabukugan, mga katropa. Garlic and onions. Perting lami, ah. Abas, kinsay hilig mo kaon din ang mga ahos o bumbay. Ang ahos, mga katropa, dako kayo ikatabang, may tungod gayon sa may mga gitawag na itong osteoarthritis, no? Dani ang akos usana sa gitawag na itong compound sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. And of course, don't forget hydration and prioritize sleeping. Pag inupirmi ang tubig, unya, pagtulog pirmis kagabihon, tako kayo nagikatabang para gayon matabangan kining kondisyon na gitawag na ito nga. Osteoarthritis. Mga pagkaon nyo dapat likayan, likayay kini mga added sugars, mga unnatural sugars, mga carbohydrates, na? And then mga tambok, na? Mga mantikaon, likayay sa naunya. Kung gahilig nagmuinom, huwag mga ilim nun, ayaw sa undangi sana ang mga katropa. Mga kadako po nag-ikahatag nga pagkadaot gayon sa ato ang cartilage, sa ato ang lawas. Now last, ayaw kalimot pag-inom sa ato ang Santon Plus Go Herbal Capsule. Dako ka nag-ikatabang mga katropa, ha? Sa Santon, sa Alicin, pag yun na siya yung Picocyanin, kadin ka na nga mga antioxidant, ihimo gin na, gibutang gin na ito na sa ato ang Santon Plus Go para gayod, matabangan o matulukan kining ato ang mga arthritis ng mga problema, mga katropa. No? Usa sa may mga arthritis din ha, na pinaka-purpose gayod nining ato mga produkto, para gayod mapahinay ang progreso ng pagkadaot gayon sa cartilage diha sa ato ang mga lutahan. And by God's grace, sa kadugay ga ininom sa ato mga produkto, hilabi nagmakabisita ka sa ato Yes to Heart Clinic, makaangkon ka gayon o kaayuhan. Because sa ato ang pamaagi, o sa ato ang stand, as a naturopath, a practitioner, we believe, adunay kaayuhan, no? Basta nasayod ang takon sa angay buhaton. Wa naman tayo igong oras, dagan salamat mga katropa. Busa sa mga katropa natong kadin aduna arthritis din na. Pag inom mo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas mayo ubani pag inom og premium D3. The best combination para na sa may mga arthritis gayod mga katropa, particularly ang osteoarthritis, ha? Onya kung ang inyong problema gout, yung problema is rheumatoid arthritis, dahil napun na siya ng klases, ha? Itawag na itong arthritis. At tuwi, ang Yes to Heart Clinic ay mag-isigot na mahitungod niya na mga katropa sa dugang informasyon. Labi na kung gusto mo o medikasyon, no? Nga din specific para sa arthritis, welcome ka mo mga katropa. Bisitaha ang Yes to Heart Clinic at din higayon sa Davao Region. Dagan salamat! Huwag naman tayong igong oras mga katropa. At dagan salamat sa mga niuban. Okay, labi na sa mga nagtatanaw sa ito ang Facebook Live. Tomorrow, same time and same station. And kita-kits ha, karoon kayong pizza 18 mga katropa sa anniversary gayon ng XFM Davao. Makita-kita ta din ha gayon sa Barangay Agdao. Tungod kay kauban kita o makikuban kita sa Tibog team ng XFM para gayon sa servisyong katropa caravan. Laging salamat! Kining gayon ang inyong health consultant si Jenny Druda. Karoon ay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas o mag-amping ang kanino. May arnos tanan and God bless us all.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talaga sa The Secret of Health. Play the best music nationwide. This is XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Zapper Plus Coffee Mix user. Atong paminawa.
1: Ako si GR, taga Vilita, Malebelay City. Adigid ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulog-sulog. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong niya, agaw to gabi, nga inom ko sa Zapper Plus Coffee Mix. Sami pa akong matiyag, tistingi bla.
0: Zapper Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zapper Plus Coffee Mix. Kape na, gabi pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malay-Malay City at Magsaloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
0: Premium D3 User.
4: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay night premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalong mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Saan mga...
10: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iyabon ni.
11: Unya na ma, kay dulaan pa na muna.
10: Kahibalo ba ka na pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
8: Dili, ma. Unsa man akong buhaton?
10: Dali. Tabangi ko. Manglimpyo ta sa atong palibot.
11: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang na pwede mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
12: Next user,
13: atong paminawan. Ako si Janel Parang, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Isaway ko pala. Pinugay, hindi makahilaw sa tiyan. Susod, nakainom ko Santong Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasab ko, maglabad akong ulo ni kabunta. Salamat Santong Plus Coffee Mix.
12: Santong Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, kapat pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
14: Inuman na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
15: Looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
14: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: tuta sa imong sound system. Oy, paus man kaayo.
1: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
0: Tiyadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
1: Ay, sa JD Electronic

0: Nationwide. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, tori sa kong at labor. 25, ni ko na sakit. Dayang muto ni Emonso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Ang sabon niyo basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Nangigay malagi. Ang sakin inundan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: Para sa Instant Energy, Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule na muhatag o Instant Energy. Tungod sa PCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga buhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may PCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: Mga katrupa, exciting!

0: Chem. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: Mga katupa, excited!

0: Kabayan Nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot o suroy? Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santan daw si Bo. Masiyok akong bumog, piging masiyok. Nang ako mabumog. Kasi sa ayo po, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo pa ayo siya. Gamit si Bo Santon Plus po, dako pa yung payuhan po akong lawas. Dako bigay, isa pa bang sa pantang lawas, pang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mag San Anton Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shatong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: San Anton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungkol kay adula kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride na adula itulong kaklase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko ang asahong ko pag niwang. Dahil yun,

0: coffee mix.
1: Santo Bas coffee mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bas coffee mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas coffee mix.
2: Santo Bas coffee mix user. Atong paminawon.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang balpadyod ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug Enluidier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Mag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
4: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay di magpapatulog o bayo niya. Magkamatulog ko buka na sa pagbalik katulog. Kung manatili ka tuwid na din kung makapulog bayo ang bao niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na good ko. Kaya to bilo man. Magpapag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa mix user atong paminawon. Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang sinsun sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana
1: two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
0: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abad. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan ug bata. Kung ikaw mga kita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kaya din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Bonita, Express Bonita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, tres na sa buntag. O ganyan ang mga luhang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, resolusyon alang sa pag-apply sa Bukidnon Sports Complex, Track and Field Oval, alang sa publikong nga walay bayad, giduso sa konsiho. Sa balitang regional, kano nga nag-abang og apartment sa Surigao City, nakit ang patay. Sa balitang national, tulo ka article sa impeachment batok kang VP Sara gitangtang sa prosecution panel. Headlines. Samtang 124 billion pesos ng illegal drugs nasakmit. Pedia Chief Negres, gipasigarabong nga nalapuan ang nakalabay nga administrasyon. Sa balitang international, usapatay 24 angol sa pagbusikat sa bomba sa Israel. Sa balitang sports, Pinoy Jetski o Pinoy Jetski Rider, champion sa IJSBA Jetski World Finals. Sa balitang pangkalusugan, grabe nga komplikasyon sa trangkaso sama sa pneumonia, may mong delikado sa kinabuhi. Sa balitang showbiz, dini adunay tulo ka entries sa 2027 Grammy Awards. Og sa balitang kakaiba, security guard kani adto bank teller na karon sa bangko nga iyang gibantayan.
2: Adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod.

0: Human sa gihimong surveillance ug verifikasyon sa kapulisan, gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit ug City Special Operations Group ang paglusad ug bypass operation pasado alas 12 sa kadlawon ning milabayng adlaw sa Purok 1, Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Sa susamang paagi, gamit ang 15,000 pesos nga marked money, naaresto ang duha ka suspect nga ilang sila alias Kara, 31 anyos nga taga Barangay Balyok, ug si alias Nicole, 23 anyos nga taga Barangay Mintal ning siyudad. Human kini makabaligya og putos sa gituhang shabu ngadto sa operatibang pusher buyer. Girekisa ang duha ug didto dugang na recover sa ilang posisyon ang uban pang naka-transparent sa shay nga gituhang shabu nga mitimbang og 30 gramos nga nagkantidad sa 204,000 pesos subay sa standard drug price. Ilalom na sa kustodiya sa Davao City Forensic Unit ang nakumpiskang droga alang sa laboratory examination, samtang nakapaslak na sa prisuhan ang duha kagikonsiderang high value individual drug suspects tungod sa paghisupak niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, gipasalig sa Davao City Police Office nga magpadayon kini sa ilang gihingusgang kampanya batok illegal nga droga, uban ang walay pili nga pag-aresto ni bisan kinsang makiglambigit sa illegal nga mga kalihukan, agig pagpaligon sa kasiguruhan nga mamintinar ang kalinaw ug kaluwasan sa tibuok syudad sa Davao. Mga katropa, aron masulbad ang imong gipamating pamaol ug panuhot sa kalawasan, gamita sa paghaplas ang Xanthone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News. XFM Report. Balita Regional.
1: Express Balita. Express Balita. Oras na to karon mga katropa, alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, nagkaedad ka na. O dang nagkaedad na ta. Aduna na tayo ginapangbati ng mga balatian sa to ang kalawasan, hilabi pa ang kining pagtaas sa blood pressure sa to ang kalawasan o gitawag nga hypertension o high blood. Mga katropa, ipanormal ang imong presyon sa imong dugo. Pinaagi usab sa pagtumar og Xanthone Plus Herbal Capsule. Ayaw pasagdi ang imong lawas mga katropa, ang pingi kini matag adlaw. Kaabag nimo sa pag-atiman sa mga lawas ang Xanthone Plus Herbal Capsule. Muna nga pilia ang healthy lifestyle uban sa Xanthone Plus Herbal Capsule nga puno usab sa powerful antioxidant. Igon man anti-inflammatory properties nga makigbatok sa mga nagkariyang balatian. O pakusgon usab nga to ang panglawas, ibos ang immune system aron malikayan ang mga nagkariyang mga sakita. Ang Xanthone Plus Herbal Capsule mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Sa pagpadayon sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal. Gipaibalo ni Lead House Prosecutor Representative Jervil Jinky Beatrix Luvistro adlaw Martes, Oktobre 13, 2026, nga dili na ipadayon sa prosecution panel ang tulo sa upat ka mga articles sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Gi-withdraw sa tibok panel ang Article 1 o misuse of confidential funds, Article 3 o bribery, o Article 4 o grave threats. Matod pa ni Luvistro, gihimo kini aron mapadali ang proseso sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court o malikayan ang dugang ngalangan. Pabilin nga mo barog ang prosecution sa Article 2 o ang unexplained wealth o tinagong bahandi ni VP Sara. All in po tayo rito, sumala ni Luvistro. Kinsa nagkadayon nga ligon o igo na kayo ang ilang mga ebidensya ubos sa Article 2 aron matangtang sa pwesto ang Vice Presidente tungod sa culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Dugang sa Balitang Nasyonal. Giandam na sa National Bureau of Investigation kon NBI ang pormal nga pag-refer o pag-rekomenda nga ito sa Department of Justice Martes sa hapon, Oktobre 13, 2026, alang sa pagpasaka o kasong may kalambigitan sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa 12 ka mga opisyal sa gobyerno o mga kontraktor sa Genesis 88 Construction Incorporated. Sumala ni NBI Director Melvin Matibaga ang maunglakang nagikan sa gihimo nilang pakisusi sa gingong mga irregularidad sa mga flood control projects sa First District sa Davao City. Din representante si Representative Paulo Pulong Duterte. Base sa pakisusi sa NBI kauban ang Commission on Audit, nasuta nga ang maong usa ka kontraktora o usa ka kontraktor lamang ang nakakuha sa mukabat 7 billion pesos nga kantidad sa mga flood control projects gikan sa tuig 2018 hangtod 2024. Lakip sa mga anomalya nga nadiskubrehan sa NBI mao ang pagsumiti og managsamang mga hulagway o identical pictures apan lahi-lahi ang petsa nga gigamit isip suporta sila ang pagpaningil og bayad sa mga proyekto. Ang Genesis 88 gipanguluhan sa negosyanteng si Glenn Escandor kinsa na ilang kani sports advisor ni kaniya Presidente Rodrigo Duterte ug usa-usab sa mga nagunang campaign donor ni Vice President Sara Duterte ni atong 2022. Gipaabot ang dinalian nga aksyon sa DOJ sa maong rekomendasyon aron masugdan ang preliminary investigation batok sa mga nalambigit nga mga individual. Kahatapusan sa Balitang Nasyonal. Mapasigarbong gipayag ni Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Director General Undersecretary Isagani Negres nga nalabwan na sa kasamtangang administrasyon ang mga nangaging administrasyon sa gidaghanon o kantidad sa nakumpiskang iligal nga droga sa tibuok nasod. Sa Osaka Press Conference, gibutyag ni Negres nga nakakumpiska ang ahensya og 16 ka mga tonelada sa iligal nga droga nga nagkantidad og kapin 124 billion pesos. Kini mas taas itandi sa 12 ka mga tonelada nga nagkantidad og 91 billion pesos nga nakumpiska sa niaging administrasyon o sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gipasigarbo usab sa hepe sa PDEA nga nakatala ang nasod og 85% nga conviction rate sa mga kaso sa illegal nga droga gikan sa tuig 2022 hangtod 2026. Gihulagway ni Negres pamaagi sa administrasyon karon nga naglangkob sa supply reduction, demand reduction og social intervention isip usa sa labing maayong estratehiya sa anti-drug operation sa tibuok rehiyon sa Asia. Gidugang niya nga kinigihimo pinaagi sa hapsay nga koordinasyon ug walay labot nga pagpatay sa mga nalambigit niini. O karon sa balitang international. Patay ang usa ka batan-on samtang 24 ang naangol. Lakip na niini ang mga estudyante og magtutudlo. Human ni busikad ang bumba sa Ramim Ridge sa Israel niatong Lunes, Oktubre 12, 2026. Ang namatay giilang si Elazar Yair Wilensky. Minor di edad samtang duna usap duha ka laing minor di edad nga naa sa critical nga kahimtang. Sila sakop sa early school field trip sa ORT Maalot Yeshiva High School. Sumala sa investigasyon sa Israel Defense Forces ug kapulisan, usa sa mga estudyante ang nakakita sa bomba samtang nagpahulay sila doon sa Mitzpeh Pier Lookout Point. Gikuha kini sa estudyante ug gisulod sa iyang bag diin kini niboto samtang naglakaw sila. Gihulagway sa militar nga ang maong nibusikad o sa kaklase sa cluster munition o submunition nga gikan sa rocket sa Hezbollah nga posibleng nataga ka taliwala sa tunga-tunga sa Marso o sa iyong bayan sa Abril ning tuig. Dali nga nagpadala ang mga rescue helicopter. O dali nga nagpadala ang mga rescue helicopter ang Magen David Adom arundado ng mga biktima ngadto sa Ziv Medical Center sa Saved. Oras na ito karoon mga katropa, alas 21 na sa buntag. Mga katropa, i-boost ang imong immune system. Kaabag nimo mga katropa ang Premium D3 Softgel Capsule. Gawas mga katropa nga pakusgo niini ang atong immune system aron nga malikay umabatukan ang mga sakit nga pwede nga mutapot sa tuang lawas mga katropa. Ang premium D3 softgel capsule, pakusgon usab ang atong mga kabukugan o kaunuran. Kini adunay vitamin D3 nga gitawag og sunshine vitamin nga mas daling masuhop sa lawas tungod sa subgel capsule formulation niini. Nagatabang kini sa pagpalig-on sa mga kasukasuan og bukog o kabukugan pinaagi sa saktong pagsuhop sa calcium. Ingon man naghatag usab kini og dugang kusog og mo-regulate og good mood aron ganado kita sa pagliok-liok matag adlaw. Ang premium D3 softgel capsule mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. O karon sa Balitang Sports. Balitang Sports.

0: Sa balitang sports mga katropa, nakampiyon ang batanong Filipino jet ski rider nga si Vito Miguel Tinio, usa ka grade 10 student sa Ateneo sa 2016 sa IJSBA o IJSBA Jet Ski World Finals nga gipahigayon sa Lake Havasu City, Arizona, USA og nakasungkit og duha ka medalya. Bisan pa man og kini ang iyang unang higayon sa pagsalmot sa Mount World Championship og dako kining kalampusan human siya na aksidente og nabasag ang bukog sa Abaga Atoll sa training niini ni adtong Pebrero. Napakita gyapon sa batanong atleta ang iyang kahanas. Nakadaog og gold medal si Vito sa kampeonato sa Junior Slalom Championship 2001-6. Silver medal usab alang sa Junior 1100 race nga naghimo kaniya nga world number 2 sa maong kategorya. Si Vito nga anak sa tag-iya o founder sa Nice Print Photography nga si Charis Tinio nagsugod sa iyang karera sa edad nga 12. Kauban niya sa pagdala og dungog ang tibok Philippine jet ski team nga nihakot o kinatibukang 4 ka gold, 2 ka silver o 3 ka bronze medals. Balita Sports, Balita sa Sports. Express, Balita Express, Balita. O karon sa iron ta ang balitang pangkalusugan o health news. XFM Health News. Dili angay kumpiyansahan ang influenza o ang kasagarang nailhan nga trangkaso. Bisan pa man og gila kini sa kadaghanan nga usa ka ordinaryong sakit nga mawala ra human sa pipila ka adlaw, nagpahibalo ang mga eksperto sa panglawas nga kini mahimong musangpot sa grabe nga mga komplikasyon sama sa pneumonia nga mamahimong peligro sa kinabuhi sa tawo kung mapunan og secondary bacterial infection og dili madaladayon sa tambalanan. Ang influenza virus o trangkaso mo pahuyang sa natural nga depensa sa baga sa tawo. Tungod niini, mas dali kining sudlon o puyan sa mga bakterya o uban pang kagaw. Kung ang trangkaso mo grabe, ang mga alveoli mapuno sa likido o nana nga mo ay hinungdan sa kalisod sa pagginhawa, kakulang sa oksigen sa lawas o grabing ubo. Kalabot ni ini matod sa mga eksperto ang cess the pain o sa kamayong tambal alang sa paghupay sa mga sintomas sa trangkaso tungod kay kini o sa ka all-in-one combination sa medisina. Ang cess the pain mo ang wadunay paracetamol, dextromethorphan, phenylephrine o ang matag sagol ni ini adunay buluhaton na batok sa trangkaso. Ang paracetamol nga nagpaubos sa taas ng hilanat o nagpaminos sa sakit sa lawas, labad sa ulo tungod sa trangkaso. Dextromethorphan nga nagpahunong o nagpagaan sa ubo. Phenylephrine nga naghupay sa kahuot sa ilong aron masayon ang pagginhawa. XFM Health News. Express Balita. Express Balita. Alas 26 na sa buntag sa balitang Showbiz! Showbiz News! Showbiz Balita! Nagsumite ang girl group Benny og tulo ka entries alang sa umaabot nga 2027 69th Grammy Awards. Kini ang gipahibalo sa ilang record label nga Star Music ni atong Oktubre 12 ning tuig. Ang tulo ka mga kategorya og kanta nga ilang gisumite alang sa konsiderasyon sa Recording Academy mao ang Best New Artist. Din ang tibuok grupo sa Bini ang nisulod alang sa usa sa upat ka pinakadakong kategorya sa Grammys. Best Asian Pop Music Performance alang sa ilang kanta nga unang kilig og Best Song Written for Visual Media alang sa ilang kanta nga A Parallel World nga gigamit isip soundtrack sa DreamWorks animation film nga Forgotten Island. Ang pagsumiti og entry sa OFYC o FYC campaign wala magpasabot nga opisyal na silang nominado. Kini ang unang proseso diin susiyon pa sa Recording Academy ang ilang eligibility sa kanta. ang first round of voting sa mga member sa Grammys magsugod. O nagsugod na ni atong Oktubre 12 hangtod kini Oktubre 22 ug ang opisyal nga listahan sa mga nominado ipahibalo karong Nobyembre 16, 2026. Gawas sa bini ang kapwa P-pop powerhouse group nga SB19 nagsumiti usab sa ilang entries alang sa maong prestigyosong kompetisyon. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita. Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Usa ka makapatandog nga sugilanon sa kalampusan ang nag-viral karon sa social media. Human ang usa ka kani security guard malampuson nga nakakuha sa iyang college degree o karon nagtrabaho na isip usa ka bank teller sa mismong bangko nga iyang gigwardyahan kani adto. Sulod sa 11 katuig, nailan siya sa mga kliyente sa bangko tungod sa iyang kamabination o kaabtik sa pag-ampli sa pultahan o pag-abag sa mga customers. Apan luyo pa man siya ang uniforme isip gwardya. Adunay dako nga pangandoy si Eduardo Ed Santos. Isip usa ka working student, iyang gibahin ang iyang oras magwardya sa tibok adlaw o gabi o musulod sa iyang mga klase sa kolehiyo sa kakulang bisan pa man sa kakulang sa pahula o katulog. Pinaagi sa iyang determinasyon, nakagraduar siya sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Tungod sa iyang maayong performance sa trabaho o ang iyang natapos nga kurso, ang pagdumala sa mismong bangko, nakakita sa iyang potensyal, imbes nga mangita o laing tao sa gawas. Giyatagan si Ed o kahigayunan nga mo apply o mo po sa training alang sa posisyon nga bank teller. Karon, imbis nga mo'y magpuli-puli sa pagunit sa logbook o armas sa gawas, si Ed na ang nagdumala sa mga transaksyon, nag-ihap sa kwarta o nagserbisyo sa mga kliyente sa counter nga nagpahiyoma. Ang iyang istorya nagsilbing dako ng inspirasyon sa libu-libong mga Pilipino nga nag-antos o naningkamot isip mga working students. Matod pa sa iyang mga kauban, nagpamatuod si Ed nga ang saktong dedikasyon, pagpaubos o tiunay nga kakugi mo'y yawe aron mabag-o ang dagan sa kapalaran sa kinabuhi. Grabe mga katropa, maka-inspired kaayo ang storya ni Eduardo Santos mga katropa. Nga kini si Eduardo Santos mga katropa, taga Pilipinas kini mga katropa. Magdepende sa iya ang shifting sa iya ang pagtrabaho mga katropa. Iya ang ginabahin ang iyang oras mga katropa. Iya sa iya ang pagtrabaho. Hangto dayon mga katropa sa iya ang pagtungha mga katropa. Bisan tuod mga katropa nga luyo pa man mga katropa sa kahago, sa kakapoy, gikan sa iyang pagtrabaho, kulang pa gyud sa tulog, usay kulang sa tulog mga katropa. O gado na pa siya ay iya pang sikasuan ang iya ang pagtungha sa kolehiyo mga katropa apan dili kini babag niya kaninya mga katropa nga dili niya kabuton ang iya ang damgo sa iyang kinabuhi. O karon mga katropa, makita nato pinaagi sa mga hulagway mga katropa sa ato ang live karon nga usan na ka bank teller sa bangko nga iyang gigwardyahan kani adto mga katropa si Eduardo Santos. Mao na mga katropa nga bisan unsa pa man mga katropa ang ato ang sitwasyon sa ato ang kinabuhi kung aduna kitay dam kung gusto nato nga makabot mga katropa wala gay imposible mga katropa kung atong buhaton kini. Express Balita. Express Balita. Mga katong mga katropa, nga ang mga balita nga itong nakalap sulod sa 24 oras. Oras na ito karong mga katropa, alas 6:32 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ito ang mga suking tigpaminaw. Sa ito na itong mga live viewers karon nga nakatalaw sa ito ang Facebook Live mga katropa. Kung asa, makita kita ninyo karon sa Facebook pages sa XFM Bukidnon o XFM Bukidnon News Entertainment mga katropa. Ato aning pangbasahon karon mga katropa ang nagkomento sa ato ang live karon. Kang Mama Starlight, Starlight Milestone. Mato niya, good morning katropang Hanilu. O kay katropang Randy Archaga Santisas, matod niya listening. Ayon mga katropa. Happy watching din kaninyo mga katropa. Huwag sawan pa na itong mga live viewers karon. Mga katropa, ano na kita'y upad nga natunulan og tabang sa ato ang dayong sa class o katropa listeners and solid supporters alang sa bulan sa Oktubre. Ang mga nitaliwan mga katropa, mao sila si Vinansha Hinayon, taga Purok 6B, Aglayan, Malaybalay City, namatay sa edad nga 84. Namatay niya itong September 29. Ikaduha si Marlo Bularong Tungdanay, taga Purok 3, Linabo, Malaybalay City, namatay sa edad nga 35. Namatay niya itong Oktubre 10. Paguhay lamang mga katropa tungod kini sa tuberculosis. Ikatulong mga katropa, si Climaco Gay Ramon, taga Purok 2, Sinanglanan, Malaybalay City, namatay sa edad nga 85. Namatay niya itong Oktubre 9. Og ilubong mga katropa karong adlaw nga Miyerkules sa Oktubre 14 tungod usab sa komplikasyon. Ikaupat si Federico Toquero, taga Purok 2, Sinanglanan, Malaybalay City, namatay sa edad nga 71. Namatay ni atong Oktubre 11 og ilubong og mang Webes Oktubre 15 tungod sa komplikasyon mga katropa. Dahil salamat mga katropa sa ato ang mga class members, hilabi pa sa ato mga coordinators nga padayon nga pagsuporta aron usab mga katropa nga matunulan og tabang pinansyal ang mga pamilya sa mga adunay ni taliwan nga miyembro sa ilang usab nga pamilya mga katropa. Samtang mga katropa, ang Santon Plus and XFM libo-libong pa-premyo promo mga katropa. Unsaon ang pag-apil niini mga katropa aron basin usa na kita sa mananaog mga katropa sa libo-libong cash prizes. Sayon ra ang pag-apil niini mga katropa. Palit mga katropa og Santon Plus Herbal Capsule og Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Dayon, duha ka blister pads mga katropa sa Santon Plus Herbal Capsule. Kana nang mga kuan mga katropa katong blister pad katong pad niya mga katropa, ang sa uban mga katropa ginatawag nila og stab, ha? Duha ka stab ha? Sa Santon Plus Herbal Capsule. Empty na mga katropa kay inyo namang gigamit. Nisod man po pagpalitin niyo inyo dag ibutang so ngayon mga katropa, so duha ka blister, duha ka empty, ha? Blister pad sa Santon Plus Herbal Capsule, duha ka empty sa sachets sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. So ilain iksulot mga katropa, duha ka blister pad sa Santon Plus Herbal Capsule sa sobre, napulo sa mga katropa sa sachets sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ibutang ninyo sa sobre, butangan dayon, sulatan ninyo og pangalan, address, og cellphone number. Araw na nga, dali ka mo makontak mga katropa o ka muna ang posible nga mananaog mga katropa. Samtang ato ang pahinumdum mga katropa, kay ginahulat pa nato ang official permit gikan sa DTI. Pwede na ninyo nga ihatag o itunol ang inyong mga raffle entries dini mismo sa ato ang XFM station. Pwede usab kini ihulog sa mga designated Yes to Health stores. Napaakan man akong dila mga katropa. Yes to Health stores o affiliated drug stores nationwide. Kinsay pwede mo apil nini mga katropa bukas kini sa tanang mga residente diri sa ato ang nasud Pilipinas mga katropa. Kay basin usa ka na sa mananaog alang sa weekly winners mga katropa nga 2,500 pesos. Sa first prize nga 30,000 pesos. Grabe mga katropa. Second prize 20,000 pesos. Sige na gina kakwara na yung akong dila. Second prize 20,000 pesos. Third prize 10,000 pesos. Doon na usap kita ka napulo ka consolation prizes nga 5,000 pesos matag usa og grand draw prize nga 50,000 pesos. Promo period October 2026 to December 2027. Ayon mga katropa. Sumana mga katropa ang atong mga produkto usab sa Yes to Health, mapalit na sa atong batan sa XFM. Kita nahimutang diri sa door to second floor Talatala building sa Carbon City, Barangay 8, Malaybalay City. At bang diha sa Novo door, kita sa Novo mga katropa at bang sa Novo. Na iskina diha mo na ang Carbon Street. Gikan sa highway na atay sa ikatulong edipisyo sa kamodiri mga katropa sa Talatala building second floor. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Health o sa dili madugay ang programang Bullseye kauban ng atong station manager Ms. Rusty Marie Codino. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntang, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bula lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang naman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
5: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako nang problema ngayon.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
6: Marami na! ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
6: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Hoy, Kapitan Lundi!
1: Atorne!
9: Hoy, ganun na mag-adresa ko ang no office?
1: Atorne, kanang mag-ilish unta kong apelido?
9: Marabana! Aw, gawas kong balihon!
1: Balihon? Di lang ko atorne ay samot magkamaot?
9: Usap na yung mga balido na ikaw!
1: Lumot!
9: Agay! Pero kung bumulog sa ito ay exciting!
2: Mga katupa, exciting!
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinudumi ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatang-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa

Go! Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Ika Nationwide.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubong wakabaw nga rin ako koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mora to, wala na yung kwa na, nila siya, ba't magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, ato nawala ko diyo. Mga ganit na kabibibis na kinawala, magod, basta ka ako, sarag ko kung natisting mo ninyo, alanga, minot diyo.
1: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na. Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Morning, Bacchia, 55. Santan daw si Bo. Masiyo, taong bumang siging gasiyo. Nanggakog mabungog. Kasi sa ayo po, di nanggakog Santon Plus lang. Marapi akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit po Santon Plus po, bako pa yung kayuhan sa akong lawas. Bako bugay, isa pa bang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa mga butika.
4: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug patawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyo panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Northern, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado,
6: maaasahan
7: sa sakit na katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay!

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Na Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang Ibuok Puwersa. Sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Sa usa ka haya o dinhi?
4: Kap, mo muna ng tabuli, kap.
5: Ha? Kasiyo, God. Uniya na, master.
4: Maniguro taba kay pagkakakita ng sign dihaw? Oh, kita ka?
5: Asya?
4: Ano na sa ibababaw na? Maniguro ng takap kayo? Pagkakakita ng nakapaskelya skirid ka? Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Kasi mapirta, lisod na kayo. Kapasin na ta.
5: Exciting!

Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Mayong buntag sa itong mga sukinting paminaw. Nakatune in always sa ito ang Sibianan 101.7 XFM Bukidnon. Mayong buntag sa ito ang mga ating paminawan, mga katropang di po ganahan sa ito. Ah. Normal, naging una anak mga katropa. No, kay dili tanang maminaw, imuha ang uban niya, naniidra na. Good morning, kaniyong tanan ha? O guys, ito siyempre, ito ang mga drivers. Huruto na lang nato mga katropa, laraso na to, mga drivers na to, there is provincial sa Bukidnon. Good morning, o congratulations sa to ang mga babao drivers. Kaya maraga dool na tinuod mga katropa ang inyuhang tinguha nga maligalize, matagaan o prangkisa mga katropa. Congratulations kaninyo. Siyempre, congratulations sa to ang LGU. Mayong buntag sa to ang mga na nag-iya diya karong mga katropa o negosyo. Nag-iya mga katropa o kining mga kanipta na nag-iya karindirya mga katropa nga kamulong tad-tad sa ilahang mga karne diya katol. Kwarta siguro ni mga katropa. Basta kaya daw mukha to lang ino kay kwarta daw ni. Na sa mga na nag-iya diya o negosyo katropa nga kanunay o kamulo mga katropang pagpaningkamot karong kabuntagon. Mayong buntag kaninyo ha. Lakip na nga to ang kawani sa gobyerno. Ang itong mga empleyado sa gobyerno mga katropang gadagandaga na karong kahit ting punch na. Ating biometric ng mga katropa. Kasi nga ulahi diya. Mayong buntag. Padayon ta sa to ang pagpanerbisyo. Padayon ta sa to ang paggamas nga patas mga katropa. Sa kalusog sa panahon karon wa talaing masahan atong kaugalingon ra. Di itang magsig-asa sa laing tao mga katropa kay kana sila labaw puno silang duna po yung mga panginahang lanon na kamas kita kamas dala pagtudlos nung kaugalingon katropa unsaon pagtipid di na magsigig add to the cart o kuan mga way pulos way mga pulos mga katropang mga butang o kira na magsigag add the cart mga katropa kung duna gikay kwarta pero pag wala gali la undang sa nang bisuha undang sa undang mayong buntag usab sa to ang mga followers ang ato ang mga sharers sa to ang Facebook page live kita mga katropa sa XFM Bukidnon mo nang ato ang official Facebook page og live usab kita sa to ang YouTube channel naka live katropa ang Rostom wala ngano man di ta ka live di ta ka live kay na block ta tana mo dito sa laing conventus tagom yung sa nila nga di ma-block. Mayong nga buntag sa tanan ha. Doon na tayo mga postings mga katropa diha sa tuang YouTube channel mga katropa. Magdakang kita nga mga pang-post diha ang mga balita. Palihog katropa o follow usab o subscribe sa tuang YouTube channel XFM Bukidnon. And lakip na nga ang Facebook page, official Facebook page XFM Bukidnon. So doon na mo yung mga reklamo, doon na mo yung mga concern. Labi na nga kanang masuko mo sa mua kay gipost na pod mo. Pwede minyo i-message. I-message me sa XFM Bukidnon. Pero ang inyong pag-message, sugdi mga katropag maayong pamatasan. Para replyan sab ka og maayong pamatasan. Ana ha, sabota. Kay sugda ni mo og kanang pangasaba diha nga murag na suwito kasama ang trabaho, replyan gika diha mga katropa sa mo ang computer og kanang di mao. Ha, kanabang liugon ka diretso niya. Naka, ganyan magod nga mo ang kuan mga katropa, ang mo ang messenger, naka auto-reply na siya mga katropa. Murag AI ba? AI bitaw, pakutanon ni mong AI, di ba? Tubagon ka, ana na ang mo ang messenger mga katropa. So kung mag-message ka sa mo ang binastos, tubagon po kang pabalang ana mo ang AI diya sa mo ang messenger. Muna nga, tarong yun ha, tarong o ganang message para replyan po ka o tarong mga katropa. Pwede po minyo i-text sa muang text line 0945-443-5869. Notro na to ha. 0945-443-5869 na to ang numero. Text or tawag. Pwede ka mo tawag dia. Mayong nga buntag dia kang Peter Hope. Good morning. Dia mga katropa at bang sa bukso. Doon na siya dia ay...

0: Yuhanan o sapatos, mga katropa. Always na siya nagpaminaw sa XFM. Ang taon, mga tropa, mag-headset na siya. No? Minaw, XFM, pinagi sa cellphone niya. Mag-headset na siya, mga katropa. Kaya, sa una, mga katropa, mag-tanaw siya sa moang Facebook Live. While gatahi, mga katropa, sa sapatos, gagipayo, tusukan iyang kamot. Muna nga, nahimo pa ngayon noong sala na turon. Muna nga, ning shift siya, mga katropa, sa kaning radio app sa cellphone. Naminaw siya sa XFM 101.7 XFM Bukid noon. Nindot na iyang pagpaminaw, naka-headset na siya karon. Sa to ang mga bag-o nga mga sharers, sa to ang bag-o nga mga followers, mayong buntag. Salamat kay sa pag-share diha Shane Ruado, diha usab kang katropang Ninita Sitson, ang ato ang coordinator, mayong buntag kanimo diha ma, mga coordinators na to sa katropa listeners and solid supporters. Ang ato ang bag-o nga follower, mga katropa, si McGrath Reeves, lakip na si Cool Lalan. Diha usab mga katropa kang si Randy Artiaga Santisa, salamat kay sa imuhang pag-ili diha. Salamat kay katropa. Uga, sa tanan-tanan na lang ha, ang mga nag-share, mga katropa, sa tuang programa kanong kabuntagon, ang programang Bullseye, daghang kayong salamat kaninyong tanan. Oga, good morning mga katropa. Mga katropa, itong oras sa alas 7:15 na sa buntag. Ayaw kalimot mga katropa ang kanunay ginato nga inumon, timplahon o inumon mga katropa. No, kining kape nga makahatag ka nato mga katropa o nindot nga benepisyo sa tuang lawas. No, ayaw inom anang kape mga katropa nga gitawag nila kanino ka bumabangon? Kaya kanang kapihang mga katropa, marag delikado gina. No, kanang para kanino ka bumabangon mga katropa? No, kana mga kape ba nga na mga 3-in-1, 5-in-1, nanya wa kahibalo sa mga ingredients katropa, commercialized ng mga kape. Kana sila nga kape katropa, contributor na sila sa high blood pressure o diabetes. No, dahil kakuha kag mga sakit ya. Ano man, tungod na sa mga ingredients katropa. O, dirita sa ito ang kape ng Zanton na Plus Coffee Mix. Gama ka na sa mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves mga katropa. Dako ikatabang gid kay mga katropa aron nga mahimsog ang imong panglawas. Ang atong Zanton na Plus Coffee Mix makatabang aron nga ibalanse ang sugar level sa imong lawas. But pasabot, kung ikaw mga katropa doon na kay diabetes, pwede ka mo inom ni ining kapiha kay dili ni makataas sa imuhang sugar. Ibalanse mga katropa ang sugar level sa imuhang lawas. So mao ka na mga katropa ang atoang Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa. Oh. Time sa kanuna ko nakit under sa doon ako nakita Andres sa Facebook mga katropa. Ha? Kagwapa aning bihana. Wait lang kayo. Kita na ko. Doon ako nakita ang mga katropa nga makaduda. Sige, balikan ta na unya. Mga katropa, doon tayo nakahanay na nga mga hisgutanan. Topiko karong kabuntagon sa to ang programang Bullseye. Bullseye! Ning adlaw nga Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Sharog, wapang mo iswildo niya. 14 na ron. Iswildo naman dahil mga katropa. Dili kita mga katropa sa itong nakahanay na nga tulumanon. Programa karong kabuntagon. XFM Report. Unata sa ito ang mga headlines sa mga katropa. Headlines. Sa ito nga headlines, Liga President Manghano Mibarog, batog sa social media attacks human giingong adunay mga kapitan nga nangayo og 10% sa mga kontraktor. Headlines. Sige, barugi gina di ha, barugi. Barugi gina. Nindot ni hisgutan mga katropa ato ni himuon topic ug mabe. Ang hearing taan ni mga katropa, doon na daw mga kapitan sa siyudad, sa malay-balay katropa na nga nagapangayo og 10% sa mga kontraktor katropa in every project nga i-put up sa tuang LGU diha sa ilang barangay. Onya, gibulgar man na ni Cons Ayala, ning kakak mga katropa si Liga President Manghano kay di ginatinood. Ato ni nga, ato ni palauman mga katropa, ato ni mong topic sunod adlaw. Samtang mga katropa, senior citizen patay human. gibunalan o ga baseball bat sulod kun sa ulo sa silingan.
1: Headlines.
0: Sa sulo sa silingan. Marawa ni na edit ni nga headlines ni. Paliho kog sabot daw ani ninyo be. Senior citizen patay human gibunalan og baseball bat sa ulo siguro ni. Sa silingan. Looy putawon. Samtang mga katropa, refresher course, gipahigayon alang sa 46 ka mga barangay tanod sa Manolo Fortich, Bukidnon.
1: Headlines.
0: Kung sa to ang hisgutanan na mga katropa, prosecution, gi-withdraw na ang tulo sa upat ka mga articles of impeachment, batok kang VP Sara Duterte.
1: Bullseye.
0: Mauna ni karon. Mauna ni karon mga katropa. Gi-withdraw na mga katropa sa prosecution ang ilahang ang tulo mga katropa, no? Tulo sa upat ka mga articles of impeachment mga katropa, batok kang VP Sara Duterte. But pasabot, dili na nila tutukion. After 38 days mga katropa, dili na nila ipadayon ang katong tulo mga katropa, Article 1, 3, and 4. Ang ilahan na lang katropa nga tukion karon ang Article 2, nga katong mahitungod katropa sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Hinampak mo mga dagko niya. Ha? 38 days, i-times na to mga katropa, og pilag ito kamilyon ang everyday? Ha? 25 million per day nga gasto mga katropa sa hearing diya sa Senado. Every hearing mga katropa, magasto ang Senado og 25 million pesos para sa usa ka hearing lang na mga katropa. Pero kanang 25 million mga katropa, i-times nimo og 38 days kay 38 ka adlaw ang gigugol sa Senado mga katropa para na ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye.
0: Nga unta kanang 38 days mga katropa. Unta ilahan na nga gigugol mga katropa, ilahan na gihatag nga panahon ngadto sa mga importante kay hisgutanan diin nakabenepisyo ang katawhang Pilipino. Unsaon man? Ha? Naduol pa lang na si Luis Tro, mga katropa. Murag lamig, ikikumutong dag mo yan yung bihanan. Naduol pa lang yun, naduol pa lang yun. Ano si Auntie Claire, di mo sa tumanig, di mo tumanig, bukid nun. Si Auntie Claire, kay murag hadlok ko siyang makakitag mga medias, bukid nun. Sulay, kayo maglaag, wakan na bitaw mga kanibang naasa prosecutor, kanibang mga nagduot ni Sara Duterte, sulay gumugla agog bukid noon. Tanaw na itong di ba mo mapuno o ka nang singgit sa katawhan. No, wag yung siguro malipay mo anhi mo. Huwag kasabot mo siguro anang wag yung malipay mo nang di mo anhi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe yun mga katropa. No? Grabe mga katropa ka ka mga bagag na hong ni mga animalan eh.
1: Bullseye!
0: Mga baga kay Gnawong. Murag ilahang kwarta ang giwaldas mga katropa alang lang sa 38 days nga hearing katropa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya mo kalit lang ingon nga di na namo na ipadayon ng Article 1, 3, and 4 kay paraan madali na og dili malangay. Kung sa netanaw ninyo ng 38 days dili na langay. Kung sa netanaw ninyo ng 38 days wa na ning konsum. Ingon anak mga katropa ka mga bagag na hong na sila. And yet kana gihayaan mga katropa nga mahitabo. Di ba? Gihayaan katropa nga mahitabo, katropa tungod kay gusto man nila. Sila man ang nakapabor. Naa man sila sa posisyon. Syempre, admin man sila.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sugod na ko sa kong topic mga katropa. Sugod na kong pangasaba. Sugod na ko. Nasayod magunta mga katropa nga, kini ang ato ang gipangyaw-yaw karon. Di maguna mabot sa ila, kinsar ang maguta para paminawon ta nila.
2: Tama.
0: Makinsar ta para paminawon ta aning mga tawhanan eh. Kami sa media, kami local media mga katropa, ang among ginabuhat nga pagbat-bat, pag-istory address kahanginan, kini para sa inyo ang katawhan nga nagapaminaw sa mua.
2: Tama.
0: No? Kini mga katropa, impormasyon, mga kamatuoran nga amo ang giyagyag sa kahanginan para ninyo nga mga katawhang Pilipino. Labi na kato mga pobre nga vulnerable kayo panahon sa eleksyon kay dunulan lang 200 pesos mubutar na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ato ang programa, ang ato ang pagyagyag direk sa kahanginan mga katropa para kitang tanan, mga katawhan nga nagapaminaw sa ito ang programa, makamatatas kamatuoran. Ma-educate ta, ma-edukar ta mga katropa, unsay panghitabo dito sa nasyonal sa kauluhan.
1: Bullseye!
0: Kay basin, pag-abot sa 2028 katropa, ngisihan ka lang, tagaan ka lang diha og bugas nga dunay pangalan, duhulan ka lang diha og kanang nga sobre nga dunay kwarta og dunay mga pangalan sa imuhang butaran, mubutar ka na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karong panahon na, kinahanglan nga inyuhan ang hunahunaon mga katropa kung unsa gyud ba kana bitong gibug-aton sa usa ka politician nga mudagan sa usa ka posisyon. Unsay binuhatan, unsa iyang accomplishment, unsay mga issue mga katropa. Abit ng 2028 mo nang gipaspasan ang impeachment. Ha? Hapit ng 2028 mga katropa. Bueno, kana nga topic ko, ato nang balikan unya. Ha? Balikan ta na unya mga katropa. Ato sa nga palutso ni mga pipila ka mga balitang atong nakalabsulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: Liga President Manghano Mi Barog, batog sa social media attacks, human giingong adunay mga kapitan nga nangayo og 10% sa mga kontraktor. Ang detalye mga katropa, pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Libarong sa balay pagduwa-duwa, siliga ng mga barangay, President o Konsehal Julius Manghano atol sa sesyon sa Sangguniang Panglungsod adlong Martes, Oktobre 13, 2026 aron panalipdan ang integridad o dignidad sa tanang mga punong barangay batok sa mga pampublikong pag-atake o akusasyon sa social media. Kini human giatagan og bug-at nga pasidaan ni Manghano si Konsehal Jason Chad Ayala may kalabutan sa mga post nini sa social media bahin sa kontrobersiya nga nagakusa sa pipila ka mga kapitan nga matud pa nangayog 10% gikan sa mga kontraktor
3: by choosing to air complaints on Facebook instead of invoking these legal avenues. We subvert on our own laws and reduce institutional governance to mere online theater. It denies our barangay captain their basic right to due process.
2: Sa iyong privilege speech, hugot na gimakak ni Manghano nga adunay mga kapitan nga nakadawat og 10% kickbacks gikan sa mga kontraktor. Kung aduna may nakalapas, giawhag ngini sa pagpresenta sa mga ebidensya.
3: If there is an offense, file the paperwork, present the evidence, and let us try in the halls of Kenneth of committees, not in the comment section of the social media.
2: Gipainumduman ni Manghano si Ayala bahin sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Matod pa niya, ubos sa Section 4 sa maong balaod. Larong gimando sa matag piniling opisyal ang pagpakita og taas nga level sa professionalismo, political neutrality o pagrespeto sa isig ka-opisyal sa kagamhanan. Gipasiog daw usab ni Manghano ang legal og formal nga proseso pinaagi sa pagpainumdum nga ang SP Malaybalay naglihok isip usa ka quasi-judicial body nga may gahom sa pagpamati, pag-imbestigar o paghukom sa mga administratibong kaso sa mga opisyal sa mga barangay. Diin si Konsehal Ayala mismong naglingkod isip chairman sa komite nga naghawid sa maong responsibilidad. Mga katropa, kape nga maayo, dili na imposible sa Yes to Old Incorporated. Ania na ang bagong kape nga adunay mga sangkap nga makaayo o labi na sa tanan makapahamis pa sa itong mga pamanay. Tungod ania kini, gluta tayo ng collagen. Pagtimplog pag-inom na sa bagong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, diri sa XFM Bukidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Jao Pagutayaw sa imuhang report. Yan iba, ato aning hisgutan. Nakabasa man ko ato sa post ni Konsehal Jason Chad Ayala. Ang post mga katropa nag-ingon nga kung kinsa tong dunay kahibalo nga dunay mga kapitan nga nangayo og 10% sa mga kontraktor sa barangay patuon to sa iya pareporton pasumbungon inana nga tunada ba no though dili exactly nga mao ginang ihang words gipang gamit pero inana ang tunada inana ang pagpasabot wala kay makita dito nga pangalan nga niingon si Cons Ayala dito nga kapitan sa kuan o kuan o kuan o kuan nindawat og 10% kickbacks. Why gi-mention dito nga pangalan? Oh, wala gi-mention nga pangalan dito. Now, kung ikaw usa ka kakapitan nga nindawat kag kickback diha, mahalangan gid ka. Mahalangan gid ka. And kana nga mga article, kana nga mga ethics, code of ethics applicable na kung dunay natapakan. Ba? Applicable na siya kung dunay natapakan. Now, kinsa man dito sa gi-mention, kinsa man dito sa post ang gi-mention ni Konsehal Ayala. Ako ha, nag-istorya ko karon isip ordinaryo katropa nga taxpayer mulupyo sa Malaybalay. Dili komedya ha? Di komedya. Kung ako lang. Deserve na ako makahibalo unsay mga nahitabo di as palibot. Deserve na ako makahibalo nga doon na day mga ingon anak. Deserve na ako makahibalo or deserve na ito makahibalo unsay gipang buhat aning uban day nga mga kapitanes. Oh. Kung doon ay post nga ingon ani, maghatag ba o ka ng suporta bitaw sa katong mga doon ay mga kaalam ba? Doon na bitaw mga idea nga ang ilang kapitan nga dawat na ingon anak. Therefore, ma-encourage sila nga muadto sa buhatan ni City Councilor Jason Chad Ayala aron nga mo hatag sa iyang impormasyon. Maunay way or means of panawaga ni Councilor Ayala kung kinsa man tong dunay kahibalo nga dunay mga nangayo kickbacks diha og 10% adto dito sa iyang buhatan. Wa man ay number na si Ayala sa tanang mga tao para i-mass message niya. Ha? Para magpadala siya o kanang send to all. Wala man. Ya karong panahuna, ang ato ang social media nahimo na pud siya nga platform for information and communication. Di na to na ika-deny diha kanang kapitan. Na kung muingon ka, ning deny ka. Klaro, ikaw man ang nag-istorya diha, Liga President Manghano. Sir, good morning ni Morea. Ikaw man ang niingon diha nga, wala. Wala ay kapitan nga ni Dawat. Wala yung first statement. Ha? Pero imong gisigundahan og kung naaman, iagi og due and legal process. So imuhang isa ka istorya or imuhang duha ka statement na contradict na sila daan. Diba? The first statement, imong giingon nga, walay kapitan nga, nagdawat o giingon ana. Di sa nato panalipdan. Di. Wapagali. Naapagali sa mga kamot ni City Councilor ang mga reports. Buhatan pagali ng investigation. Niingon na ka nga, walay kapitan nga nidawat o 10%. Yung saan mo pagsigurado ng ingon ana. Pagbuto sa issue, unya muhatag dai kag statement nga mayong ka nga wala kay na gi-deny nimo na dito sa session nadunggan na mo amo punang nadunggan dito nitubag ka nga wala but pasabot instant kayo ba nga mo deny ka instant kayo nga mo protektar ka sa mga kapitan dili ingon ana dili na dili ingon ana na sir Manghano. Usa pa wa man poy laing tumong si Jason Chad Ayala. Ang iyaha diya, kanabang mapaigmat ang mga katauhan ba nga doon na diya tayo opisina, kwasay, diin pwede ka musumbong diya kung sa'y mga binuhatan ang atong mga elected officials sa barangay. Trabaho man na niya nga mag-investigate about ana. Kung doon ay reklamo, mga bitaw na nga, nanawagan siya kung kinsa tong doon ay mga kaalam, doon ay mga impormasyon, muadto sa iyaha. Diba? Wa may mafailan og reklamo kung wala ni dawat og 10%. Wala poy husayon kung wa poy ebidensya.
4: Tama.
0: Ana ra man gina. So, unta before ta magbuhi og istorya kun ibalik, ato pong hunahunaon unta pod nga sa social media karon or tanan nga mga panghitabo. Dili lang radyo madunggan, no, naa pa sa social media. So, ang imuha is gusto nimo nga dili i-public, dili iagi sa social media ang maong mga isyo nga gi-brought out ni Cons Ayala. Kana siya gi-palit na siya sa mga katawhan, but pasabot gipatulan na nga topic nga isyo. Karon ang imuhang tubag, syempre gi-post po na sa social media. Then karon gipatulan sab na sa mga katawhan. So unsa may nakuha nimo karon? Nabash na hinuon. Oh. Nabash na hinuon. So, ang atong pagpanerbisyo para sa katawhan, no, dili para sa kapwa ng mga opisyales. Mo na nato dapat timan-an. Oh, mga tao karon di naman gudbugo, sir. Di na bugo ang mga tao karon. No, tungod sa social media daghan tang mahibaw-an. It's either makaayo or dili makaayo sa tua. Pero daghan ka itag mahibaw-an mahitungod sa mga kalakaran, mahitungod sa mga mga illegal nga mga binuhatan sa pipila, ha? Pipila. Wa ko gaingog tanan. Pipila diha. So kini nga mga lakang ni Jason Chad Ayala, no, makapakinto usab ni sa tuang mga kapitanes diha nga dag plano usab nga magbuhat og di maayo. Gali sa interview kagahapon giingon ni Jason Chad Ayala nga wa ni pili do na may koy amigo gali nga nalista, ha? So far, naa sa upat or unom na ka mga kapitanes katropa ang gisumbong nga naa na record dito karon sa opisina ni Jason Chad Ayala nga iyahan nang gipaagi sa investigasyon. So, kining unom or upat or unom ka mga kapitanes, matod pa, allegedly, matod pa, nagdawat katropa og 10% kickback. But masabot, matod pa sa report, dili mo perma sa mga turnover kung walay ihatag nga padanlong. Tunulan ng kasili, di ako danlong ng kasili. So, maunay nahitabo mga katropa. Tama man po, ang ato ang mayor. Gusto siya o kanang transparency. Di ba? Gusto siya o kanang clean and honest government. Paliw ko na katropang Rustom, tawagin na. Gusto siya o clean and honest government. Bisa usab panikamot sa tuang mayor mga katropa nga mahimong clean and honest government, di magali siya mudawat gali kickback na yung mga bidding dia. Di magali mudawat ang atong mayor. Kamu pa ba di ang mga kapitan? Bullseye. May pakialam ninyo diha kung sa inyo hangi ka-istorya sa mua kung may gadawat ninyo kung sa diha, ha? Oh. Ato ni Palauman ugma. Ugma ato ni Palauman mga katropa. Bullseye. Nanawagan po ta sa mga doon ay mga alam diha, ha? Basin na mahadlok na mumusumbong. I-message me ka. Muna ipaabot dito ni Jason Chad Ayala. Morning ka na mo diha, City Councilor Jason Chad Ayala. Nakip na ni Mayor J. Warren Pabilyaran sa tuang syudad sa Malay-Malay. Mga katropa, na speakers linya si katropa nga Dave Hiniralaw. At ang hibangon katropa ang mga updates sa gikan sa iyang nahimutangan. Live report. Katropang Dave.
5: Yes, katropang Mariso, mo kuning update na po sa dagan gihapon sa atoang 65th regular session diri sa SP Malaybalay City, katropang Marikondiin. Ni ulbo lagi ang dakong attention ni katropang Mari bahin sa mga kapitanes na to o to ang konsehalyas kasi Jason Ayala Kondiin ay tabo ang panagbaylo ay sa privilege speech ni sa katropang Mari ha, sa discussion period ni Cons Manghano katropang Mari. Hindi ka to lagi, ya lagi kabutya nga wala lagi daw kapitanis nga ni dawat o 10% nga allege 10% nga pampadanlog sa ato mga contractors diri sa Malaybalay. So kanisa gi klaro gyud pud ni Kuan pud ni Konsehal Kuan pud ni Konsehal Jojo Sanggalang katropang Mari kundi in purely kuan na ba yun, kapitan or nailabot or appeal ba ang konsehal? So gingon ni Cons Manghano sa kapitan nando kuno daw. So nailabot ang konsehal safe ang mga konsehalis na to ani. Og sa opikas bahin po katropang Mari sa pinagbayloay nila katropang Mari nga inani lagi ang pasugyot yun ni kuan ni Councilor Councilor Jason Ayala kundi in kanisya complain ni siya batok sa ato ang mga kontratista nga dili kunog aprubahan kuno daw kay dili maaprubahan ang ilahang murag permit pitaw katropang Mari nga murag safe conduct pitaw mong yunana pitaw katropang Mari nga
0: safe conduct or kanang mga turnover
5: yes katropang Mari. So kana siya murag daho na siya nga ayay sa to ang mga contractors kay dili man sila masilduhan o dili man nila mapasa sa ma-forward sa DPWH kundi madawatan nila ang ilahang ilahang budget nga makuha nila ato sa ilahang pag-construct o gasto nila sa ilahang pagpatukod niya ng mga programa. So, rapon, gipaklaro po ni Cons Ayala nga kung dili guilty ang mga kapitanes, pailan ang magkuhan sila, kanang wala sila ikabalaka.
0: So, pero ang klaro ho na ito, Katropang Dave, ha? Yun siya nga, dili guilty ang kapitanes. Ato lang klaro, ang exact nga iyang istorya dito. But pasabot ba is, iyang gi-deny, but pasabot nga, wala. Walay kapitan nga didawat og 10%?
5: Yes, sa side ni Councilor Maghano, Katropang
0: Dave. Nganong sure man kayo siya nga, wala nindawat og 10%?
5: Inubanan po ni sa suporta man po sa ating, kanang, pipila ka mga kapitanes nga naa dito sa regular session kahapon.
0: Oh, gidala kag basin siguro katropang Dave Banga ang tawag ani mga kapitanes gipangutana, syempre labre kamatan mo tugan.
5: Oh, ana gyud kay. Oh. Kay sa ngalan lagi pod nga subject lagi daw sa kwan lagi kritisismo lagi ang mga kapitanes, mahandog sila kay basin i-generalize sila, tananon sila.
0: Actually, katropang Dave, kana pwede man nato bagon. I-generalize man na or dili. Presidente, mapuno, magali og bas, kapitan pa ba? Basta gali, public servant ka, elected official ka, public servant ka, subject for criticism, gid ka?
5: Bakto gina katropang Marino. Oh, kaya kana lagi, kaya
0: bisan pa katropang nga.
5: Katauhan.
0: Oh, excuse me, katropang Dave. Bisan pag ignon ka diha og unsa pang mga batikos diha, basta kay mahitungod lang sa imuhang trabaho. Wagi kay daog diha kay ang mga katauhan pwede gina og batikos nimo. Maliban na lang ko ignon ka diha nga kana nga nangabit ka na pickleball mo diha. Kana personal na siya.
5: Oh, wala na labot sa kwan kay wala man nagastuan ng kwarta sa katauhan ana.
0: Oh.
5: So, di wate labot ana.
0: Masukos ko ya Randy makiputi na may nana katropang Dave.
5: Masukos
0: ana ng mga kapitan ng mga kawatan nga mudawat og 10% kickbacks.
5: Oh, inamayo kay sama sa ingon pa lang pud ni Cons Ayala pud kay pagamaya bi ang bidding nato diri sa ato ang syudad.
0: Oh.
5: Pagamay nagmakuha daan ato ang mga contractors ana nga sila ga implement ani nga program na ilaha pag yung kuhaan tayo 10%. So sakit sa buot po na sa itong mga contractors. Kinaapon na sila yung mga workers nila, mga laborers nila, labi na yung mga equipment nila, kinahanan nila bayaran po.
0: The reason ka tropang Dave nga, kini nga to ang mga contractors, nintingugid sila, tungod kay, nakita nila ba nga, ang mayor, manggali, mga ayog 10%, ikaw na ba?
5: Oo. Ang kato lagi katropang Mari, sa open bidding katropang Mari nga, kundi yung pagamaya gito bidding. So, kung pinakagamay siya gito, ang kwaon gito.
0: Oh.
5: So, meaning, kasi sila na si naman sa pagamaya, so, pila na lang ang kwan na lang nila, ilahang maabot na lang nila. So, kahit nga po nang hapak sila, ha, kay, ilahang maintenance, ana sila mga equipment nila, labi na po sila mga tao nila nga pambayad ana, mogid po na ang ilahang punto po katropang Mari. Moguro na ni dangot yun sila kang Konsehal Ayala. Diin, naapot sila resibo po. Naa sila kwan sa ikabutyag ni Konsehal Ayala, naa sila transaction na sila yung record o napod sila yung kanang kwan pod prueba pod.
0: Usa pa katropang Dave, bisan pag way mo sumbong, kitang tanan, nasayod man ta, nga daghan yun katropang mga hokus-pokus ba? Nasayod man kita, nga di man ginamahimo na diagwagi mga kickbacks o mga kurakot, di ha? Ba?
5: So, which is ka na dili ginamayo dirigit sa to ang syudad yun kay, lagi, influensya gina, o ato ang pinakamodel gina, si, kwan yun, si, Mayor Warren Pabilyaran, yun nga, hugot nga dili gid mo dawat og 10% gid ba. Ikuan ninyo, i-prueba ninyo na sa inyo ang proyekto ninyo, diyan ninyo ikuan kay parang indot o ang padagan sa proyekto, nga walang alkansi o walang kulang-kulang, ana.
0: Time sa. Pakapihan ninyo na ito mga bisita diya kay manghapak ra ba nag baso nag di na pakapihon.
5: O sa lang ka na sa gisigutan nga hapon katropang Marino, nga, mainit nga discussion katropang Mari sa ato ang mga kapitanis diri sa siyudad sa Maraybalay o sa ato ang konsyalis nga siya pag yung naglingkod presiding officer gahapon which is awkward daw ka, which is awkward kayo sa side ni Konsehal Maghano sa iyang privilege kay ang iyang historia kay ras iyang kilid niya mo ikapresid. So sa pitas bahin po katropang Mari probado na po ang katong bill nga sa third sa katulong pagbasa katong mga baobao nga lisensyado na sila. So which is pwede na sila pipila karon ka adlaw or bulan katropang Mari makita na ni sila diri sa matag area nila katropang Mari kun diin nagkuan na sila mag-operate na sila legal na ilang operasyon katropang Mari.
0: Congrats.
5: So gawas ko na katropang Mari si Konsehal Hanggalan katropang Mari nagpo-post po siya katropang Mari kanibitaw mga kuan katropang Mari outdoor activity ka to, tama rin sama sa jogging, Zumba, fun run, o kanin mga baseball, football, kanan outdoor activities katropang mari nga. Dadon dito sa sports complex katropang mari, kundi inhangyo siya o sa ka-resolution katropang mari nga magkwan, nga magayo sila o na permission kang Governor Roque, kundi ni-open ni siya ang sports complex katropang mari. Oo, kay luag kanya to ang sports complex dira katropang mari. Tos wala pag ito yung mga kwan dya katropang mari kay pipila na ba ni siya kakwan nga na-open katropang mari, apandili pag yun magamit. So kani siya gi-propose niya ni Jojo Sanggarang katropang mari, which is tugutan ang mga tao nga libre katropang mari nga mogamit diya sa sports complex.
0: Dapat lang libre kay mura kita rapo siguro sa tanang probinsya siguro magpabayad og entrance para lang anang mudagan niya sa ato ang kuan track field.
5: Okay. So nakita po lagi ni kuan ni Konsehal Sanggarang katropang mari, which is ang malay-balay is katuingan lang fun run capital. Yeah, so that's ito pang marikundiin, taga Sabado, Domingo, or weekends, doon lang yung mga fun run kay Tabo, or mga activities, sama sa mga outdoor activities, mga soccer, mga inanabi ito, katro pang marikundiin, rugby, mga fishbies. So, kawas anak, kung natin i-invite dating yung mga, kwan, mga guests o delegates na to, which is kung saturate na dyan, or puno na dyan sa itong Capitol grounds, which is makakosin po ng traffic, kawa may parkinganan niya. Kasi yun po issue dyan, katro pang marikundiin, wala yun, parkinganan. So, ago naman galing pero limited lang, pero dito sa atong sports complex is unuag siya and nakakuan gito siya, nakatutok po siya para gito sa kanang inanap bitaw nga cater bitaw siya o dinaghanap bitaw nga mga tao bitaw o ang iyahang kuan capacity po niya is kuan gito siya kanang suitable gito siya para mo kuan gito sa mga mo handle sa mga kuan activities. So usap po ang nakunan nga po nito pang mari is which is nai katong sa zoning under niya siya kang Winky Damasco tropang mari nga adunay napalit ang luna siyudad Brato na katropang mari, which is more or less ako lang estimation katropang mari ha, di na ko makuha na mapuntok ang exact price, which is 100 kapin per square meters lang katropang mari, which luag-luag ni siya dito katropang mari sa Kalasungay.
0: O sa 100 per square meter?
5: Per square meters, yes katropang mari. More or less 100 per square meters katropang mari na luna, which is mura siya ganang gidonate, mura na siya gahatag katropang mari sa mga residente dito katropang mari ba nga sa Kalasungay nga kan ka ng relocation site katropang mari.
0: Uy, so, indot lang ina, mura mga pintana!
5: Anito din siya katropang mari kay, ato na kuanan, i-discuss po ni Krumil, Konsehal Krumil din Lion, which is, siya nga, mas barato ragid niya siya nga portion sa yuta kay ang mas bubo pa siya sa zonal nga equivalent sa value katropang mari ba sa yuta bitaw nga mapalit.
0: So unsa man na kanang open na ready na
5: ato sa ni kuan ang tibok nga detalye ani kang Konsehal din Winky Damasco katropang mari kay hindot ni siya
0: lagi sa Damasco or Dinlayan.
5: Damasco, Winky Damasco. Siya man ang zonal nga kuan yahan committee ba katropang mari. Siya sa Kalasungay, so na kuan mi gahapon gi na di na day ba nga murag si may donation na lang bitaw sa usa ka mga apuhan sa kang Fortich man ni katropang mari na yuta, so which is luag-luag po ni siya more or less mga 39,000 or 30 to 50,000 akong sa akong estimation ni katropang mari ang nga kwan nga yuta diya nga makuanan mapunapuyan na pud kuno daw ni sa mga residente diha sa maong lugar katropang mari.
0: So na siya yung mga residente daan.
5: Na siya yung mga residente, oo. So ikuan lang ani nga ang budget na lang gikan sa barangay bitaw nga para mapalit sa barangay sa city nga panlegal na gyud ang pamaagi nga dili sila mahimo bitaw illegal settlers bitaw. Anytime pwede sila subject ko pahawa diya or sila yung mga nakapanghunap na sila silang balay panggubaon kay bawal man day, which is kanindot pabor nito sa mga residente.
0: Naisigutan ba dito og pila ka mga residente ang naa diha?
5: Wala pa naisigutan gato pamani, pero nindot niya siya nga tong tukion labi na kang Konsehal din do Winky Damasco.
0: Oh, ganya imong ingon ganya kay Kirol Dinlayan mangudto.
5: Kirol Dinlayan, which is kwan siya, yung i-clarify ka to pang mari pila ba ang palit? Per square meters mo to sa mo or less 100 guys. 100 ang per square meters, which is parato siya. So okay. Mo kana ka to pang mari no pipila ka mga updates nato sa atong gilakawan nga apon sa exposition sa malay-balay kun diin nagmanataron kini og kanisa, nakapod tayo, kung ano na po, mission ni Katropan Junatan, ani po, So, para sa mga katropa na ito dyan, sa balay, dapat nga relax lang tapirmi sa matag-adlaw na itong abluhaton, manong pag-inom o pag-timpla sa Santon Gold Coffee Mix, kundiin na nga pinaka nagpagwapa ka para tungod kay adunay kini collagen o gluta sayon mga katropa. Diyan na sa Gawas nga bayan para sa update nato katropang Dave General sa programang Bullseye.
0: Live report. Dayang salamat katropang Dave sa mga impormasyon ngayong magyagyag karon sa kahanginan. Excuse me sa mga kapitan ha, ayon tao mo kasuko sa mo ha, kay wa may gimension ng mga pangalan. Usa pa kung wa kay gibuhat nga dautan, di sab ka dapat nga masuko. Anarana, sama sa giingon ni Jason Chad Ayala, Counselor Jason Chad Ayala, do not be an onion skin. Nabang, kanang, hilak na yun. Muriak na yun ba? Mayong buntag di akang Sir Alex Olivares. Good morning! Nahatag na nako sa imo imuhang Gcash. Kang Starlight Meliston, mayong buntag kanin mo di ako, tropa. Good morning! Salamat ka, tropa, sa imuhang pag-li-li sa tuang programa karon ha. Salamat kayo. Sa itong mga katropa nga nag-turnout di ha. Sa itong mga bago nga mga followers di kay Bobby Ralph, mayong buntag. Good morning! Salamat kayo, sir. Thank you! Dao sab kay Jesse Resina, salamat pod sa imong pag-follow sa mua. Bag-o na to nga follower ni mga katropa. Rogelio Ramos, good morning og thank you. Oh, di ka nga Kuya Randy Makiputin, lakip na si Kuya Rod nga nag ambak-ambak ka nang naglawig karon. Good morning. Morning sa tong mga amigo po diha sa atong mga kaubanan sa media mga katropa. May buntag kaninyong tanan diha. At ang oras ka, tropa, alas 7.50 na sa buntag. Katropa, batasan na ang pagtumar kanunay og Xanthon Plus Capsule. Xanthon Plus Capsule, mga katropa, nasayod man ta. Kanyan to, pagikan pa na sa inyong mga lolo-glola. Oh, namemorize na maginato ng kanta nga, ang mga bukol-bukol sa rantunawon. Memorize na maginato ng mga katropa. Tungod ka na pamatunan, katropa, nga ang ato ang Xanthon Plus Capsule, makatabang yun katropa nga matunaw yun ang ato mga bukol-bukol, bukol sa matres, ovary, suso, guiter. Mga inflammatory problems na siya, mga kabawinhan, paminaw mo, mga babae, ng mga inflammatory problems tungkol sa itong hormonal imbalance. Added mga katropa sa ito ang lifestyle nga di mayo. Ha? Kanabang lifestyle na ito mga katropa nga kaon din to, mantikaon din to, junk food, soft drinks, tanan, unsa na lang na ipangkaon din, bisag unsa na lang. So, makadaot gina sa to ang lawas mga katropa. Naatay Xanthon Plus Capsule, may katabang katropa, aron nga, mintras, paano mo na na-feel na imuhang outcomes, imo ginabuhat nga pag-abuso sa imong lawas, karon palang daan, giproteksyon na naka. Giproteksyon na ang imuhang lawas batok sa mga balatian, mga bukol-bukol, inflammatory mga katropa nga pwedeng muhatod kanimo sa komplikado. Kanang mga complications mga katropa. No, pwede ni makahatod sa imuha sa cancer. Lahi po tong cancer kay 9 months man to. No, pwede ka ni magka-cancer mga katropa kung ang kinimuhang mga bukol-bukol di mo maatiman. Muna nga magtumargit ka nun ay Xanthon Plus Capsule. Tumaro ni mo na mga katropa, kung imuha na ng himuon nga maintenance, pwede ra isa ka buok sa isa ka adlaw. Pero kung doon na kay gibati gidi ha, nga bukol-bukol, 3 times a day, depende sa mong kaya, tumaro ni mo, 30 minutes usa ka mukaon, dapat empty stomach gid sa tumaron mga katropa. Mauna ang ato ang Xanthon Plus Capsule. Balik na taot-taot sa taong programa ang Bullseye. Bullseye!
6: Xanthon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
7: Siliya Pedrajas, sa among pamilya, ginatagan na mong importansya ang healthy lifestyle. Upod sa gusto na pagkaon, kagregular na pag-atipan sa among kabalingon, kabahin man ang among routine kagpag-inom sa Xanthon Plus Herbal.

0: Originally, para sa ako, importante din ang pag-atipan sang akong lawas sa matag adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang adlaw-adlaw.
1: Sa

0: Simple Capsule Up.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug learning opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa ilang Lucas Street, Barangay Nueva, Malabella City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Si Sarah Denny. Tagatag.

0: pain. Fast and safe. Sisto Pain. If
1: symptoms persist, call the doctor.
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot o suroy? Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Santo Blas Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santo Blas Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo yung Santo Blas Coffee Mix. Gawas na lamig na, healthy pa.
3: Santo Blas Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Kuya, Pase, Lamawan, 53. Kanong among kongsi, 1976, pamisya nagsugod. Dili naman siya naayo of antibiotic na ang abito na kutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga, yan, hindi ayo ko mga akong sakit, umabangan sa Santon Plus.
5: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid, ma-all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.